0: Favorite Vibe!
1: Favorite Vibe!
2: Ang lupet!
3: The Vibes!
4: Isang feel good morning Friday sa lahat ng ating mga ka-vibes na dapat paalalahan na galaw-galaw bago pumana! Ka-vibes ngayon ay araw ng Biyernes, May 8, 2026! Sa lahat ng mga tatamad-tamad, tinatamad at tatama rin pa, abagalaw-galaw para hindi bumanaw. Ang buhay, ika nga, sabi ng Bini, ay hindi karera. Hindi mo kinakailangan magmadali, pero dapat kang
5: hindi mabagali.
4: Tama naman, di ba? Ang buhay ay hindi karera. Huwag mo minamadali. Gusto mo ba mauna sa finish line? Pag nauna ka dun, dalawa lang ang pupuntaan mo. Taas o baba? Parang spaghetti ba? Kung sa taas, malamig, presko, ang sarap sa pakiramdam. Magkakantahan lang kayo dun. Na parang ganito, di ba? Ganon. Talaga ang lupet, may kasama ka pang manok dun, di ba? Manok ni San Pedro. Pero kung sa baba, Magine Jackson, maalinsangan, at syempre madilim. Pero kapag kumain kayo ng pansit kandon, ang sarap-sarap. Alam mo na pag doon ka napunta, di ba? Marami kayong magkikita-kita doon, mga kakilala mo. Nakikita mo doon yung pinsan mo. Yung barkada mo. Uy, banda dito ka? Nice meeting you, babe. Kita-kita sa baba. Kakain ngayon ng pansit kanton. Kasama nyo yung kulay pula na may hawak ng malaking dinidor. Sarap. At isa pa, di ba? Ika nga ni Kiko Kalikot, galaw-galaw para hindi pumanaw. Galaw-galaw ka rin. Dahil ang oportunidad, biyaya ay hindi kusang lumalapit yan. Ikaw ang gagawa ng swerte mo sa buhay. Tama? Amen! Amen! Ano ka, Gold? Lahat na lang lumalapit sa inong kus.

0: ating gaway wala sa mood na ba? Ang makulit mong tino sa radyo na ang bahala sa iyo dahil magiging hotdog. Nakakasama mo ko hanggang alas 12 ng tanghali para sa araw-araw mong paborito sa vitamina sa ano daw? Para sa paborito mong vitamina sa umaga. Favorite vibe! Hatid natin ng good vibe music at kwentuhan hanggang alas 12 ng tanghali. Kaya dyan ka lang! Ang lupit talaga! Magbabalik pa rin tayo. Kaya naman, sa inyo muna itong magagandang musikahan, hatid ng 92.3 FM Radio. Kasama pa rin ang makulit mo dito sa radio. Hiko, Hiko Kalikot! Dito lang sa 92.3 FM Radio. Pajulit-julit, parang market-market. Good vibes! Ang lupit!
1: Ito ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio.
2: Kavay!
0: Ang lupit!

0: drink responsibly.
1: To mom, with love. Make this day more special with Novellino. My wine and only.
2: Bida-bida ka na naman! Ang lupet!
3: Dito na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All! Dahil tatlong malalaking awards ang inihedog sa ating ng 7 VP Choice Awards!
2: Woohoo!
3: DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award! At muli, DJ Jaiho para sa back-to-back, back-to-back Male Radio DJ of the Year!
4: You're a winner!
3: Ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year.
5: Panalo natin ito mga kabibes, kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig.
3: Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio. Good vibes!
2: Ang lupet!

0: right. 92.3 FM Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
0: Ang mamahalin mong duo sa umaga. Kasama ang ultimate flirty DJ Alex. At ang makulit mong tito, DJ Kiko Kalikot. Dala ay sigla, saya, at kantang swag sa agahan mo. Ka-vibes, nandito na ang inyong favorite vibe.

0: Vibe.
1: Favorite Vibe.
2: Ang lupet!
3: Biyernes, April, ano? May 8, 2026! Sa lahat ng ating mga kabayes na nagdiwang, nagdiriwang at magdiriwang pa lamang na kanilang araw ng kapanganakan, ito ang para sa mga bakuran nyo! Happy Birthday! Oh yeah! Let's sing together, baby!
4: Happy birthday!
3: Sa'yo ang inumin, sa'yo ang pagkain.
4: Happy birthday! Sana'y mabusog nyo kami!
3: At sino-sino nga ba ang may mga kaarawan ngayon? Siyempre yung mga may say.
5: Yung may mga say na lang.
3: Yung mga kilala sa libunan. Aba, eto na, pinangungunahan. Happy birthday! Candy Pangilinan! Oo, isang well-known actress, comedian, si Candy Pangilinan. Maligayang karawan sa'yo, baby. Happy birthday din kay Sheena Toring, isang volleyball player. Oh, yeah! Happy birthday din sa aktor at anak ni Angel Oxin, si Joaquin Arce. Happy birthday! Hindi rin magmamahuli si Jaren Garcia. Happy birthday! Ang yummy-yummy ni Kuya.
5: Yummy!
3: At gusto rin natin batiin ang isang maligayang kaarawan, si Bea Alcantara Ignacio ng Zambales. Maligayang kaarawan din sa'yo, Chari Balboa Consolacion. Happy birthday, Chari May Balboa Consolacion. At happy birthday din, hindi magbabauli, si Claudine Alfonso. Happy birthday! Ang hiling sa inyo ng FM Radio Manila at siyempre ni Tito Mong Kiko ay sumayin nyo ang biyayang siksikliklik at umabaw at magkaroon ng katubaran ang inyong mga kahilingan. Huwag lang kayong mamihasa.
5: Mamihasa!
3: Kaya naman, dahil ngayong araw ng inyong kapanganakan, ito ang awitin para sa inyo na...
4: Happy
3: Birthday! Oh, yeah! Talakan na tayo, be!
4: Happy birthday!
3: Sa'yo ang inumin,

0: At sa aming pababalik talaga puso kayo sa kwentuhan, dugdugan at kulitan hanggang alas 12 na tanghali kasama ang makulit mong tito sa radio. Kiko Kaliko at Nino lang sa paborito mong vitamina sa umaga, Favorite Vibe sa 92.3 FM Radio. Ka-vibes ang lupet!
1: Ito ang malupit na pinakikinggan, 92.3 FM Radio. Radio.
2: Ka-vibes
3: ang lupet!
4: Disco X on the

0: ang lupet!
1: Isang feel good morning na pagbati sa lahat ng ating mga kabags na miyembro ng FMR Squad, lalong-lalo na kay Siren Lerma, William Mortel at Lawrence Manipor. Palakpakan niyo mga mukha niyo. Ganoon din, isang magandang umaga sa lahat ng ating mga kabags na bumabiyahe na ngayon, mga pasahero, mga konduktor at driver, sa lahat ng mga pampasaherong bus sa jeepney sa buong Metro at Mega Manila. Ang oras natin, 8:53 na nga ni.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified. World-class quality.

0: Radio ka vibes ang lupet
1: sa buong Metro at Mega Manila. Ito na ang malupit na pinakikinggan, 92.3 FM Radio ka vibes. Ang mamahalin mong duo sa umaga, kasama ang ultimate flirty DJ Alex at ang makulit mong tito DJ Kiko Kalina.

0: ang Feel Good Morning sa lahat ng ating mga kabibes na nasa kani-kanilang mga hanap buhay at yung iba nagdahilan para maka-absent. Dahil na traffic! Dahil walang pamasahe! Dahil kaka-break lang at mahuli ang kanyang jawa, may iba.
1: Aray ko!
0: Pero wag ka mag-alala, ano man ang pinagdaraan mo problema ka, vibes? Aba, gusto ko lang malaman mo na hindi ka pinababayaan ni Lord. Love na love kanya, kaya kung gusto mo, asama ka na.
1: Bakit ka sasama?
0: Easy. Eto na nga, para din malaman mo ka, vibes, na bukod sa mahal ka ni Lord, aba, ang West Service Road ka, vibes, lalong-lalo na yung mga nagagaling sa Etivac, sa Pasay at sa Paranaque, papasok ng Metro Manila, syempre, yung mga papunta ng Makati, Mandaluyong, at ganoon din sa Quezon City, sa Manila. Eh, para lang sa kaalaman ninyo ka, vibes, itong West Service Road, particular na yung parte ng Nichols, dito may C5 Extension. Ayan, yung mga nagagaling dyan. Yung papunta ng Villamor Golf Club, Villamor Air Base, I mean. Ay, dati po, yan ay one-way. Pagsapit ng alas 6 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga. Opo, one-way yan. Yung mga po pwedeng dumaan lang dyan ay yung mga papasok, yung mga papunta ng Paranaque at papunta ng C5 Extension. Pero, aba, gusto pong, tama, Nick.
2: Wait, kawili na. Mabasa kayo yung sinasabi mo.
0: Ito yung mga papasok ng C5 Extension galing ng Villamor Air Base. Dati kasi from 6 to 10 a.m. One way lang yan. Yan, yung mga papasok lang. Pero gusto pong i-anunsyo ng local government of Pasay at ng syempre ng Paranaque na simula po ng, actually matagal na siya nagsimula, ginawa na po siyang two-way. Disregarded na po.
1: Wow, disregarded.
0: Hindi na po pinatutupad yung one-way sa mga oras ng alas 6 hanggang alas 10 ang umaga. Kaya yung iba, yun na hindi pa po nakakaalam, nabibigla na may nasasalubong na po silang mga sasakyan at talaga nakikipagmatigasan sila. Sabi, ay hindi, one-way to. Ba't ka na? Yung kagawa ng adnog. FYI po, ka-vibes. Yung mga papalabas ng C5 Extension patungong Villamor Air Base, two-way na po yung West Service Road. Oh yeah?
1: Oh yeah!
0: Chifa! Yan, para alam mo. Panawagan naman din ng iba natin mga ka-vibes sa driver, yung mga motorista, ang gusto nilang ipaabot sa LGU ng Pasay at Paranaque, bukod po sa pagpo-post sa Facebook o sa online, magkaroon na o maglagay sila ng particular na signage na nagsasabi na hindi na nga po in effect yung one-way shim.
1: Wow, one-way shim!
0: Di ba, Will Ilagan? Buti pa si Will Ilagan eh. Ay, Will Ilagan, dyan ka dumadaan, di ba? Oo. Oo, yan. O yan ha. Hindi na po effect ang one-way shim dyan sa West Service Road simula sa C5 Extension hanggang Villamor Air Base. Yan, para hindi ka magulat. Para hindi ka mabulaga. Di ba?
2: Ayos ba yan? Ayos ba yan?
0: Ah, sa aming papabalik! Nako, talagang two-way! At maraming way ang pabibigay namin ng good vibe music at kwentuhan. Dahil tuloy-tuloy ang ating samahan at karinigan hanggang alas 12 ng tanghali. Kasama pa rin ang makulit mong tito sa radyo, Kiko Kalikot! Pero bago yan, gusto natin muna i-shoutout at lahat ng ating mga kabibes na nagmamaneho na ngayon sa kanika nilang mga...

0: Quack quack nhau.
1: Quack quack nhau.
0: ชีวิตแรกก็ตะวันตะวะหารังตังแล้วมันก็กระตัวWilly Lagan, shout out po kay Nicole Ann Barot. Ay, shout out sa'yo, Nicole Ann Barot, ha? Pinapa-shout out ka ni Willie Lagan ng TV5. Gusto mo yun? Gusto yun? So talaga, Willie Lagan. Uy, si Willie Lagan po, mga kabays, ha? Isa sa mga miyembro ng FMR Squad, maraming salamat sa'yo. Willie Lagan, at syempre sa Doom Rockets, magandang umaga po sa inyo lahat. O, di ba? Oo. At ganun din, magandang umaga kay SQ, tama ba? SQ Jean. Oo, the singing queens ng Itbulaga, si SQ Queen. Magandang umaga sa'yo, may nagpapabate, ha? Oo. Nung pag every time daw nakikita ka at napapanood ka sa Itbulaga, talagang ang kanyang pakiramdam. Ay! Parang heaven. Oh my goodness. Sa aming pagbabalik, ako pa rin ang inyong maririnig, ang pinakikinggan sa bawat tahanan sa sasakyan, ang paborito mo, Tito Kiko, Kiko Kaligot. Shoutout sa inyo dyan sa mga pasahero sa BGC number 26 bus o bus number 26. Sa inyong driver na si ano bang pangalam? Ars Espina. Yan, si Ronel Espina. Magandang umaga sa iyo sa mga pasahero mo na ihatid mo dyan sa BGC. Bayad-bayad din. Tap-tap lang inyong mga card. No? Wala ba mo 1, 2, 3? Magiging famous ka sa Facebook. Kasama mo pa rin hanggang alas 12. Ang

0: This song is brought to you by Smart, the number one dishwashing paste. Tanggaling-galing! ACS!
1: Ang siksi mo na! Ang lupet!
0: Dito na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All! Dahil tatlong malalaking awards ang inihatag sa atin ng 7 BB Choice Awards!
1: Woohoo!
0: DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award! At muli, DJ Jaiho para sa Back-to-Back! Back-to-Back Male Radio DJ of the Year!
2: You're a winner!
0: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year!
3: Panalo natin ito mga kabibes, kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig.
0: Basta Good Vibes sa radyo, 92.3 FM Radio. Good Vibes!
1: Ang lupet!

0: Yes, that's right.
1: 92.3 FM Radio. Ka-vibes!
2: Ang lupet!
1: Ang mamahalin mong duo sa umaga. Kasama ang ultimate flirty

Ang mamahalin mong duo sa umaga. Kasama ang ultimate flirty DJ Alex. At ang makulit mong tito DJ Kiko Calico.

0: Favorite Vibe! Favorite Vibe!
1: Ang lupet! Ang lupet!
2: The Vibes!
3: Vibes, dahil hindi ka bumibitaw simula pa kaninang alas 8 hanggang ngayong mga oras na ito, dahil napapakinggan mo ang love na love at idol mo ang makulit mo dito sa radyo, Kiko Kaliko, at para sa programang Favorite Vibes! Kaya naman gusto natin i-shout out ang lahat ng ating mga kabibes na talagang ginagawa ng paboritong bitamina at pampagana ang programang Favorite Vibes sa kanilang mga radyo. Unang-una na dyan si Codes Everyday. Sabi niya, good morning DJ Kiko, happy thanks God it's Friday, and to all FMR DJs and FMR squad family, maraming salamat. More power! Power. Ganun din, magandang umaga kay William Martel. Sabi niya, magandang umaga sa inyong dalawa. At happy first monthsary sa buong FMR squad members and officers na rin. Ang lupet! Uy, oo nga, happy anniversary! Happy first monthsary sa lahat ng ating mga ka-vibes na miyembro ng FMR squad. Thank you! Sana hindi po na kayo kunin ni Lord. Ala, bakit? Ganun din! Isang feel good morning, Felix Valdez. Sabi niya, magandang umaga sa iyo, DJ Kiko, at sa buong member. Oh, ganun din. At ganun din sa lahat ng mga staff ng PCMC. Happy first monthsary sa FMR squad. Thank you! Altesa Herrera, sa Unicruz, sabi niya, happy blessed Friday morning sa inyong lahat. Tristan de los Santos, magandang umaga sa iyo. Andrew John Habagat, good morning DJ Kiko, tuning in from Brisbane, Australia. Nakikinig while nasa work. Pa-request po ng song Walang Iba by Ezra Band. Thank you, have a blessed Friday. Ayoko.
4: Sablado.
3: Sige, pagbigyan natin yung kanyang request. Andrew John Habagat, salamat. John Vincent Sagrado, sabi niya, isang malupit na morning DJ Kiko, pabati po from Sagrado family mula sa Tansa, Etibac, always nakikinig, and happy first monthsary sa FMR squad. Thank you! Juan Miguel Gamosa, magandang umaga. Si Radis Antizas, nakikinig din. Gerard Misiano, good morning DJ Kiko, at sa lahat ng bumubuo ng FMR squad mula sa Barangay Santa Lucia, Pasig City. Oh yeah! At ganun din si Emmy Hernandez, sabi niya, magandang umaga, nakikinig po ako at inaabangan ko na ang drama mo live. Uy, oo nga, dahil susunod na, abangan ninyo. Ano nga ba ang ating kwento ngayong umagang ito sa ang drama mo live? Dahil isa rin sa mga nag-aabang dyan, si Ronel Espina, sabi niya, ang lupit na feel good morning DJ Kiko. Naka-tune in pa rin ako sa 92.3 FM radio gamit ang regular na unit ko na BGC bus number 26. Shoutout po sa lahat ng ating mga aking mga pasahero sa BGC bus number 26. Naway sila'y maging produktibo sa araw na ito. Wow! Grabe naman yun. O ikaw ate kuya, ano, nakatayo ngayon sa BGC bus number 26. Ingat po kayo. Yung katabi mo malikot ang kamay.
4: Yung katabi mo malikot ang kamay.
3: Bahala na si Arps Espina sa inyo dyan. Ihatid niya kayo ng safe at may paambun pa.
4: May paambun pa!
3: Gusto mo yun. Okay, vibes! Heto na! Kaya naman, huwag kang bibitiw dahil maya-maya lamang sasayong bumbunan na ang pinakaabangan mong ang drama mo live! Kasama pa rin ang makulit mong tito. Pero syempre, huwag niyo kakalimutan para hindi niyo lang marinig. Mapapanood niyo pa ang inyong mga... ang inyong radyo, syempre. Mag-like, share, follow, subscribe sa lahat ng aming social media accounts, Facebook, YouTube, TikTok at Instagram. Hanapin mo lang 92.3 FM Radio Manila. Ganon din, kung meron kang Android phone na pa, pwede mo na i-download ang aming official mobile app, FMR Philippines. At piliin mo lang 92.3 FM Radio Manila para mapanood at marinig mo kami. Anywhere, anytime, good time, yan, showtime! Susunod na ang drama mo live dito lang sa 92.3 FM Radio. Ka-vibes ang lupet!
0: Ito ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio.
2: Ka-vibes
1: ang lupet!
5: Karoon tayo! Bye!

0: Drink responsibly.
1: To mom, with love. Make this day more special with Novelino. My wine and only.
2: Ito ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio.
1: Kabay!
3: Ang lupit!
2: Ito ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan mula sa FM Radio at PRTV Newsroom. Ito ang FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak.
4: Magandang umaga mga ka-vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FM Radio Newsbreak. Iginiit ng kampo ni dating House Speaker Martin Romualdez na hindi paglabag sa press freedom ang kasong kinakaharap ni Franco Mabanta, kundi isang usapin na umano'y pangingikil. Ayon kay Attorney Elaine Atienza, sinusubukan umano'ng baluktutin ng kampo ni Mabanta ang isyo sa paglalarawan nito bilang pag-atake sa malayang pamamahayag. Sinabi ng kampo ni Congressman Romualdez na agad nilang pinaabot sa mga otoridad ang umano'y banta, kaya kumilos ang National Bureau of Investigation o NBI para imbestigahan ang insidente. Binigyan din nila na hindi may paliwanag o may pawalang sala na mga umunoy materyales laban sa ilang opisyal ang aligasyon ng extortion. Ayon pa sa kampo ni Congressman Romualdez, may video umanong ginamit bilang leverage para sa kanila ay hindi na may tuturing na journalism kundi pangingikil. Git nila ang kaso ay dapat litisin batay sa ebidensya at due process, hindi sa mga usaping pang o kumakalat sa social media.
2: FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak.
4: Samantala, sa iba pang mga balita, ibinalik na sa PhilHealth ang 60 billion pesos na pondo mula naman sa National Treasury. Ayon yan sa ahensya. Sinabi ng PhilHealth na alinsunod ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. matapos ipag-utos ng Korte Suprema na isauli ang pondong inilipas sa National Treasury. Ayon sa PhilHealth, gagamitin ang pondo para mapabuti ang mga serbisyong pangkalusugan at mapabilis ang pagproproseso ng mga benepisyo para naman sa mga miyembro. Samantala, binatikos naman ng Health Reform Advocate na si Dr. Tony Liachon ang pamamahala sa pondo. Aniya, nagdudulot ito ng double jeopardy sa mga mamamayan dahil mula rin sa pambansang budget ang ibinalik na pondo. Iginiti ni Liachon na maaaring sanang nagamit ang halaga para sa mas malawak na health coverage, mas mabilis na hospital reimbursements at mga programa para sa mga may sakit ng cancer at sakit sa puso.
2: FM Radio Newsbreak.
5: FM Radio Newsbreak.
4: At sa ating panghuling balita mga ka-vice, posibleng pumasok daw sa Philippine Area of Responsibility o PAR ngayong weekend ang tropical storm na Hagupit. Ayon yan sa PAGASA, kapag tuluyang makapasok naman sa bansa, tatawagin itong Kaloy. Huling namataan ng bagyo na sa silangang bahagi ng Mindanao na may lakas ng hangin umaabot sa 75 km per hour at pagbugsong hanggang 90 km per hour at kumikilos ito pakanluran sa bilis na 20 km per hour. Inaasahang papasok ito sa PAR sa pagitan naman ng Sabado ng gabi hanggang Linggo ng umaga. Posible rin itong lumakas bilang high-end tropical storm bago humina pagsapit naman ng Martes. Ayon pa sa PAGASA, mababa pa ang tsansang direktang makakaapekto ang bagyo sa bansa sa mga susunod na araw.
2: FM Radio Newsbreak.
5: FM Radio Newsbreak.
4: At yan mga kabayos ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FM Radio Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang umaga.
2: Inyong narinig ang FM Radio Newsbreak dito sa FM Radio. Favorite Music Radio.
3: Galit ka na naman! Ang lupet!
2: Ang init!
6: Ngayong tag-init, kung aalis ng bahay, maniguro para iwas disgrasya at sakit ng ulo. Siguraduhin lahat ng nakasaksak na appliances ay naka-unplug kada aalis ng bahay. Isara ang lahat ng switch ng ilaw. Ilagay sa angkop na lugar ang lahat ng flammable items. Siguruhin nakasara ang tangke ng LPG. Alamin ang lokasyon ng fire exit sa lahat ng pinupuntahang establishmento. Isa-isip ang pag-iingat para ligtas ang lahat. Isang paalala mula sa 92.3 FM Radio.
3: Ang lupet!
6: Gumising ng busog sa tamang vibes
2: dahil it's si Log O'Clock na ang energy booster na gigising sa'yo 4am to 8am kasama si Joco Loco at Mama Mia. Good vibes, good morning. Dramahan puno ng comedy 8am to 12 noon kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Alex. Favorite vibe, yan ang Silog O'Clock sa 92.3 FM Radio Manila. Ka-vibes!
3: Ang lupet!
0: Op, op, op, op! Yung amay mo, pipihit mo na naman yung radyo. Isa, dalawa! Susunod na. Ang drama mo live! Ang oras, isang minuto makalipas ang alas 10 ng umaga.
7: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. AC.

0: Yes, that's right.
1: 92.3 FM Radio. Good vibes.
2: Ang lupet.
1: Ang programang ito ay rated SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masasayalang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga batang manonood at tagapakinig. Ang totoong drama ng buhay, aming isasalaysay. Ang drama mo.

Bye.

Magandang umaga, DJ Kiko at mga ka-vibes at sa lahat ng mga tagapakinig ng 92.3 FM Radio. Ako po pala si Edmond, laking Makati, 39 years old. Gusto ko lamang pong ibahagi ang kwento ng aming buhay mag-asawa. Siya nga po pala, bagong kasal lang ako sa asawa kong si Diane. Pero bago pa kami nakapagdesisyon na mag-asawa, na mag-isang dibdib, kami ay naging magjowa sa loob ng 10 taon. At sa desisyon yun, buo at kumpiyansa ang aming desisyon na kami ay bubuo ng isang masaya at malaking pamilya. Hindi pasok sa usaping naming mag-asawa na habang tumatagal ay kinikilala namin ang isa't isa. Dahil bago pa kami pumasok sa relasyong ito, nasisiguro ko maging ng asawa kong si Diane, nakilala na namin ang isa't isa na para bang magkakilala na kami noong kami na sa mga sinapupunan pa ng aming mga ina. Nakakatawa mang pakinggan, pero totoo ito. Kilala ko ang aking asawa mula bumbunan hanggang talampakan. At ganun din siya sa akin. Pero may isang bagay na hindi ko mapagtanto kung bakit. Ano ito? Tunghayan nyo na lamang po ka vibes. Muli, ako si Edmond. At ito ang aking kwento.

0: Mahal, ano? Masaya ka ba?
1: Ay, oo naman! Nako, sa wakas, mag-asawa na tayo talaga at matatawag na kitang asawa ko!
0: Oo nga eh, sobrang saya ko. Talagang hindi mo talaga mapaglagyan yung sobrang happiness sa puso ko kasi hindi ko akalain na talagang, alam mo yon, papayag ka na maging asawa ako.
1: Alam mo, hindi ko rin sukat akalain na magiging mag-asawa tayo kasi dati parang nung nag-aaral pa lang tayo, yung mag-jowa pa lang tayo na, alam mo yun, parang antorpe-torpe mo.
0: Eh, syempre, nahihiya ako. Tapos ang dami mong manliligaw. Eh, feeling ko, wala kang pagtingin sa akin tsaka napakalabo na magugustuhan mo ako.
1: Ikaw talaga, masyado ka lang kasing nega. Eh, sa totoo lang, kahit na marami ako manliligaw nung nag-aaral pa tayo, sa school, di ba? Tanda mo yun?
0: Oo. Eh, ano yung sasabihin mo? Tuloy mo na.
1: Kahit na marami ako manliligaw, alam mo ba na ikaw talaga yung gusto ko?
0: Teka lang, ha?
1: Bakit parang ngayon mo lang sinabi sa akin yan? Eh, syempre, hindi naman lahat kinakailangan sabihin ano. Tsaka talagang hinanda ko tong surprise to na pagtapos ng kasal natin.
0: Ikaw talaga, mahal ha. Sinurpresa mo ko dun ha. Talagang ako pala talagang gusto mo.
1: Eh, paano si Hubert? Si Andrew? Tsaka si Francisco? Eh, di ba talagang masugid mo manliligaw yung mga yun? Ay nako, mahal. Edmund, kahit na napakarami kong manliligaw, ikaw lang talaga ang gusto ko. At tingnan mo, di ba? Ito, ikaw na yung asawa ko at ako na yung asawa mo, di ba?
0: Alam mo, eh, nahihiya nga ako sa'yo eh.
1: Eh, oh, bakit naman? Ano na naman yun?
0: Nahihiya ako kasi, finally, di ba magagawa na natin yung matagal mo nang hinihiling sa akin?
1: Ah, yung glok-lok-lok?
0: Ikaw naman diniretso mo.
1: Ano ba, mahal? Huwag ka na mahiya sa akin. Mag-asawa na tayo ngayon.
0: Eh, syempre, eh, alam mo naman na, di ba, pangako natin sa isa't isa na hindi natin gagawin yon hanggat hindi tayo nakakapagpakasal?
1: O ngayon, kasal na tayo, kaya, po pwede na. O, di ba? Hiya ako eh. Huwag ka na mahiya. Ilabas mo na yung beat mo.
0: Ngayon na?
1: Oo. Tsaka walang masama dun no. Kahit araw-arawin pa namin. Ay, araw-arawin namin. Araw-arawin natin. Eh, ako nang bahala sa'yo, mahal.
0: Okay ka na ba dun?
1: Eh, teka lang. Hindi pa ako nakakaligo eh. Kahit wala kang ligo, ikaw pa rin ang pinakamabango para sa akin.
0: Malaman. Pwedeng mamaya na lang pagkatapos kong maligo para syempre alam mo na mas intense yung gagawin nating glok-glok-glok.
1: Alam mo, mahal, may sasambihin din pala ako sa'yo.
0: Ano yun, mahal?
1: Ako ang bahala sa'yo at talagang malulumpo ka sa akin! Oo!
0: Grabe ka naman, lulumpuin mo!
1: Oo, ako ang bahala sa'yo, mahal. Yung mga pinapanood mo noon, gagawin kong reality!
0: Talaga?
1: Oo. Dahil mag-asawa na tayo, magagawa na natin ng unlimited at never-ending itong mga fantasy mo.
0: Hindi ako makapaniwala na ikaw pa talaga yung talagang prosigido sa ganito.
1: Alam mo naman na
0: saglit lang.
1: Huwag na natin patagalin, mahal. Kasi talagang sobrang dami kang grrrr.
0: Dami mong grrrr?
1: Oo, hindi na ako makapaghintay. Talaga naglaway na ako. Dami kong grrrr sa'yo, mahal.

0: Tapusin mo na yan para makahiga na tayo.
1: Mamaya na mahal, eh. Huwag mo na muna ka madaliin kumain. Tsaka gusto ko kasing namnamin talaga yung momentum na finally mag-asawa na tayo tapos kumakain na tayong magkasama dito sa bahay. Tapos, ay nako, alam mo ba mahal? Sobrang happy ako.
0: Uy, sino ba namang hindi sasaya? Lalo, ikaw ang kasama.
1: Oh, sweet naman ng mahal ko. Alika, isa pang...
0: Ikaw naman, eh, pinapapak mo na naman ako eh.
1: Alam mo ba mahal?
0: ano?
1: Hindi pa ako busog eh.
0: Teka. Anong ibig mo sabihin? Hindi ba masarap yung pagkakaluto ko ng adobo? Tsaka ng... hilo ba yung kanin?
1: Hindi. Ang ibig ko sabihin... Alika ka nga, lumapit ka nga dito. Ba't ang layo-layo mo?
0: ano ba?
1: Ang ibig ko sabihin... Dun sa hindi pa ako busog, hindi ko naman ibig sabihin na hindi masarap yung pagkakaluto mo ng paborito nating adobo.
0: Ano?
1: Ang ibig ko sabihin, hindi pa ako kontento dun sa glock natin.
0: Teka lang, Mal. Kakatapos lang natin kagabi, tapos kanina, tapos ito, bago tayo kumain.
1: Mahal naman. Sobrang bitin pa ako eh.
0: Teka lang, bitin ka pa?
1: Oo, mahal. Diba, pangako naman natin sa isa't isa na talagang lalong ako, lulumpuhin kita.
0: Teka lang, lulumpuhin. Saglit ha, mahal.

0: unahin muna natin yun. Makakapaghintay naman yung lok-lok-lok eh.
1: Mahal?
0: Ano?
1: Mahal ha? Ikaw ha? Tumatanggi ka na.
0: Hindi. Hindi naman tumatanggi. Ilagay lang natin sa timing, di ba?
1: Oh! Halika nga dito, mahal. Lumapit ka dito.
0: Teka lang. Ay, bakit na naman ba?
1: Mahal, hindi na ako makapaghintay na hawakan yung beat mo.
0: Wow! Nagkakagigil!
1: Oh, tingnan mo. Nakatayo na ang jam hotdog mo.
0: Sino ba namang hindi tatayo eh? Ikaw ba naman eh? Lapirot-lapirotin mo.
1: Sige na, pagbigyan mo na ako. Ito naman. Bago tayo matulog. Gigisingin ko ano tutulog mo kalalawa.
0: Naman eh. Kaya talaga. Eh, sige na nga. Dahil asawa naman kita, tsaka dahil mahal kita, pagbibigyan kita sa gusto mo.
1: Talaga? Anong gagawin mo sa akin?
0: Eh, kahit ano.
1: Hindi pwedeng kahit ano. Sabihin mo, sige na, papadagdag din ng ano yan, ipampadagdag ng ka...
0: edi...
1: Ano, sabihin mo na.
0: Edi, kikis kita.
1: Ay! Boring! Kikis lang! Kiss mo kaya kifi ko?
0: Ay, uy! Bunga mo! Ay, makarinig sa'yo!
1: Ano ka ba? Wala yan! Magkasawa naman tayo eh!
0: Oh! Eh, ano bang ikaw? Ano bang gusto mong gawin ko sa'yo?
1: Gaya ng dati! Kainin mo yung kabukiran!
0: Oh, talaga napakang... Teka lang mahal at matanong ko lang. Saglit. Tanong ko lang, bakit ba napakahilig mo?
1: Oh! Ha? Napakahilig? Hello? Kasama kaya sa relasyon yun?
0: Hindi. Kasi naman sa'yo parang sobra-sobra eh.
1: Ano ka ba mahal, Edmond? Nangangati ako, kamuti mo na lang!
0: Ito na, tanong ka na, kakamuti na nga eh.
1: Hindi! Hindi kakamuting yung likod ko! Ano? Ay! Tanga-tanga, ha?
0: ito na nga. Ito naman, di mabiro, eh.
1: Ito na! Shwad na ako.
0: Teka lang, huwag dito, eh. Baka matanaw tayo sa bintana.
1: Dito na, para may trail. Ano ka ba?
0: Tsaka hindi pa ako nakakabili ng protection, eh.
1: Ano? Ay, hindi masarap yon. Hindi masarap. Parang may nakaharang na ano, na kapote. Ayoko.
0: Sure ka ba?
1: Oo! Pudpurin mo yung anas ko!
0: Talaga? Sige na nga. Ito na ba?
1: Ayan! Itutok mo!
0: Yes, ma'am.
1: Yan, kunyari roleplay tayo. Kunyari ikaw si Colonel. At ako si General.
0: Teka lang, saglit lang.
1: Ay, sige na. Kunyari, puputokan mo ako ng baril mo. Tapos, sisigaw ko ng... Ah!

0: Pare Edmond, welcome back.
1: Salamat, Pareng Herbs, ha.
2: Ay, naku, nagbalik na ang pinakamasipag na trabahador dito sa company.
1: Oh! Talaga, maskulada eh. Namiss mo lang ako eh, kasa rin eh.
2: Ay, naku. Oo naman, kasi alam mo nung nawala ka, ang boring ng buhay dito sa opisina. Walang nagpapatawa, walang masipag, lahat kami dito tamal.
0: Uy, sabi yung bunga mo, maskulada. Eh, mabalik tayo sa'yo. Eh, alam mo, Edmond, congratulations, ha. At pasensya na, hindi ako nakapunta sa kasal mo.
1: Paring Herbs, ayos lang yun. Walang problema, pare. Eh, naintindihan ko naman na sobrang busy kayo dito sa opisina. Kaya hindi ko na kayo inobliga na pumunta sa kasal ko. Tsaka, alam niyo naman, medyo nagtitipid. Tsaka, kaya nagdesisyon na lang kami ng asawa kong si Diane na intimate na lang yung kasal.
0: Ah, ganun ba yun? Eh, pare,

0: oo nga. Hindi ka gaya ng dati na talagang joyful, cheerful, ganado, maligalig. Ano ba nangyari sa'yo, Edmond? Ikwento mo naman sa amin dalawa ni Herbs. Medyo, baka napapansin nyo na medyo ano ko, medyo nanghihina. At sabi nyo nga, lupay-pay.
1: Oh, lupay-pay. Ano ba nangyari?
0: Wala naman talagang nangyari. Wala rin naman akong sakit.
1: Anong dahilan? Kwento mo na, wag mabitinin. Bibitin kami, pag-abitin kami, may tinutumba kami dito.
0: Ikaw naman, Herbs. Masyado kang mainit eh.
1: Wala naman kasi.
0: Sige na nga, promise yung pare. Atin-atin na lang to kasi personal eh.
1: Ah? Personal? Gusto mo, doon tayo sa, doon sa storage para walang makinig.
0: Di pare, di, okay lang, dito na lang. Medyo kasi personal tungkol sa asawa na, asawa ko. Asawa ko.
1: Bakit? Bago kasal lang kayo, may problema na agad kayo?
0: Hindi naman siya problema pare. Medyo concerning lang na baka kasi napapasobra.
1: Ano yung sabihin mo napapasobra?
0: Yung asawa ko kasi si Dayan pare. Medyo parang sobrang hilig niya pare.
1: Ano? Sobrang hilig? Teka, sobrang hilig sa ano?
0: Pare, ang hilig niya masyado sa kang...
1: Ano? Yung asawa mo si Dayan, mahilig sa ka...
0: Oo, pare. Siyempre, asawa niya ako. Pangangailangan niya yun. Gusto niya. Pare, hindi ako makatanggi.
1: Pare, ha? Alam mo, sa totoo lang, kung problema ba yan, masasabi ko lang sa'yo, paring Edmond, yan ang tinatawag na good problem.
0: Teka lang pare, paano mo nasabing good problem? Kasi nawawalan ako ng lakas eh. Nahihigop lahat ng asawa ko eh.
1: Alam mo kung bakit ko nasabi na good problem yan?
0: Sige nga, paki-enlighten mo ko.
1: Alam mo, good problem yung ginagawa niyong mag-asawa dahil ikaw bilang lalaki, dapat, di ba, dapat baliktad at ikaw talaga yung mahilig sa... good problem kasi hindi mo na siya kinakailangan pang ikondisyon. Hindi mo na din kinakailangan pa na maghanap ng timing. At hindi mo na rin kinakailangan na maging in-hit yung asawa mo.
0: Ganun ba?
1: Oo. Ang problema lang, sabi mo, masyadong mahilig. Kaya parang kahit tuyot na tuyot ka na at dehydrated ka na parang gusto nyo pa rin sip-sipin na natitira mong lakas.
0: Pare, ganun na nga.
2: Ay nako. Ay, sa lahat naman ng lalaki, paring Edmond, ikaw yung pihikan at nag-iinarte.
0: Maskulada, hindi naman ako sa nag-iinarte. Ang akin lang kasi, di ba, pwede naman siguro na gabi-gabi, okay yun, bago kami matulog, mapagbibigyan ko. Pero, pare, pagising sa umaga, ganun. Sa hapon, pag uwi ko, ganun. Bago kami matulog, ganun ulit. Tapos, ginagawa pa nga midnight snack, pare.
2: Ay, ako, siguro, pag-usapan nyo maigi ng asawa mo yan para hindi maging problema in the end.
1: Oh, tama. Pag-usapan nyo muna maigi para masabi mo na yan ay satisfaction at hindi distraction.
0: Parang galing nun ah. Satisfaction at hindi distraction. Pero tama kayo ah. Parang Herbs, maring maskulada, salamat ah.
1: Wala na naman pare, masigaw. Salamat din sa ikinuwento mo sa amin dahil alam mo, papansin namin baka hindi na makakabuti sa health mo yan eh. Mas maganda, mag-uwi mo, maya, pag-usapan nyo muna maigi at upuan nyo ng masensin ng asawa mo sa Dayan kung ano ang dapat nyo gawin, kung kailan, at schedule nyo ang inyong kang...
0: Pare, salamat talaga. Pasensya na kayo. Nahiya ako. Personal na masyado to eh.
2: Uy, nakuha ka na mahiya no, Edmond. Basta ikaw, kami makikinig sa'yo. Makikinig kami sa'yo ni paring Herbs.
1: Oo nga, pare. Paano? Good luck sa'yo. Trabaho na tayo.
0: Salamat, paring Herbs ha. Paring mas kumanda, salamat.

0: Oh, umupo ka na muna at paghahanda kita ng pagkain mo.
1: Ay, salamat, Mala. Ay, naku, long day talaga.
0: Oh, Mal, oh, kamusta naman ang araw mo?
1: Eh, ito, Mal, nakakapagod. Lupay-pay talaga. Literal na lupay-pay.
0: Oh! Ah, oh, sige, oh, ito. Ayan. O ito ka muna, magtubig ka muna at o to, magtinapay ka muna kasi hindi pa luto yung sinigang. Eh, mga ilang minuto pa yon. Tsaka, oh, kamusta naman yung mga kasama mo? O tsaka yung unang workday mo? Kasi ang tagal-tagal mo rin nakapag-leave.
1: Eh, ayun, medyo naninibago. Usap-usap, kwentuhan kung ano yung mga ganap sa opisina. Eh, ayos naman, Mahal. Overall, okay naman.
0: Siya nga pala, Mahal, di ba kagabi nag-anes tayo?
1: Ah, oo naman.
0: Tsaka, kanina bago ka umalis? Mahal, sorry ha. Medyo sana maintindihan mo ako kasi alam ko naman na pagod ka. Alam ko naman na kararating mo lang at syempre mas gusto mo munang kumain at pagkatapos kumain ay magpahinga. Pero sana, Mahal.

0: ka nagkakamali dahil tama ka. Teka lang, malo eh. Kakatapos lang natin kagabi. Tsaka kanina, umaga, eh, baka po pwedeng pas muna. Ay! Teka lang, tumatanggi ka na sa akin? Hindi naman sa tumatanggi ako, mahal. Kasi nasanay ako na isang sabi ko lang at isang request ko lang, eh, okay na sa'yo.
1: Ay, mahal, pwede ba akong maging tapat sa'yo? Gusto ko sanang magkwento ng sentimiento ko, tsaka ng may gusto kasi ako sa'yo sabihin tungkol dito sa mga ginagawa natin pagkaka...
0: Sige, makikinig ako. O ano yun, Edmond?
1: Kasi, mahal, baka po pwede kasing ilagay natin sa oras, i-schedule natin. Medyo kasi nakakapanghina na eh.
0: Anong ibig mo ibig sabihin na nakakapanghina? Ibig ba sabihin nito? Iba na ang prioridad mo? May iba ka na? Kaya ayaw mo na?
1: Hindi naman sa ganun. Walang iba. O, labas natin yung usapan na yan. Hindi kasama yan. At never akong mahahanap ng iba at hinding-hindi ko gagawin na lokohin ka.
0: Eh ano?
1: Mal, yung ano kasi napapasobra na. Baka kasi makasama din sa kalusugan nating dalawa yung pagses...
0: Ganon? Ayaw mo na?
1: Mahal, ulitin ko, hindi sa ayaw ko na. Eh, napansin din kasi ng mga kasama ko na lupay-pay ako sa opisina. Eh, nagiging less productive kasi ako gawa ng sunod-sunod yung pagsese natin. Eh, request ko lang bilang mister mo, bilang asawa mo na siguro pwede nating gawing once, twice or thrice a week.
0: Ganon? Ganon ba yun? Ha? Ganon ba yun, Edmond?
1: Teka. Ba't umiiyak ka na?
0: Edmond? Hindi ako makapaniwala na naririnig ko sinasabi mo yan. Na tinatagihan mo na ako sa request ko na gusto ko lagi mo kong bina...
1: Hindi naman sa tumatanggi, mahal. Ang akin lang, ilagay lang natin sa oras, ilagay lang natin sa tama, tsaka para din sa'yo yun. Siyempre, diba, plano natin na hindi muna tayo mag-aanak kasi gusto muna nating mapatayo tong bahay, mapaayos, tsaka makapagsimula tayo ng business, makapag-ibon, ganun.
0: Eh kasi, nasasaktan ako, parang ako na-offend, na parang... Parang pinadidirihan mo na ako.
1: Ay, hindi naman sa ganun na pinadidirihan kita, mahal. Walang ganun. Actually, ikaw nga yung pinapantas ako dahil mahal kita, asawa kita. Ganun. Huwag mong pag-isipan ng hindi maganda.
0: Sigurado ka. Baka naman may gusto ka ng iba.
1: Wala. Eh, walang. Wala akong gustong iba. Mahal man. Dayan, ikaw lang ang mahal ko. Diba? Binibiro nga kita na. Kaya yung Dayan ang pangalan mo kasi ikaw yung nandyan para sa akin lagi.
0: Ikaw to lang, binubula mo pa ako eh. Hindi mo ko kailangan bulain.
1: Aray ko. Eh, yun. Pwede mo ba akong mapagbigyan?
0: Ay naku, natakot naman ako kasi akala ko nakahanap ka na ng iba. Ay, bagong kasal pa lang tayo. Akala ko... Itatapon mo yung mga pinagsamahan natin ng mahabang panahon. Tapos pinakasalan mo ko para lokohin mo.
1: Hindi. Eh, ang akin lang, para magawa natin ng maayos yung mga plano natin sa buhay, di ba? Eh, baka kasi isang beses, mapurnado yung plano natin. Eh, baka mabuntis ka. Eh, di ba? Sabi mo, wag muna.
0: Sabagay. Ah, mahal, pasensya ka na, ha? Medyo... Akala ko kasi nag-iba ka na kagad.
1: Hindi naman, mahal. Ako ba? Eh, never ako magbabago sa'yo kasi kung ano ako, sino ako nung nakilala mo ko, hanggang sa malagot ang hininga ko, hindi magbabago yung pagmamahal ko sa'yo.
0: Talaga, sweet seat mo talaga. Ikaw talaga, Edmond!
1: Ano ko? Teka lang! Ganito, pinapersonal mo yung palo eh.
0: Eh, kasi kinikilig ako sa'yo eh.
1: Eh, wala naman akong ibang pwedeng gawin ko di pakiligin ka kasi mahal kita.
0: Yes mo talaga. Ay, ikaw naman parang gusto ko may matay. Ako lang. Uy. Joke lang.
1: Tayo ka dyan.
0: Tayo. Edmund,
1: sige na nga. Dahil mahal kita, dahil nire-respeto kita at nire-respeto mo rin ako, sige, i-schedule na lang natin yung pagse. Mahal, salamat ha.
0: Walang ano man. Pero syempre, dahil pagbibigyan kita sa request mo, mahal, baka pwede mo rin akong pagbigyan.
1: Na ano?
0: Baka pwedeng maka last ride.
1: Teka, last ride eh.
0: Mahal naman. Pakundok ko eh. Tsaka gusto ko munang kumain. Sige na, pagbibigyan mo ako. Hindi!
1: Hindi. Basta, last na to ha. Tapos yung susunod, next 2 weeks na.
0: Oo naman. Basta, ipakita mo sa akin yung jumbo hotdog mo.
1: Ngilid mo talaga. Gusto ko po!

0: Oh, mahal, andyan na yung baon mo, ha? Siguraduhin mo lang, nakakainin mo yan. Baka pag-uwi mo, may tira-tira na naman.
1: Di, mahal. Ubusin ko to, gaya nung pag-ubos ko sa'yo kagabi.
0: Gabi, napaalala mo na naman. Hindi ko nga makalimutan yung binanatan mo ako dun sa ano, sa kader. Mukhang nga mo, aga-aga, ikaw talaga. galing-galing mo talaga, kaya hindi kita makalimutan. Kaya dito pa, kit-kit mo talaga, asawa ko.
1: Ano ba? Ikaw talaga. Oh, usapan natin na, schedule na.
0: Sige, okay. Basta mag-iingat ka ha, pagbalik mo. Baka makalimutan ko, i-remind mo lang ako na schedule na, okay?
1: Ayan, okay. At least nagkakaintindihan tayo, di ba, mahal? I love you.
0: I love you. Ako na.
1: Tao.
0: Teka lang, ako na. Sino yan? Teka lang, saglit. Oh, Tay!
2: Nandiyan pa ba si Edmond?
0: Ay, Tay, nandito. Oh, paalis na. Papasok ng trabaho.
2: Pwede bang tumuloy muna ako sa inyo dito? Saglit lang.
0: Ay, naku, Tay. Pumasok halika dito. Dali. At, makapog. Edmond, nandito si Tatay!
3: Ano? Sino?
0: Si Tatay!
2: Edmond!
3: Tay. Mano po, Tay?
2: Pasensya ka na. Ang aga-aga ko nagpunta dito.
3: Tay, ano bang atin, Tay?
2: Manghiram sana ako ng 500.
3: 500? Oh, Tay, walang problema. Igawin ko ng 1K.
2: Wag na iyo, na nakakahiya naman. 500 lang.
3: Tay, matanong ko, ano mo bang gagawin niya sa pera?
2: Magbili lang ako ng ano, ng amoxicillin.
3: Amoxicillin? Ano mo gagawin niya sa amoxicillin?
2: Basta, huwag mo natanongin. Basta, may bibili ako. Yung asawa mo ba, may trabaho na?
3: Si Dayan. Wala po, Tay. Dito muna siya. Ang usapan namin, bago siya magbuntis, ipon muna kami. Tapos, hayaan ko na muna siya dito sa bahay para maasikaso niya pati yung pagpaparenovate kapag nakaipon na kami ng sapat na pera para po dito sa bahay.
2: Okay. Iho, pwede ba ka may sabihin ako sa'yo?
3: Ano po ba yun, Tay?
2: Dinig-dinig ko dun sa pinsan mo. Last time ba nag-away daw kayo ng mag-asawa?
3: Oo. Teka lang, Tay. Ang bilis man yata ng balita.
2: Alam mo naman, ang balita may pakpak, ang lupa may tinga.
3: Totoo po yun, Tay, na medyo nagka-diskusyon po kami ng asawa ko.
2: Sige, may sabihin lang ako habang wala pa yung asawa mo.
3: Ano po ba yun, Tay?
2: Alam mo, iho, mabuti na lang. Sinunod mo ang aking payo bilang tatay mo.
3: Na ano, Tay? Na hindi ko maintindihan.
2: Ang ibig ko sabihin, iho, mabuti na lang at sinunod mo ang aking mga payo at ginagawa mo ang mga bagay kung paano kita pinalaki.
3: Gaya po ng ano, Tay?
2: Na mahal mo ang asawa mo at hindi ka gagawa ng mga bagay na pagtatalunan at magiging dahilan para kayo ay hindi magkaintindihan.
3: Okay, Tay. No po naman po, Tay. Kasi syempre, nakakahiya naman po, Tay. Kung ako mismo ang lalaki, ako pa po yung pasaway, Tay.
2: Mabuti, iho. At saka, ito pa yung nakarating sa akin.
3: Na ano po, Tay?
2: Nakarating sa akin na ultimo yung paglilabing-labing yung dalawang mag-asawa ay pinagdadarulan ninyo.
3: Opo, Tay. Tay, medyo parang masado ng personal yun.
2: Iho, ano ka ba? Wala kang dapat ikahiya sa akin. Unang-una, ako ang tatay mo. Sa mga bisig ko, lumaki ka. At kilala kita mula bumbunan hanggang talampakan. Kaya alam ko kung masaya ka, alam ko kung may problema ka, at alam ko kung may pinagdadaanan ka. Kaya walang-wala kang maitatago sa akin.
3: Salamat, Tay, ha. Tama po kayo. Pati nga po yung paglalabing-labing namin ni Dayan, ng asawa ko, napagtalunan namin kagabi.
2: Tama yun, anak. Ganito lang yan, ha, iho. tama yung mga sinabi mo sa kanya na dapat magkaroon kayo ng konting boundary, magkaroon kayo ng matinong usapan kung hanggang saan lang, kung ano yung mga pagkukulang ninyo at kung ano yung mga dapat ninyong punuan. Dahil kayo ay iisa na lang. Bilang mag-asawa, dapat kayo ay nagmamahalan at nagkakaintindihan.
1: Tay, salamat po sa pagpapaalala. Wag po kayong mag-alala, hindi ko po kakalimutan yan. Tsaka, syempre po kaya ako nga po pinakasalan si Dayan dahil sobrang mahal na mahal ko yung taong yan.
2: Ayan, maigi iho. At saka, alam mo, matagal na ako naiinip.
1: Naiinip na ano po?
2: Naiinip na ako na sana dumating ang araw na bago man umunat ang aking mga paa, mabigyan nyo na ako ng apo ng asawa mo.
1: Tay, medyo baka matagalan pa ng konti pero alam ko tay na aabutan mo pa yun. Huwag ka mag-alala. Bibigyan kita ng hindi lang isa, kundi lima. Limang apo.
2: Ay, mabuti naman. Yan ang gusto ko. Kasi, alam mo bilang nag-iisang anak ko, Edmond, miss na miss ko na yung dating ikaw nung maliit ka pa at kasama kita. Na kahit saan ako magpunta, hindi pwedeng hindi ka sasama. At ako ang bukang bibig mo, tatay.
1: Siyempre tay, kayo lang naman po yung kasama ko sa buhay. Kinagisnan ko, si nanay. Pagkapanganak sa akin, wala na.
2: Kaya naman, kahit may pagkukulang at may kulang, pinunuan ko yun anak. Kaya lubos din ang aking pasasalamat kasi lumaki kang mabuting tao at mabuting asawa kay Dayan.
1: Salamat po tay. Salamat po talaga. At huwag po kayo mag-alala. Hindi ko po kakalimutan lahat ng mga payo at bili nyo sa akin. Dahil hindi ko po kayo ipapahiya tay.
2: Mabuti. Dahil ikaw at si Dayan ay iisa na.
1: Opo tay.
2: Basta siguruhin mo na magiging mabuting asawa ka at magiging mabuting haligi ng tahanan na ito. Intindes?
1: Naintindihan ko tay.

0: Ang oras sa FM Radio, alas 11 in punto, ang lupet!
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS!
0: Uutang ka na naman? Ang lupet!
3: Gumising ng busog sa tamang vibes dahil it's 5 o'clock na! Ang energy booster na gigising sa'yo 4 a.m. to 8 a.m. kasama si Joko Loco at Mama Mia. Good vibes! Good morning! Dramahang puno ng comedy! 8 a.m. to 12 noon kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Alex. Favorite vibe! Yan ang Silog O'Clock sa 92.3 FM Radio Manila. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
4: Wala ko sa mama ko. Ang mama ko, mas magaling pa sa doktor. Kaya niya ako gamutin kahit anong sakit ko. Ano sabi ng mama mo?
5: Yun lang, wala yan sa mama ko. Ang mama ko, malakas ang radar. Pag may hindi ako mahanap, biglang magpapakita pag siya na ang naghanap.
6: Eh ang hihina pala ng mga mama niyo eh. Ang mama mo, wala sa mama ko. Dahil ang mama ko, eh nasa puso ko.
7: Happy Mother's Day! We love you! I'm your baby!

0: Yes, that's right.
1: 92.3 FM Radio. Ka-vibes!
2: Ang lupet!
1: Ang mamahalin mong duo sa umaga. Kasama ang ultimate flirty DJ Alex. At ang makulit mong tito, DJ Kiko Kalikot.
3: Woohoo!
1: Dala ay sigla, saya, at kanta ang swak sa agahan mo. Ka-vibes, nandito na ang inyong favorite vibe.
4: Favorite vibe.

duas da umaga. Kasama ang ultimate flirty DJ Alex at ang makulit mong tito DJ Kiko Kali.

0: isa pa rin feel good morning sa lahat ng ating mga kabayes na nakatutok pa rin sa programang Favorite Vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo, Kiko, Kiko, Kaliko! Eto na nga ang G-Smith. Alam mo ba kabayes na viral ngayon at magpangga ngayon ang isang CCTV footage na pinost ng isa nating ka-vibes mula sa Pasay, kung saan aba sang katutak at sang katerbang motorsiklo at tao ang nakahambalang sa harapan ng kanilang gate entrance. Dahil dito, aba, sakit ng ulo at konsumisyon talaga ang inabot ng may-ari ng nasabing tahanan. Dahil kitang-kita sa kuha ng CCTV, nakatakot-takot na dami ng mga motorsiklo ang nakahambalang mismo sa tapat ng kanilang gate. At hindi lang motorsiklo, aba, maging yung mga tambay ay ginawa ng fiesta galore ang kanilang harapan. Kaya naman, yung kanilang sasakyan ay hindi talaga magkasa at makalabas-masok dahil nga sa mga nakahambalang na tao at sasakyan. Dahil dito, nakapag-desisyon sila na humingi na ng tulong sa mga otoridad. Dahil mismo mga barangay ay walang magawa. Humingi na sila ng tulong sa LTO para bigyang aksyon yung mga naturang sasakyan na nakahambalang mismo sa kanilang gate entrance. Dahil nga, kung alam natin, ka-vibes, hindi na, para sa kaalaman ninyo, lahat na ang mga kalsada dito sa ilang parte ng Pasay ay talagang masyadong masikip. Kumbaga, isang sasakyan lang, isang four-wheel lang ang talagang sadyang magkakasya. Nataon na ganito rin yung sukat ng kalsada sa harapan ng bahay nitong nasabing nag-viral na post. At dahil nga sa katakot-takot talaga, yung dami ng sasakyan, yung dami ng mga motor, at hindi talaga makapasok at makalabas yung kanilang kotse, eh humingi na sila ng tulong sa LTO. At ang ginawa naman ng LTO ay tinikitan ang lahat ng mga nakahambalang at inabutan nilang naka-illegally park sa harapan ng bahay ng nasabing kabayes natin na complainant. Oh yeah. Kasi pag yung pinanood nyo, o napanood nyo yung viral video na ito, pinagtatawa ng pa ng mga tambay yung may-ari ng bahay. At parang binubuyo pa nila na talagang sadyang patulan sila. Pero hindi sila talaga pinansin at binigyang atensyon ng may-ari ng bahay. Dahil syempre, pwede siyang kuyugin ng mga yan, di ba? May mga nagsasabi rin nga sa comment section na baka masama talaga yung ugali. Di umano nung may-ari ng bahay, kaya talagang inaalaskan itong mga nakatambay at sinasadya nilang mag-park sa harap mismo ng gate ng may-ari. Pero hindi nagpatinag itong ka-vibes natin na nag-post o nag-upload ng viral video na kuha ng kanilang CCTV. Kaya naman, sa kanyang huling post o sa kanyang huling upload, 10 oras na nakakalipas, ni-review niya yung kanyang CCTV at wala!
1: Wala nang nakapark.
0: Wala nang nakapark. Ikaw ba na mamatikitan ka? Tsaka mato yung sasakyan mo. Magpapark ka pa ba?

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: Jose Marie Cudino ng Siki Hor.
3: Kapatid ko, palaging masakit ang katawan. Nangingimi rin ang mga binti at paa. Kaya ako, palaging nag-i-exercise at nagsasantan plus gold. Malaking tulong para iwas karamdaman.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi kamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Next, pawis na pawis ha! Ang lupet!
6: Dito na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All! Dahil tatlong malalaking awards ang inihedog sa atin ng 7 VP Choice Awards!
5: Woohoo!
6: DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award! At muli, DJ Jaiho para sa back-to-back, back-to-back Male Radio DJ of the Year!
7: You're a winner!
6: Ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year.
8: Panalo natin ito mga kabibes, kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig.
9: Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio.
6: Good vibes!
5: Ang lupet!

0: that's right.
1: 92.3 FM Radio. The Vibes.
2: Ang lupet!
1: Ang mamahalin mong duo sa umaga. Kasama ang Ultimate Flirty, DJ Alex. At ang makulit mong tito, DJ Kiko Kalikot. Woohoo!

0: favorite vibe.
1: Favorite vibe.
2: Ang lupet.
3: Ka-vibes, maraming salamat sa inyong pagtutok simula kaninang alas 8 hanggang ngayong alas 12 ng tanghali para sa paborito mong bitamina sa umaga, araw-araw, Favorite Vibe! Para tuloy-tuloy ang inyong panonood ng radyo, mag-like, share, follow, subscribe na kayo sa lahat ng aming social media accounts sa Facebook, YouTube, TikTok at Instagram. Hanapin niyo po 92.3 FM Radio Manila! Idamay nyo na sa Tito Kiko nyo, DJ Kiko Kalikot sa lahat ng social media accounts. Dahil lang hindi mag-like, share, follow, subscribe, may kapalit!
4: Unang kukunin ni Lord.
3: Kaya naman mag-subscribe ka na, mag-follow at mag-like. Siyempre para updated ka. At kung nabitin ka pa rin, alam ba? Sa edad mo nga nabibitin ka pa. Kung nabitin ka sa dugdugan, kwentuhan at good vibes na paandar ng paborito mong vitamina sa umaga, Favorite Vibe, eto na, susunod na ang magpapatuloy niyan. Walang iba ang programang Love Me, Candy G. Kasama nag-iisang majuicy at mamiti, Candy G is the place to be! Oh yeah! Alas 12 hanggang alas 3 ng hapon. Kaya naman, sa Lunes ulit, magkarinigan tayo. Pagsapit ng alas 8 hanggang alas 12 ng tanghali, dapat alam mo na yan. Dapat memorize mo na yan. Paborito mo bitamina sa umaga, Favorite Vibe, kasama ang makulit mong tito sa radio, Kiko, Kiko Kalikot. Siyempre, dito lang sa 92.3 FM Radio. Ka-vibes! Ang lupet! Ang oras nga ni, 11:45 na nga ni. Happy weekend!
5: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, world-class quality.
6: ACS!
0: Ito ang malupit na pinakikinggan! 92.3 FM Radio!
6: Radio!
7: Kavai!
2: Ang lupet!

0: malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio. FM Radio.
1: Kabay.
2: Ang lupit!
3: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan mula sa FM Radio at PRTV Newsroom. Ito ang FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak.
4: Magandang tanghali mga kabayes. Narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FM Radio Newsbreak. Nagpulong ang mga opisyal ng ASEAN at European Union sa ginaganap na summit para talakayin ang mga hakbang ukol sa sustainability sa rehiyon. Kabina sa mga tinalakay ang green energy, climate change at paglipat sa mas malinis na pinagkukuhanan ng enerhiya. Ayon sa Department of Finance, mahalaga ang pagkakaroon ng mga pulisiyang makakatulong sa pangmatagalang pagunlad ng mga bansa sa ASEAN. Tinalakay rin ang mga posibleng pondo para sa mga proyektong pangkalikasan at pang-enerhiya. Ayon naman sa European Union, dapat sabay ang mga target sa climate action at ang pondo para maisakatuparan ito. Suportado rin ng EU ang ASEAN Power Grid, isang malaking proyekto na nag-uugnay sa mga electricity network ng mga bansang kasapi sa ASEAN pagsapit naman ng 2045. Samantala, patuloy pa rin pinag-uusapan ng free trade agreement sa pagitan naman ng Pilipinas at European Union na nakatuon din sa labor rights at protection sa kalikasan.
3: FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak.
4: Samantala, sa iba pa mga balita, inihayag ng National Bureau of Investigation o NBI na sinisilip na nito ang ilang vloggers at online content creators na umano'y sangkot sa mga kaso ng pangingikil. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, marami umano ang gumagawa ng kaparehong modus operandi kaya patuloy ang kanilang investigasyon. Ito'y matapos maaresto si online media personality Franco Mabanta at ilang kasama sa isinagawang entrapment operation kaugnay ng kasong extortion. Batay sa investigasyon, umano'y humingi na malaking halaga ang mga suspect kapalit ng hindi paglabas ng isang video na nag-uugnay naman kay dating House Speaker Martin Romualdez sa aligasyon ng korupsyon. Pinabulaan na naman ito ng NBI at binigang diin na ang operasyon ay nakabatay sa mga nakalap na ebidensya at walang kinalaman sa politika.
3: FM Radio Newsbreak.
5: FM Radio Newsbreak.
4: At sa ating panghuling balita mga ka-vibes, nagbabala ang pag-asa na aabot daw sa danger level ang heat index sa 22 lugar sa bansa ngayong Biyernes. Pinakamataas na inaasa ang heat index na 45 degrees Celsius ay naitala sa Aparik, Cagayan. Susunod naman ang ilang bahagi ng Pangasinan, Ilocos Norte at Cagayan na posibleng makaranas ng 44 degrees Celsius. Kabilang din sa mga makakaranas ng matinding init ang mga lugar sa Palawan, Eastern Samar, Aurora, Zambales, Cavite, Camarines Sur, Capiz at Iloilo. Ayon sa pag-asa, ang heat index na nasa pagitan ng 42 hanggang 51 degrees Celsius ay nasa kategoryang danger na maaaring magdulot ng heat cramps, heat exhaustion at heat stroke. Pinayuhan naman ng pag-asa ang publiko na uminom ng maraming tubig, iwasan ng matagal na pagbabad sa araw at gumamit ng payong, sombrero at magagaang mga damit upang makaiwas sa epekto ng matinding init.
3: FM Radio Newsbreak.
5: FM Radio Newsbreak.
4: At yan mga ka-vibes, ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FM Radio Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang tanghali.
0: Inyong narinig ang FM Radio Newsbreak dito sa FM Radio. Favorite Music Radio.
2: Naglalambing siya oh. Ang lupet!
6: Dito na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All! Dahil tatlong malalaking awards ang inihedog sa ating ng 7 VP Choice Awards!
2: Woohoo!
6: DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award! At muli, DJ Jaiho para sa Back-to-Back! Back-to-Back Male Radio DJ of the Year!
7: You're a winner!
6: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year.
0: Panalo natin ito mga ka-vibes. Kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig. Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio. Good vibes!
2: Ang lupet!
8: Wala ko sa mama ko. Ang mama ko, mas magaling pa sa doktor. Kaya niya akong gamutin kahit anong sakit ko. Ano sabi ng mama mo?
9: Yun lang.
1: Wala yan sa mama ko. Ang mama ko, malakas ang radar. Pag may hindi ako mahanap, biglang magpapakita pag siya na ang naghanap.
7: Eh, ang hihina pala ng mga mama nyo eh. Ang mama mo, wala sa mama ko. Dahil ang mama ko, eh, nasa puso

0: Mediocre Vibes
1: ang lupet!
2: Sa buong Metro at Mega Manila, ito na ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio. The Vibes!
3: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay, sasamahan ka ni Kati G.
4: Hindi ka makasagot dahil tama ako, no?
0: Wala kang pakialam.
3: Love me, Kati G.
0: Kuya, lumaban ka. Tatalika namin sa ospital. Kuya, lumaban ka.
5: Kuya!
0: Kuya,
3: kwentong feel na feel.
0: Saan sa nakita pa siya?
4: Tapos sabi ko na.
0: Sabi mo, pasingkit eh.
4: Gusto kasi, parang box.
3: Kaya kung may kwento ka,

0: Love Me. Kathy G.
1: 92.3 FM Radio. Ka-vibes! Ang lupet. Hello, hello everyone and happy, happy Friday. Kamusta ka naman dyan? Biyernes na naman. Grabe talaga, no? Kay bilis talaga ng araw. May 8, 2026. Nako, ah. Oo, diba? A-8 na, ka-vibes. At syempre, ano ba pinagkakaabalahan mo na sa mga oras na ito? Biyernes ngayon, oh. Dami na mga nag-iisip na, alam mo yon, i-advance na ang Mother's Day. Meron namang iba dyan na eto, nag-iisip pa rin ano ba ang ibibigay sa kanilang mahal na ina. Oo, ka mami, nanay. Diba, napakamahal po ng mga bulaklak ngayon. Oo, baka pwede naman po, kiss na lang. Diba? Ayan, kasama nyo na naman po ako ang gabay nyo sa Usaping Pag-ibig. Kathy G, all the way until 3 PM po ulit tayo. Of course, magkakasama-sama ka vibes. Kaya naman, diyan ka lang, my love is here, Michael Learns to Rock, diba? Yan po yung gustong sabihin sa atin ng ating mga magulang, particularly ang ating mga magigiting na ina, na sinasabi nila na my love is here for you, no matter what, diba? Nandito lang ako. Alam mo, sabi nga nila, ang mga magulang, ang mga ina lalo na in particular, napaka-rare species nila. Alam mo yun, na parang lahat pinagsama-sama, lalaki, babae, alam mo yun, lahat ng pag-uugali, nasa kanila na. Kasi ang isang ina talaga, siya yung handang magbigay ng unconditional love. Aminin naman natin, of course, may mga nanay na napabalitaan natin na hindi maganda yung nagiging treatment sa kanila mga anak, or merong mga bagong ina pa lang na bagong nanay pa lang na alam mo yon, hindi maganda ang nagiging sitwasyon. But then, alam niyo yun, kung iisipin natin, ang ina ay ina pa rin. Alam mo yun, dinalakas sa sinapupunan for 9 months, yung tiis, yung hirap, pagod and everything, na talagang masasabi mo na lang eh, saludo po tayo sa lahat po ng mga magulang, particularly sa lahat po ng mga nanay. Ayan na, walang humpay sa pagbibigay ng pagmamahal sa kanila pong mga anak. Nako, ka-vibes ha?

0: kapag si nanay, si tatay, eh, iba pala yun, naging horror. Diba? Na nandyan siya, iba yung pakiramdam. Nako, ka-vibes ha. At dahil nga po, on this coming Sunday, it's Mother's Day, kaya abangan nyo po ang ating special na story na iahatid po sa inyo ngayong Mother's Day, Advanced Mother's Day edition po ng programang Love Me, Cathy G. Ayan, sa mga ka-vibes po natin, na mga nakatutok na po at nakikinig, diyan po sa 102.3 Bacolod, 102.3 Baguio, and sa 97.5 Jensan. Kamusta po kayong lahat? Smile naman dyan. Ganun din sa mga nakikinig po dyan sa 89.5 FM Radio Davao del Norte and 101.9 FM Radio Davao. Kapit-bisig po sa mga ka-vibes din po natin na anak ko, init na init, nagpapaypay yung mga nasa lansangan po ngayon, lalo na po yung mga rider, driver, nako, inom ng tubig all the time dahil mahirap po ma-dehydrate, ha? At syempre sa mga nasa tindahan, ganun din, mag-water din po, ka-vibes. Inom din ang inom ng tubig. Kung walang customer, take your time to drink water. At syempre, take your time na makinig po dito sa Love Me, Cathy G. Abangan nyo po ang ating letter at drama for today. It's dito lang sa 92.3 FM Radio, ka-vibes. Ang lupet!
1: Ang lupet!

0: na ang Ultimate Pampag Good Vibes for All. Dahil tatlong malalaking awards ang inihandog sa atin ng 7 VP Choice Awards. Woohoo! DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award. At muli, DJ Jaiho para sa back-to-back, back-to-back Male Radio DJ of the Year.
1: You're a winner!
0: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year.
2: Panalo natin to mga ka-vibes. Kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig.
3: Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio. Good vibes!
4: Ang lupes!

0: 92.3 FM Radio.
1: Kavay!
2: Ang lupet!
3: Malupit ang vibes ang ibabato namin sa inyo ngayong linggo.
4: Ang energy booster na gigising sa'yo.
5: Good vibes, good morning.
3: Dramahan puno ng comedy.
5: Favorite vibe.
4: Kwentong puno ng real talk.
5: Love me, Kenji.
4: The home of the stars,
5: Banana Crew.
4: Hot issues na hindi madalas pag-usapan.
3: Too hot to handle yan.
4: Pusong marubog sa gabing mapanukso. Yan ang ating main event. Siksik, malupit.
2: Ang lupit.
3: Yan ang vibe ng weekdays mo sa 92.3 FM Radio Manila.
4: Your favorite music radio.
3: Good vibes.

0: Kaya mo bang patawarin ng isang anak na paulit-ulit ka nang binibigo? Sino ba ang kayang gumawa ng ganyan? Sino ba ang kayang makapagpatawad or kayang magpatawad kahit na paulit-ulit na siyang binibigo, sinasaktan, dinidedma? Sino? Kung meron mang isang tao, siyempre, ang number one dyan ay ang ating mga ina, diba? Kayang magpatawad kahit na nahihirapan na, kahit kayang magtiis kahit na, alam mo yung ramdam nila na parang nababaliwala sila. Ka-vibes! 12:50 na po ang ating oras.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, world-class quality.
0: ACS! At nako, siyempre, ka-vibes, abangan nyo na po ang ating story for today. A story coming from, ayan ha, from Sonia. Ayan, si Nanay Sonia na nagbahagi sa atin ng kanyang kwento. Kwento ng isang ina na mahandang magtiis at isang ina na handa pa rin umagapay sa kanyang mga anak. Nako, I'm sure marami po mga nanay dyan na nakikinig po sa atin ngayon ang makaka-relate sa ating story for today. Kaya ka-vibes, huwag kang bibitiw dyan ka lang habang kayo po ay ano ba ginagawa nyo na nagdi-dessert? Oo, or iba na ba dyan, mga nagmamadali na bumalik na sa trabaho, ilang minuto na lang ha? Chika ka kasi ng chika dyan eh. Oo, kaka-chika mo, nakalimutan mo, back to work na dapat. Oo, nagmamadali ka na naman. Anyways, ka-vibes, don't you worry dahil ako po bahala sa inyo. Kathy G, dito po sa 92.3 FM Radio, ka-vibes, ang lupet.
2: Love me. Kathy G.
3: Ang lupet!
4: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
5: Ang galing-galing mo!
6: Smart 2!
5: Smart Dishwashing Paste ko!
6: Smart 2!
5: Pritong ulam na masebo, plato at kaldero.
6: Smart!
5: Ang galing for everyday!
4: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bakterya.
6: Pahit para walang bahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to!
5: Tanggaling-galing mo!
6: Smart Dishwashing Paste!
4: Heavy duty linis bawat pahit.
7: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
8: ACS!
9: Ang kinis na niya?
10: In fairness, nag-glow up.
11: May

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS!
3: Wala ko sa mama ko. Ang mama ko, mas magaling pa sa doktor. Kaya niya ako gamutin kahit anong sakit ko. Ano sabi ng mama mo?
4: Yun lang. Wala yan sa mama ko. Ang mama ko, malakas ang radar. Pag may hindi ako mahanap, biglang magpapakita pag siya na ang naghanap.
5: Eh, ang hihina pala ng mga mama niyo eh. Ang mama mo, wala sa mama ko. Dahil ang mama ko, eh nasa puso ko.
6: Happy Mother's Day! We love you! I'm Lupe!
7: Vibes, 102 na po ng hapon and you're still listening to Love Me, Cathy G.
8: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. AC-

0: Radio ka Vibes
1: ang lupet!
2: Sa buong Metro at Mega Manila, ito na ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio ka Vibes!
3: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay, sasamahan ka ni Cathy.

0: 101.3 FM Radio.
1: Kavay!
2: Ang lupet!
1: Kavibes, kaya mo bang patawarin ng isang anak na paulit-ulit kang binibigo? Ikaw ba isa ka ng magulang? Isa ka na bang nanay na nakikinig ngayon sa akin? Meron bang ginawa ang anak mo na paulit-ulit pero paulit-ulit mo rin siyang iniintindi kahit na napuprustrate ka na? Ikaw ba ay isang magulang din? Alam mo yun, hindi lang naman to sa isang ina, kundi bilang isang magulang na napuprustrate ka di sa iyong mga anak. Or bilang isang leader, or bilang isang, alam mo yun, na head of the family, ikaw ba na-frustrate ka na ba? Yung bang parang paulit-ulit mo na lang sinasabi dito sa mga taong to, or kahit sa simpleng kaibigan, di ba? Na parang payo ka ng payo, paulit-ulit mo na lang sinasabi sa kanya na ito yung tama, ito yung gawin mo, pero still, matigas pa rin ang ulo, di ba? Hanggang saan ang kaya mong pag-iintindi dyan, ka-vibes? And kapag nakagawa ba ng kasalanan sa iyo ang isang tao, ang lalo na ang taong mahal na mahal mo, paulit-ulit na nakakagawa ng kasalanan, kaya mo pa rin kayang patawarin? Yung hindi na nakikinig sa'yo, tigas-tigas ng ulo? Bayaan mo na lang kaya. Well, abangan nyo na po ang ating story for today. Ang story po na ibinahagi ng isang ina kung paano niya minamahal at patuloy na iniintindi ang kanyang mga anak. Of course, ka-vibes, after this beautiful song coming from Celine Dion, sabi nga tayo mga anak, kumisa na titake for granted natin yung mga magulang natin, yung mga nanay natin. Kasi inisip natin, mahal naman tayo niyan eh. Kahit naman anong gawin natin eh, diba? Na kahit anong gawin natin, sasabihin pa rin natin sa kanila, eh ma, okay lang naman because

This love letter is from Sonia. Dear Cathy G, ang isang ina ay hindi matatapos sa pagiging nanay sa kanyang mga anak. Tanging kamatayan lang ang magpapahinto nito. Ako nga pala si Sonia, 54 years old at nakatira sa Pasig. Biyuda at merong tatlong anak. Si Anne, James at Gerald. Si Anne ang panganay ko sa tatlo, Cathy. Nang namatay ang asawa ko, hindi niya ako iniwan ng walang-wala. Iniwanan niya ako ng lupa at pwesto sa palengke na nagbibigay sa akin ng kakayahan na sustentuhan ang lahat ng pangangailangan namin sa pamilya. Lahat ng mga anak ko kasi ay may kanya-kanya ng buhay, Cathy. Si Anne ay walang asawa at nakatira sa akin, pero hindi kami masyadong nagkakausap. Si James naman ay may asawa at anak na, samantalang si Gerald ay tinapos ang pag-aaral niya. Wala na akong mahihiling pa, Cathy, kung hindi ang makasama sila ng mas matagal sa bahay namin.

0: Pabili nga po ng 5 kilong bigas.
1: Ay, aling bigas ho?
0: Ito yung sinandoming po.
1: Reden, paabot naman nga ako niyang pangtakal ng bigas.
2: Ito na ate.
1: Ay,

0: ng mga anak ko.
1: Ganyan din ang nararamdaman ko. Kaya hindi na para guluhin pa sila sa kani-kanilang buhay, pero sana minsan eh naalala pa rin talaga nila ako. Mabisita kapag may oras sila. Dahil namimiss ko rin naman yung mga anak ko.

0: John, nasan ka ba? Natapos mo ba yung pinapaluto ko?
1: Nandito ako, ate! Sa baba ng lababo! Inaayos ko itong sirang tubo!
0: Oh, diba nagbigay ako sa'yo ng pampagawa dyan?
1: Eh, hindi naman pumunta yung dapat na gagawa, ate. Kaya eto, ako na lang ang gumawa. Hays! Sayang nga ang nails ko dito, oh. Pink pa naman to.
0: Nako, ikaw talaga. Eh, nandyan na ba si Anne?
1: Oo, ate, nandyan na. Kaso, parang bad trip. Kausapin mo kaya?
0: Eh, napapansin ko nga na parang nitong mga nakaraan, eh, wala siya sa mood. At hindi magandang pakiramdam. Eh, sige, maiwan na muna kita at kakausapin ko lang. Anne? Anak?
2: Oma?
0: Anak, pwede ba kitang makausap?
2: Bakit po?
0: Busy ka, anak ha. Kumusta ka naman?
2: Ayos lang naman po, Ma.
0: Sigurado ka ba, anak, na ayos ka lang talaga? Napapansin ko kasi nitong mga nakaraang araw na hindi ka okay. Kaya gusto ko lang malaman kung ayos ka lang talaga.
2: Okay lang ako, Ma. Huwag na po kayong mag-alala.
0: Sige, anak. Magsabi ka lang ha kapag may problema ka at saka kung may kailangan ka. Nandito lang si Mama. Ha?
2: Opo. Salamat, Ma.
0: At saka labas ka na rin, anak ha. Kakain na rin tayo maya-maya. Maghahain na rin ako. Nagpaluto ako kay Tito Jun mo ng paborito mong sinigang.
2: Salamat po, Ma.
1: Oh, ate. Ba't nakasimangot ka? Kamusta daw siya?
0: Ayun. Busy siya sa laptop niya. Kaya hindi ko na inistorbo. Sabi niya okay lang naman daw siya.
1: Oh, okay naman daw pala eh. Bakit parang ikaw naman ang hindi okay dyan, te?
0: Nanay ako. Kaya alam ko kapag may mali sa mga anak ko. Kaya, nag-aalala pa rin ako. Parang hindi lang niya sinasabi pero ramdam ko na may problema nga siya.
1: Hays, ganyan din naman tayo dati, kinamama. Kaya hayaan mo na lang. Naku, magkukwento rin at magsasabi rin yan sa'yo.
0: Ay, sana nga. Alam mo, namimiss ko na talagang kasama ko silang lahat. Paano eh, hindi na rin kasi sila nagpaparamdam sa akin, kaya lalo akong nag-aalala para sa kanila. O baka sobrang busy lang talaga lahat ng mga anak ko, no?
1: Hindi ba sila uuwi sa death anniversary ng papa nila at birthday din yun ng ate nila, di ba?
0: Eh, hindi ko nga rin alam, June. Pero nagsabi naman ako sa kanila sa group chat. Yun nga lang, walang reply. Kaya hinayaan ko na lang.
1: Ay, nako. Ewan ko ba sa mga anak mo, ate? Kung hindi busy, nakakalimot na. Hindi tayo ganyang kinananay kahit na may sari-sarili na tayong buhay, no?
0: Ay, kaya nga eh. Pero, baka busy lang talaga siguro sila. At sigurado ko, namimiss din nila ako.
3: Kathy, bihira ko na makausap ang mga anak ko. Siguro dahil busy na talaga sila sa kanilang mga buhay-buhay. Ayokong mag-demand ng oras sa kanila kung kaya kong intindihin ko na lang ang sitwasyon nila. Hindi ko rin pinapaalam sa kanila ang tungkol sa sakit ko sa puso dahil ayoko naman na mag-alala pa sila sa akin. Kaya naman, Kathy, sinari

Pili ko na lang ito. Ang gusto ko lang kasi ay mabuhay sila ng masaya at may kapanatagan ng loob. Pero hindi pala sakit ko ang magbibigay sa akin ng kahirapan, Gary. Iba pala.

0: Anak, James, bakit naman lumaki ng ganitong utang mo? Ilang beses ka nang nareklamo sa barangay, anak? Kailan ka ba talaga titigil sa bisyo at pagsusugal mo?
1: Ma, ano ba? Ako nang bahala sa sarili ko. Pero, pautangin mo muna ako, ha? Ayokong makulong, ma.
0: Anak, hindi naman sa nagdadamot ako sa'yo. Pero pang tuition na ng kapatid mo yung hawak kong pera dito, eh.
1: Kaya na naman kayo, eh. Eh di, dyan na kayo sa magaling niyong anak. Ganyan naman lagi niyong sinasabi pag nanghihingi ako sa inyo ng pera. Kesyo pang bayad ng tuition ni Gerald, okay naman, allowance ni Gerald.
0: Anak, hindi sa ganun. Alam mo naman na mahal ang tuition ng kapatid mo. At saka 2 taon lang naman at makakatapos na siya. Eh susubukan ko, anak, ha, na maghanap ng pera na pangbayad sa mga utang mo. Pero ipangako mo sa akin, nahuli na to, anak. Maawa ka naman sa mga anak at asawa mo.
1: Ge, last na to, ma. Chat mo na lang ako pag may maipapahiram ka na. Alis na ako.
0: Sige, anak. Teka, uuwi ka ba sa bahay sa birthday ng ate mo?
1: Ang mga bata lang siguro, ma. Wala akong oras dyan.
0: Anak, minsan lang yun. Umuwi ka naman. Namimiss na kita. At death anniversary din yun ng papa mo.
1: Busy nga ako, ma. Kayo na lang. Alam na ni papa yun. At uso naman ng messages, kaya ite-text ko na lang sila Ate Anne sa birthday niya. Alis na ako, ma.
0: Bakit pa naging ganun sila?

0: Anak, kumusta ka dyan? Bakit ka ba napatawag?
1: Wala na akong allowance, May. Tsaka, malapit na rin pala yung tuition ko. May pera ka pa ba dyan, Ma?
0: Oo, anak. Nakatabi na yung pang-tuition mo. Buti nga nagbayad na yung mga nangutang sa akin at medyo maayos naman yung kinita ko sa palengke.
1: Ayun! Ma, pwede bang dagdagan mo na lang ng konti? Kasi plano namin bumili ng bagong, sapatos po. Pwede ba yun, Ma?
0: Ganun ba, anak? Oo naman. Alam mo naman na ayokong nahuhuli ka sa mga kaklase mo. Sige, ipapadala ko sa'yo, anak, mamaya, ha?
1: Sige po, Ma. Thank you po, Ma.
0: Konting panahon na lang, makakagraduate na rin itong Gerald ko.
2: Pero ate, ibibigay mo ba talaga lahat ng pera mo? Paano yung pambili mo ng gamot?
0: June, may natitira pa naman sa akin. At saka may matatanggap pa akong pera sa susunod na buwan. Bibigyan ko rin si James. Alam mo kasi naaawa rin ako dun sa anak kong yon. Kaliwat ka na ng utang. Kaya nga siguro siya ganon kasi maagang nagkaanak at asawa. Hindi niya na na-enjoy yung pagkabinata niya.
2: Ay nako ate, naiintindihan ko naman yung mga pinanggagalingan mo. Pero malaki na siya ngayon ate. At alam na niya ang ginagawa niya. Hindi pwede i-justify niya na hindi niya na-enjoy ang pagkabinata niya dahil choice niya naman yun. Hindi naman kayo nagkulang sa paalala sa kanila, no?
0: Ay, baka nga kasi may pagkukulang talaga ako sa kanya. Mula nung mawala kasi yung papa niya, wala na siyang ibang nakakausap at nasasabihan ng mga problema niya.
2: Huwag mo sisihin ang sarili mo, ate. Naging mabuti kang magulang sa kanila. Sila lang ang hindi nakakakita noon.
3: Kathy G, tama naman si June sa mga sinabi niya na hindi naman talaga kami nagkulang ng asawa ko sa paalala sa kanila. Hindi ko lang talaga alam kung bakit sila nagkaganon, Kathy. Kaya naman, Kathy, kahit medyo nahihirapan na ako bilang magulang, ay hindi yun naging rason para tumigil ako sa alalay sa kanila. Hanggat kaya kong magbigay ng tulong financial at gabay, ay ginagawa ko ito, Kathy. Dahil mahal na mahal ko ang mga anak ko. At bilang isang ina, hanggat nandyan sila at kailangan ako, tutulong at tutulong ako sa kanila.

Cathy G, mabigat sa loob ko na hindi nakakapagsabi sa akin ng kanyang problema ang anak ko na si Ann. Mabuti na lang at kasama rin namin sa bahay ang nakababata kong kapatid na si June na napapakiusapan ko para tanungin ang pamangkin niya kung may pinagdaraanan ba ito dahil nakakapagsabi ito ng problema sa tito niya kesa sa akin. Masakit sa loob na malaman na may iniiyakan na problema ang anak ko at bilang magulang ay gusto ko sanang masolusyonan agad ito, Cathy, nang hindi siya namumroblema pa.

0: Ma, Tito Jun, dito na po ako.
1: Oh, anak! Halika at sumabay ka na sa amin dito ng tito mo.
0: Hindi na po, Ma. Busog pa po ako. Pasok po muna ako sa kwarto.
1: Sige, anak. Basta pag nagutom ka, kumain ka agad, ha? Teka lang. Sigurado ka bang ayos ka lang, anak?
0: Opo, Ma. Sige po, pasok po muna ako sa kwarto.
2: Ano kayo nangyari dun sa anak mo? Parang namamaga ang mga mata. Di kayang may problemang mabigat yun, te?
1: Puntahan mo nga, Jun. Mamaya subukan mong kausapin, no? Pakiramdam ko kasi ay may nililihim sa akin yung anak ko. Ayaw naman kasing magsabi sa akin pag kinakausap ko.
2: Oh, sige. Sige, te. Pupuntahan ko mamaya.

0: gagawin natin, ha? Bakit hindi mo sinabi sa akin na may asawa ka na pala? Kung hindi pa ako kinumpronta at pinahiyaan ng asawa mo, hindi ko pa malalaman ang lahat.
1: Bakit kung sinabi ko ba sa'yo na may asawa ako, kakausapin mo ba ako? Di ba hindi?
0: Napaka walang hiya mo talaga. Pagkatapos nang may nangyari sa atin, saka ko pa malalaman na may asawa ka na bala.
1: Huwag ka mag-alalaan, ha? Hindi na kita kukontakin pa. Sinabi ko na rin sa asawa ko na iiwalayan na kita.
0: Dapat lang, dahil ayoko na rin. Hindi ako papayag na maging kabit mo lang. Tito Jun? Kanina ka po dyan sa pinto?
2: Oo, at narinig ko ang lahat. Tama yung ginawa mo na nakipaghiwalay ka sa walang kwentang lalaki na may asawa pa. Kung nabubuhay lang ang papa mo, bako sugurin niya yung lalaking yan.
0: Pasensya na po kayo, Tito Jun. Wala rin po kasi akong ideya na may asawa at anak na pala yung lalaking yun eh. Pwede bang huwag mo na lang pong sabihin kay mama? Baka mag-alala pa po kasi yun eh.
2: Sige. Pero siguraduhin mong hindi ka na makikipagkita sa lalaking yun, ha?
0: Opo, Tito Jun. Hindi na talaga. Napaka-ayot ng lalaking yun. Walang respeto sa babae.
2: Sige na. Tama na yung galit na yan. Ang importante, nalaman mo na agad at hindi kanya nabuntis. Sa totoo lang, si mama mo talaga ang dahilan kung bakit ako pumunta dito sa iyo. Napansin daw kasi niya na parang may pinagdadaanan ka. Hindi ka naman daw nagsasabi sa kanya.
0: Nahihiya po kasi akong magsabi sa kanya ng problema ko po, Tito Jun. Alam ko kasi na busy siya sa palengke po palagi eh.
2: Alam mo bang bukang bibig kayo lagi niya sa akin? Kung kailan daw ulit kayo magkakasama at magiging kumpleto? Kahit magsimbalan daw at kumain sa labas. Kaso, mukhang malabo raw mangyari. Dahil busy raw kayo lagi sa kanya-kanya yung mga pinagkakaabalahan eh.
0: Sa totoo lang, Tito Jun, namimiss ko na rin yung ganun. Yung kumain sa labas ng magkakasama. Kaso, tama nga po yung sinabi nyo na busy kami masyado sa mga pinagkakaabalahan po namin. Lalo na si Kuya James na hanggang ngayon, mabisyo at sugarol pa rin. Sinamahan pa ng pambababae.
2: Pero sanaan, mapagbigyan nyo rin yung nanay nyo sa kanyang simpleng hiling na yun.
3: Kathy G., kahit na ipinakausap ni Ann na huwag sabihin sa akin yung nangyari sa kanya, sinabi pa rin ito sa akin ni June. Dahil ang katwiran nito, karapatan ko pa rin daw na malaman kung ano man ang nangyayari sa anak ko. Pero pinakiusap rin sa akin ni June na kung maaari raw ay huwag ko na itong komprontahin pa dahil nakausap niya na rin daw ito ng maayos. Kathy, nalaman ko rin na may problema rin palang ang isa ko pang anak na si Gerald.

0: mabuti naman at hindi ka masyadong busy ngayon. Eh kahit papaano eh may makakasama ako sa pagpunta kay Gerald.
1: Opo, Ma. Wala naman po akong masyadong ginagawa ngayon kaya nung sinabi po ni Tito June na pupuntahan mo po si Bunso, eh nagpresenta na rin po ako agad na sumama.
0: Ay eh, wala yung pasok ngayon si Gerald, kaya nasa apartment niya lang siya. Kung mag-take out na lang kaya tayo ng pagkain at saka dali natin doon at doon na lang tayo kumain ng sabay-sabay, anak.
1: Opo, Ma. Sa totoo lang po, namimiss ko na rin si Bunso eh. Kaya tara na, Ma.
0: June, ikaw na munang bahala rito ha. At pupuntahan lang namin si Gerald. Susurpresahin namin dun sa apartment niya.
2: Oo, ate. Ako nang bahala dito sa bahay. Sakto rin at makakapaglinis ako ng walang magugulo, no?
0: Anong magugulo ka dyan, eh? Ikaw nga tong magulo kapag naglinis. sige na nga muna, eh. Maiwan ka na muna namin, ha? Sige, June.
2: Sige na, ate. Ann, ingat kayo.
1: Opo, tito.

0: Andito na po tayo sa apartment ni Bunso, ma.
1: Ay, tara na anak. Pasok na tayo.
0: Gerald?
2: Sino po sila?
1: Ha? Ako ang nanay ni Gerald. Nasaan siya?
2: Kayo po pala ang nanay ni Gerald. Lumabas lang po, may binili lang. Pasok po kayo.
0: Teka lang, ma, ha. Bakit may kasamang babae si Gerald dito?
3: Ay, ma?
0: Oh.
3: Ate Ann? Ano pong ginagawa niyo dito?
0: Gerald, ba't parang nakakita ka ng multo?
1: Bakit parang nangangayayat ka, anak? Tsaka akala ko ba ikaw lang mag-isa sa apartment na to?
0: Bunso, pumunta kami rito dahil namimiss ka na namin at malapit na rin yung graduation mo. Congrats, kapatid.
3: Ma? Ate? Sorry po.
0: Ha? Huh? Bakit ka umiiyak, Gerald?
3: Ma, patawarin niyo po ako.
1: Anak, anong ibig mong sabihin patawarin kita? Hindi kita maintindihan eh.
3: Ma, hindi po ako gagraduate.
1: Ha? Anong hindi ka gagraduate, anak?
3: Hindi po ako nag-enroll, ma. Ginamit ko po sa iba yung perang pan-tuition ko. Nakabuntis po ako, ma. Patawarin niyo po ako.
1: Ano? Bakit mo naman ito ginawa, anak? Isa lang ang pangarap ko sa'yo. Ang matapos mo yung pag-aaral mo. Pero bakit hindi mo man lang inintay na makatapos ka bago mo ginawa ito, anak?

Kathy G, napakasakit sa isang ina ang malaman na sa iba pa ginagamit ng anak mo ang perang pinaghihirapan mo na dapat ay sa pag-aaral niya. Yung dapat pang tuition ni Gerald ay napupunta pala sa pang-check-up, pagkain at vitamins ng nabuntis niyang babae. Kathy, sobrang nagulat ako sa mga nalaman ko at maging anak kong si Ann. Gustong saktan ni Ann ang kapatid niya, subalit pinigilan ko na lamang ito dahil baka mapano pa ang buntis na kinakasama niya. Sa ngayon ay pinauwi ko na sa bahay si Gerald at nang nabuntis niyang si Emma. Nangako naman sa akin si Gerald na tatapusin niya ang kanyang pag-aaral pa rin kapag nakapanganak na si Emma. Tutuparin niya daw, Kathy, ang pangako niya sa akin na magtatapos siya ng pag-aaral. Mahirap talaga ang maging magulang, lalo na't kung mag-isa ka lang na gumagabay sa iyong mga anak. Kathy G, dito ko na po tatapusin ang aking story. Naway may napulot na aral ang inyong mga tagapakinig. Maraming salamat po sa pagbasa ng aking storya. God bless you and your station. Gumagalang

0: Baka.
1: Napakahirap maging isang magulang. Diba? Mapapabuntong hininga ka na lang. Nako, ang hirap. Yung kumpas nung nanay, itong kumpas ni Nanay Sonia, iba eh. Yung kumpas niya, hindi sinusunod ng mga anak niya. Ibang kumpas, hindi talaga magiging okay. Ang kumpas ng buhay, kung sasalungatin nyo yung gusto mangyari sa inyo ng mga magulang ninyo, di ba? Napakahirap para sa isang magulang na intindihin isa-isa ang kanyang mga anak. Alam naman natin na kahit alam mo yon, iisa pinanggalingan, di ba? May kanya-kanya pa rin talagang pag-uugali ang bawat tao. May kanya-kanya pa rin yung pananaw, pag-iisip, di ba? Pero as long as kung ikaw ay nasa puso mo yung ginagawang kabutihan ng nanay mo, kung nasa puso natin yung mga pag-aaruga at tinatanaw nating utang na loob sa kanila, hindi tayo mapapariwara eh, di ba? Hindi tayo maiiba ng landas. Pero yung iba kasi, mas gusto nila yon. Mas gusto nila na magmatigas ang ulo, mas gusto nila maging masaya sa buhay ng iba, sa piling ng iba, kaysa yung nanay nila na hirap na hirap. Galit, Cafe G. Oo. Kaya ako lalong minamalat eh. Kasi naman, di ba, nakakainis isipin na may mga ganong tao, may mga ganyang anak talaga naman na alam mo yon, hindi nakikita yung paghihirap na kanilang mga magulang eh. Todo pasa lang, sige-sige lang. Oo, masaya naman sila sa ginagawa niya sa buhay. But the end of the day, sino bang binabalikan natin? Di ba yung mga magulang pa rin naman natin, yung nanay natin na hirap na hirap? Well, andyan pa rin naman si Nanay Sonia eh. Mahal pa rin naman niya yung mga anak niya despite of everything eh, di ba? Naka-welcome pa rin siya at handa pa rin niyang i-embrace ang kanyang mga anak kahit na lumalayo na yung loob nito sa kanila. Alam mo yung may sakit ka na pero ang iniisip mo pa rin yung ibang tao. Kaya mo ba yan, ka-vibes? Ikaw, pag ikaw naging magulang, kapag ikaw naging isang ina, kakayanin mo kaya ang ginawa ng ating letter sender for today? 0927-384-8639. Yan po ang ating text line again. It's 0927-384-8639. Or sa akin po, amin pong Facebook page, 92.3 FM Radio, or my FB page, DJ Cathy G. Sa atin pong Facebook Live, pa pwede nyo rin po i-post yan, ka-vibes. Tulungan po natin si Nanay Sonia. Alam mo, sabi nga eh, diba, lahat na nangyayari sa atin, andyan ang magulang natin. Yung pakpak nila, laging nakaalalay. Anumang ihip ng hangin, saan mang kumpas ng hangin yan dalhin. Again, payuhan po natin si Nanay Sonia. Dito lamang po yan. Sa Love Me, Cathy G.

0: 1, 2, 3 FM Radio ka vibes ang lupet
1: sa buong Metro at Mega Manila. Ito na ang malupit na pinakikinggan, 92.3 FM Radio ka vibes.
2: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay, sasamahan ka ni Kati G. Love Me, Kati G.
3: This song is brought to you by Smart, the number one dishwashing paste.
2: Tanggaling-galing!

0: anak na paulit-ulit kang binibigo, katulad po ng atin pong letter na binasa po sa inyo, ang letter po ni Nanay Sonia, na hindi niya inakala na kahit ibinigay niya na ang lahat dito sa kanya mga anak, still hindi pa rin maganda ang naging kinabukasan dahil nagkaroon ng kanya-kanyang problema. Yung mismo problema ni Aling Sonia na may sakit siya, hindi niya na ininda dahil nga mas kailangan pa rin ng kanyang mga anak ang kanyang kalinga. Ano nga ba ang gagawin mo kung ikaw ang nasa ganyang sitwasyon? Si Aling Sonia Cathy G, sabi ni Engineer Tadeus, ayan, you're back, Engineer. Bilang ina na ilaw at aligi ng tahanan, may isang nag-aaruga sa pamilya at namumukod tanging hulog ng langit na nagpapatawad at umiintindi ng napakaraming beses sa kanyang mga anak. Yung kanyang dugo na nananalaytay ang aral ng Diyos na handang patawarin kahit 77 ulit nagkakasala. Saludo kami sa iyo, Aling Sonia, naway dumami pang katulad mo na ginamit ng Diyos na kumupkop sa iyong mapagpalang mga kamay. Isa kang huwaran. Happy Mother's Day sa lahat po ng mga ina. Thank you, Engineer Tadeus. Sabi naman ni Erwin Velasco, Cathy G. Hello, Solid Cathmac Official Group. Damay na rin po ang FMR Squad. Hello po. Sabi po, sa isang kanta, walang inang matitiis ang isang anak. Ika'y dakila, tigit ka sa lahat. And for sa sender na si Nanay Sonia, saludo po ako sa inyo sa napaka ano yung kandili pa rin sa mga anak ninyo, ha, sa kabila po ng kabigo ang binigay nila sa inyo. Tunay nga po ang pagmamahalang isang ina sa kanila mga anak ay unconditional, selfless, na sa kabila rin po ng pinagdaraanan nyo na sa inyong kalusugan, ha, patuloy nyo pa rin pong inuuna ang pangangailangan ng inyong anak at inuunawa po sila. Kaya po, for all the mothers out there po sa inyo, Cathy G, isang maligayang araw po ng nanay sa inyo pong lahat. Salamat! Thank you so much, Erwin Velasco. At syempre sa lahat po ng mga kasamahan mo rin sa trabaho, thank you so much for always listening to us. Sabi naman ni Bing Buraga, Cathy G, totoo po yan, relate much po ako. Yung mga anak ko din, sabi ko, wag silang bibitaw habang hawak pa namin ang kamay nila. Kaso tigas ng ulo eh. Ayun, na ibang landas. Aga nagsipag-asawa, diploma lang naman sana hangad naming mga magulang eh. O, diba? Bing Buraga, nako, yung mga anak mo na nakikinig po ngayon, yan lang po ang hangad ng inyong mga magulang. Makapagtapos kayo ng pag-aaral, magkaroon kayo ng maganda kinabukasan, di ba? Thank you po, Edith Espiritu Caberte from Binyan, Laguna. Thank you so much for tuning in. Also, sabi ni hello, Miss Mary Dulay William, sabi niya, basta akong pangako niya, ituluyan na siyang magbabago, tuluyan na niyang iiwan ng mga masasamang bisyo at mga gawaing hindi maganda para na rin sa kanya yon. Ayan. Thank you, William. Marisa Mendoza, good afternoon to you. Mitzi Garcia, Joy Damaso, Randy Santisas, ayan ha, Felix Valdez, Coach Everyday. Kakaiyak yung kwento ni Nanay Sonia, hindi nila naisip sacrifices ng nanay nila. O nga eh. Saludo po ako, Nanay Sonia, hindi niya sinukuan yung mga anak niya. Totoo naman. Thank you, Coach Everyday, Gerald King Michano, and Team Fruit Salad Walkout Gang. Ayan, and Felix Valdez, thank you so much for tuning in. Ka-vibes, tuloy pa rin po ang tugtugan, and of course, ang inyo pong mga reaksyon at payo for Nanay Sonia. Alam nyo, ayon po sa psychology, kahit adult na ang anak, hindi nawawala ang instinkta ng isang ina na mag-alala. And yan po yung tinatawag na maternal attachment. Ito yung emotional bond na panghabang buhay. Kaya kahit matanda ka na, kapag meron kang nararamdaman, pansinin mo yung nanay mo biglang tatawag sa'yo kung buhay pa siya. Bigla siyang magpaparamdam sa'yo kasi nararamdaman niya bilang ina. And ang alam niyo po ba na ayaw, according to psychology, ang mga anak na lumaking kulang sa emotional communication, mas nahihirapan magsabi ng problema sa magulang. That's why, diba, yung iba kapag hindi kasama or hindi nakakausap lagi yung mga magulang, medyo hindi nila masabi directly sa kanilang parents. And alam nyo rin po ba na ang mga single parent o byudang magulang, kadalasan sila po yung dumaranas ng parental burnout eh. Kasi sila lahat yung sumasalo ng emotional, financial burden ng family. So let's embrace. Malin po natin ang ating mga ina, lalo na po yung mga single mom. Naku, saludo po kami sa inyong lahat. Ka-vibe, smile naman dyan oh. At tuloy pa rin po tugtugan dito sa Love Me Cathy G sa 92.3 FM Radio. Ka-vibes, ang lupet.
1: Love Me Cathy G.
0: Ang lupet!
1: Sa Sabado, Miss Makinig sa 92.3 FM Radio Manila tuwing Sabado. Mag-throwback ng all-time hits sa Vibe Rewind. Susundan niya ng All Pinoy Tugtugan sa

PM Vibe. Bibida rin ang mga student jack sa Campus Break. Pati mga indie bands at artists, makikitambay sa Sessionistas. Malupit na non-stop soundtrip pa ng 70s, 80s at 90s sa Soundtrack ng Buhay Mo. Sabado, miss the vibe ng tugtugan sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio, Ka-Vibes!

0: 93 FM Radio.
1: Kavay!
2: Ang lupet!
0: Ito na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All. Dahil tatlong malalaking awards ang inihandog sa atin ng 7 BB Choice Awards.
2: Woohoo!
0: DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award. At muli, DJ Jaiho para sa Back-to-Back, Back-to-Back Male Radio DJ of the Year.
3: You're a winner!
0: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year.
4: Panalo natin to mga ka-vibes. Kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig.
0: Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio. Good vibes!
2: Ang lupet!

0: Kaya mo bang patawarin ang isang anak na paulit-ulit kang binigo? Paniwalaan, ayan, paniwalaan natin yung mga pinapakita at pinaparamdam sa atin ng ating mga magulang, particularly ng ating ina, dahil yan ay mula sa kanilang puso at kaluluwa. Diba? Ganun magmahal ang ating mga ina. Walang katumbas, walang kapantay na pagmamahal. Ayan, patuloy kang mamahalin despite of everything. 2:45 po ang ating oras, kabay.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified. World-class quality.
0: And syempre, you're still listening to Love Me, Cathy G, and final hour po ng programa. Maraming salamat po sa lahat po ng mga tumutok, nakinig, at nagbigay po ng kanilang reaksyon at payo para po sa ating letter sender na si Nanay Sonia. Ayan, na nag-share ng kanyang story bilang isang ina. Again, thank you so much sa pagsama po sa akin, ka-vibes, ngayon pong araw po ng Friday. Ayan, alam nyo, may mga magulang na kahit ilang beses saktan, lokohin or biguin ng anak, 'di ba? Nagmamahal pa rin, 'di ba? Ganun ang mga magulang eh. Kasi walang manual yung pagiging magulang, lalo na yung pagiging ina. Ang meron lang yung pusong laging handang umintindi, 'di ba? And alam niyo, Nanay Sonia, saludo po kami sa katulad nyo. Hindi lang po kayo nag-iisa, halos lahat po ng nanay na kagaya nyo ay handang isakripisyo ang buhay para sa kanyang mga anak. And pero alam nyo po, hindi habang buhay dapat kayo yung sasalo eh sa lahat ng pagkakamali ng mga anak nyo. Kasi kapag paulit-ulit mo silang sinasigip doon sa mga pagkakamali nila, eh baka hindi rin po sila natututong tumayo doon sa sarili nilang paa eh. Diba, minsan kasi ang tunay na pagmamahal, hindi puro lambing at pagtulong lang eh. Dapat minsan pagmamahal din na pagpapaubaya dun sa consequences ng mga pinili nila sa buhay nila. Diba? Para mas alam natin, makikita natin kung paano sila babangon at tatayo ng mag-isa. Kasi hindi naman all the time nandyan tayo sa kanila, diba? Darating ang time na mag-iisa lang din sila. Paano yun kapag wala ka na? Alam nyo po, hindi lahat ng mabuting magulang nagkakaroon ng mabuting anak agad eh. Pero hindi ibig sabihin nun, wala kang nagawang tama bilang isang ina. And you know what? A mother's heart is the only place where broken children are still welcome with love. Diba? Nakakatuwa at nakaka-touch isipin yung mga ganyan. Again, saludo po kami sa inyo and happy, happy Mother's Day in advance sa lahat po ng mga magigiting po na ina, nanay, mudra, mudrakels, mommy, o kung ano man inang ang tawag nyo sa inyong mga magulang, sa inyo pong mga ina. This has been Cathy G. Until tomorrow, magkarinigan po tayo. OPM vibe. Makakasama nyo po ako alas 9 hanggang alas 12 po ng tanghali. Pero enjoy the rest of the weekend, ka-vibes ha. Pero bago yan, eto muna. Siyempre, makakasama nyo na po ang Team Banana Crew, o, diba?
2: Yes! Naku, happy Mother's Day,
0: thank
2: DJ
0: you.
2: Cappy!
0: Klong, ayan.
2: Naku, sa lahat ng ating mga momshies out there, I'm sure, one whole weekend of celebration.
0: Totoo, diba? Ito yung, alam mo yun, isa talaga to sa pagdating ng Mother's Day. Ang sarap nung feeling, nung hindi pa ako nanay. Ang sarap nung feeling.
2: Bakit ganun? Bakit nung hindi ka pa nanay?
0: Nung hindi pa ako nanay, ang sarap ng feeling nung nilalabas ko yung nanay ko.
2: Ah.
0: Oo. Okay. Nung hindi pa ako nanay, ang sarap ng pakiramdam na, alam mo yon, yung parang nakikita mo ang daming nanay. And yay, then marirealize mo, time will come na magiging ganyan din pala ako. And then eventually, eto na yon.
2: Ikaw na yun, diba? Na. Naku, what is your best, siguro what was one of your best Mother's Day in the past?
0: Best Mother's Day? Actually, madami naman eh. I mean, hindi ko maano, kasi parang for me, always the best. Ah, diba? When you come up with your mom, pag lumabas yeah, kasama yung nanay mo, it's laging the best dapat eh, diba? Tama. Kasi lalo na kung, alam mo yon na lumaki ka with a single parent, alam mo yon na parang i-embrace mo talaga eh. Kasi makikita mo sa kanya yung bilang nanay at tatay in one, diba?
2: Yes! Oh, kaya naku, happy Mother's Day to all the momshies out there!
0: Correct!
2: Naku, mahal na mahal namin kayo. Kaming mga anak.
0: Ayan.
2: Tayong mga anak.
0: Ayun, naku, sino ba mga kasama niyo for Banana Crew?
2: Naku, for today's video, mga ka-vibes, mga kasama natin, Andrew Mula.
0: Wow!
2: Bigating pangalan.
0: Yes! Naku, kaya naman siksikliglig po.
2: Yes!
0: Ang Banana Crew chikahan, kasama of course, DJ Jayo and DJ Chloe.
2: Yes! Solo flight po muna tayo
0: solo
2: today.
0: Flight. Okay.
2: But it's okay, mga ka-vibes. Samahan niyo po ko 3 p.m. hanggang 5:30 p.m. Dito lang yan sa 92.3
0: FM Radio.
2: Ka-vibes ang lupet.
3: Love me, Cathy G. 92.3 FM Radio.
2: Kavay!
4: Ang lupet!

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS 92.3 FM Radio.
3: Kavay!
4: Ang lupet!
5: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan mula sa FM Radio at PRTV Newsroom. Ito ang FM Radio News Break. FM Radio News Break.
6: Magandang hapon mga ka-vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FM Radio News Break. Nakatuon ngayon ang atensyon ng publiko sa Peanut Gallery Media Network o PGMN, isang digital media platform na tumututok sa political at social commentary. Matapos ang pagkaka-aresto ng itinuturing na founder nito na si Franco Cruz Mabanta dahil sa umunoy kasong extortion laban naman kay dating House Speaker Martin Romualdez. Pati sa mga impormasyong nakalap mula sa mga otoridad at media reports, itinatag ang PGMN bilang isang online-only na media network noong 2024 na nakatutok naman sa usaping politika, gobyerno at panlipunan. Karamihan sa mga nilalaman nito ay ipinapalabas sa social media platforms tulad ng Facebook at YouTube. Itinatag ni Franco Mabanta, isang dating VJ at digital strategist na kalaunan ay naging aktibo sa political commentary online. Co-founder naman ng network si Louis Sangalang, isang dating MMA fighter. Sa paglaki ng platform, nadagdagan ito ng ibang online personalities at commentators, kasama sila CJ Hero, investigative style host at political commentator, James Deacon, host at automotive political analyst, Rafi Zamora, political commentary host, Orion Perez Dumdum, political at socio-economic commentator, Brandon Vera, former MMA fighter na naging host, Attorney Regal Oliva, lawyer at digital content creator, Dr. Casey Halili, medical doctor at commentator. Samantala, ang PGMN ay lalong naging kontrobersyal matapos ang pag-aresto kay Mabanta at apat na iba pa dahil sa umunoy extortion. Ayon sa National Bureau of Investigation o NBI, ang kaso ay nag-ugat sa reklamo ni Congressman Romualdez kung saan humingi umano ang mga suspect ng halagang 300 million pesos kapalit ng hindi paglabas ng mga video na may paratang ng korupsyon. Sinabi naman ng mga otoridad na ang mga suspect umano'y gumamit ng banta ng paglabas ng expose online bilang leverage sa paghingi ng pera. Isinagawa naman ang entrapment operation sa Pasig City kung saan nahuli ang mga suspect habang tinatanggap ang pera. Kabilang sa mga natakip ang mga sumusunod si Erickson James Pacaba, John Alexander Vasquez Gomez, Jardine Christian Riquillo Serrano at Fansa or Franco Jose Gallardo na itinuturing na kasamahan ni Mabanta sa insidente. Itinanggi naman ni Mabanta ang mga paratang at sinabing siya ay na-set up. Kahit niya walang nangyaring extortion at ang mga ebidensya imunoy hindi kumpleto at may kulang sa konteksto. Samantala, tinututukan na rin ng NBI si PGMN anchor CJ Hero bilang person of interest sa kasong extortion na inihain ni dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, ang nakapaloob ang pangalan ni Hero sa sinumpaang salaysay ng nagrereklamo kaya nakatakdang ipaharap siya sa investigasyon.
2: FM Radio News Break. FM Radio News Break.
6: Samantala, sa iba pang mga balita, inaasahan ang malaking bawas presyo sa diesel at kerosene habang posibleng tumaas naman ang presyo ng gasolina sa susunod na linggo ayon yan sa DOE o Department of Energy. Batay sa pinakauling monitoring ng DOE, posibleng bumaba ng hanggang 9 na piso kada litro ang diesel at 12 piso naman ang kerosene. Sa kabila nito, inaasahang tataas na mahigit 1 piso kada litro ang gasolina. Ayon kay DOE Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad, nagsisimula ng bumalik sa mas normal na galaw ang presyo ng langis sa pandaigdigang pamilihan matapos maapektuhan ang tensyon sa gitnang silangan noong mga nakaraang buwan. Dagdag ni Abad, bagamat nananatiling mataas ang presyo ng langis, mas malapit na ito sa karaniwang antas kumpara noong nakaraang mga buwan.
2: FM Radio News Break. FM Radio News Break.
6: At iyan mga ka-vibes ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FM Radio News Break. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang hapon.
5: Inyong narinig ang FM Radio News Break dito sa FM Radio. Favorite Music Radio. 92.3 FM Radio.
3: Kavay!
4: Ang lupet!
2: Ang init!
7: Ngayong tag-init, kung aalis ng bahay, maniguro para iwas disgrasya at sakit ng ulo. Siguraduhin lahat ng nakasaksak na appliances ay naka-unplug kada aalis ng bahay. Isara ang lahat ng switch ng ilaw. Ilagay sa angkop na lugar ang lahat ng flammable items. Siguruhing nakasara ang tangke ng LPG. Alamin ang lokasyon ng fire exit sa lahat ng pinupuntahang establishmento. Isa-isip ang pag-iingat para ligtas ang lahat. Isang paalala mula sa 92.3 FM Radio.
4: Ang lupet!
3: Wala ko sa mama ko. Ang mama ko, mas magaling pa sa doktor. Kaya niya akong gamutin kahit anong sakit ko. Ano sabi ng mama mo?
8: Yun lang. Wala yan sa mama ko. Ang mama ko, malakas ang radar. Pag may hindi ako mahanap, biglang magpapakita pag siya na ang naghanap.
9: Eh, ang hihina pala ng mga mama niyo eh. Ang mama mo, wala sa mama ko. Dahil ang mama ko, eh nasa puso ko.
10: Happy Mother's Day! We love you! Ang lupit!
11: Oras natin na 3:06. Nako, sa lahat ng mga mama dyan! Happy Mother's Day sa inyong lahat!
12: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. ACS.

0: Karaoke Vibes ang lupet!
1: Sa buong Metro at Mega Manila, ito na ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio. The Vibes! Banana Crew! Kasama si DJ Jaiho!
2: Magandang afternoon!
1: At DJ Chloe!
3: At ako naman ang pambansang darling! Moserradyo! DJ Chloe!
1: Banana Crew!

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
3: ACS 92.3 FM Radio.
4: Ka-vibes.
5: Ang lupet!
6: Hello mga ka-vibes, ako po si Helen Paralejo at palaging tumutok sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, ka-vibes.
7: Paborito ng merienda, nandito na!
8: Welcome sa Home of the Stars!
9: Totoo yung galit mo dahil nag-series ka kay Christina.
10: Sabi, syempre, alam mo na, pag may mga dinig-dinig ka, na gano'n pala nangyayari.
11: Live sa studio, Robbie Domingo!
12: Hey!
13: Hello!
14: Hello, mga kapa!
15: Miss Julian Santos!
16: Uy, pagod na pagod ako dito!
17: JC De Vera!
18: Yes. Hello po sa inyong lahat ng mga nakikinig. Sana patuloy kayo makinig sa 92.3.
19: Banana Crew! Kasama si DJ Jaiho at DJ Chloe!
20: Ang

0: 92.3 FM Radio Kavibes, ang lupet! Isang magandang Friday sa inyong lahat! Hello, hello sa ating mga Kavibes all the way from 102.3 Baguio, Bacolod, 97.5 Gensan, and of course, ang ating mga Kavibes na nakikinig sa 3 PM to 5:30 PM, sila ay nakatutok dito, 101.9 FM Radio Davao, 89.5 FM Radio Davao del Norte. Nako, pumapatok. Tumataas kapag ganung oras sa 3 p.m. to 5:30 p.m. Kaya maraming salamat mga ka-vibes. Kasama niyo today ang inyong pambansang darling ng radyo. Ako po si DJ Chloe. Nako, everybody say darling, darling, darling, darling. Siyempre, dahil 3:20 na ang ating oras, magsisimula na po tayong mag-kiss sa ating mga ka-vibes na nakikinig. Mwah, mwah, mwah, mwah! Para sa ating mga pedicab drivers, para sa ating mga ka-vibes na nagtutulong, nagsa-staff, nag-waiter, nagsa-security guard sa mga restaurant, yung mga resto bar na yan, yung mga paresan na yan. Ako, favorite yan ang tatay ko. Nako, hello, hello sa inyo mga ka-vibes. Mwah, mwah, mwah, mwah, mwah, mwah, mwah, mwah, mwah. And of course, solo flight po muna tayo today. Wala muna ang aking Marces, ang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada na si DJ Jai Ho. Ayan, wala muna ang aking Marces, but it's okay because tayo mga ka-vibes ay nakatutok. Kayo ay nakatutok sa Home of the Stars. Ito ang inyong paboritong merienda, Banana Crew. At syempre, dahil Home of the Stars tayo, let's talk about... Actually, kasama natin live on the studio, isa sa ating mga actors na nag-act na, bata pa lang siya. And of course, isa siya sa mga royalties in the industry. Nako, let's all please welcome Andrew Mulak. Hello!
1: Hello po sa mga nanonood sa ating live ngayon.
0: Nako, ayan, hello, hello. Kamusta, Andrew? Oh, my God. Nice.
1: Kinakabahan ako, ang galing mo magsalita.
0: Magaling ba? Sakto lang.
1: Sakto lang ba yun?
0: Yes. Ay, sorry, pwedeng pakilapit dito. Sa mic. Okay, okay, ayan, okay. Para marinig ka. Ayan, hello ka ulit. Bati ka ulit kasi hindi lang
1: magaling. Ay, hindi ako narinig. So, hello po sa inyo lahat. Good afternoon. Ako po si Andrew Mulak, no? And hello po sa ating mga nanonood ng live ngayon.
0: Nako, kamusta ang journey of being an actor since you were 4 years old?
1: Mm-hmm. Okay naman. Grabe, ang habang biyahe din na to. And of course, nag-start ako mga 4 years old. Nag-start sa mga commercial muna. Talagang pinadaan sa akin ng tatay ko lahat. As in, nag-VTR ako noon. Nagta-taxi lang ako noon dati. Tapos kasama ko yung nanay ko noon. And then, nagpa-final casting. Hanggang sa

0: awkward stage ako eh.
1: Nako.
0: Yung parang patin,
1: ang hirap
0: patin
1: nga
0: ka, nun. Hindi ka pwede sa teen, hindi ka pwede sa pambata. So parang nag-aral muna ako noon, nag-college ako. And then after noon nag-college ako, ayun na, pumasok na ako dito sa Viva. Ano na, tuloy-tuloy na yun.
1: Before, nung bata ka pa lang, nagsimula ka at a very young age, nakita mo na bang ito yung gusto mong gawin for panghabang buhay?
0: Actually, di ba may parang may kasabihan sila na parang pamilya mo kasi parang lahi ng mga artista?
1: Yes!
0: Sa totoo lang, naramdaman ko talaga siya. Kasi ayoko ng school. Ayoko mag-aral
1: talaga. So, ayoko. Hindi mo talaga siya pinursue?
0: Ayoko talaga. So, parang nung bata pa lang ako, parang may talent ako na parang kunyari yung sa mga script, ganyan. Ang bilis ko ma-memorize yun. Kasi may ganyan ako ugali.
1: Totoo pa lang sinasabi.
0: Tinitignan ko lang, memorize ko na sila. Pero pag sa dating sa school, pag sa mga libro, hindi, nahirapan talaga ako.
1: Pero mas madaling mag-memorize pag script.
0: Yeah, oo. Kapag pag sa taping, ganyan, masaya ako. Sobrang saya ako. Mm-hmm. Feeling ko nasa playground ako. Yun ang laruan ko dati.
1: Ang galing kasi bata ka pa lang, yun na alam mo na. Uh-huh. In your bones, ganun. Mm-hmm. Meron bang siguro number one influence in your family? Or siguro kahit outside your family, mga loved ones?
0: Siguro yung daddy ko. Kasi yung daddy ko dati, parang mahirap lang sila before eh. Silang tatlo yan, si Alex Mulak, si Amalia Fuentes, and yung daddy ko. And nagkaroon sila ng production dati. Sila yung Wonder Films.
1: Yes.
0: Yan. So parang, syempre habang para akong sidekick ng tatay ko dati. So parang nalaman ko lahat ng kwentong yun na parang sabi ng tatay ko dati, kami yung isa sa pinakasikat ng mga movie producers. Ganyan.
1: Wow!
0: Kasi sila FPJ, hawak nila, sila Ninyo Mula. Di ba si Kuya Ninyo dati, nung kabataan niya, sobrang sikat siya nung bata siya.
1: Yes!
0: Sobra. So siguro yun.
1: Hindi ka ba na-pressure as a child na, oh my God, I have all of these people around me na magaling.
0: Hindi.
1: Kailangan ko rin, kailangan ko magaling.
0: Hindi, kasi tatay ko magaling talaga siya. Sinanay kami ng tatay ko, 8 kaming magkakapatid. And sinanay kami ng tatay ko na parang, huwag ka ma-pressure kung kapatid mo si Aga Mulak, si Arlene Mulak, Almira Mulak. Kasi lahat yung mga artiste. Kumbaga, kung gusto mong umasenso, ganyan, gawan mo ng paraan yung sarili mo. Kumbaga, mabuhay ka na mag-isa mo. Kung banu ka umarte, di, mag-practice ka umarte para gumaling ka.
1: Pero yun talaga, your heart is in the acting.
0: Actually, yes. Oo, hindi ako nabobore talaga pag nasa taping ako, shooting, whatever. Hindi talaga.
1: Meron bang specific genre na gusto ko? Nako, pagtanda ko, gusto ko maging action star.
0: Kasi
1: Andrew the action star.
0: Ayun, sarap pakinggan. Actually, nung mga unang, komedyante kasi talaga ako.
1: Ay.
0: So, dyan talaga. So, yung mga pelikula ko sa before sa Viva, parating komedyante, yung mga nakakasama ko, sila Kuya Bayani Agbayani, sila Dennis Padilla, mga ganyan. And then, dumating tong point na to na para nagkaroon ako ng series, teleserye na, pa rin, action. Pero kanina, nung tinatanong ako, parang nung bata din ako, super ingo, puro action din yun eh. So more on ako, more on comedy action siguro.
1: Pero hindi ba, alam mo yung sinasabi nila, comedy is parang harder daw than thriller, diba? Kasi parang minsan kailangan mong lumusot sa tamang timing.
0: Mahirap din timing eh. Minsan diba, hindi naman lahat tayo pare-pareho ng
1: O kaya minsan parang, hala, paano kung corny ka, diba? Paano mo lulusutin yun? Meron ka bang pressure as a child?
0: Wala naman. Basta kung ano ugali ko, yun yung nilalabas ko.
1: Eh, very joyous ka naman right now. So, parang hindi naman mahirap. And now, syempre, nung tumanda ka na, medyo nag-shift na. Pumasok ka sa Viva.
0: Yes.
1: But have you done films before na parang medyo on the sexy side?
0: Sexy side? Nag-try ako isang beses. Sige.
1: Ay, talaga?
0: Nag-try ako isang beses.
1: Bakit aaminin mo? Baka mamaya nakita naman.
0: Kasi tinatanggi ko talaga eh. Kasi after all, sabi ko, para akong na-trauma.
1: Ay,
0: hindi bagay sa akin. Hindi talaga bagay sa akin.
1: Mm-mm.
0: Pero yung pelikula lang yun, sobrang dami kong arte nun. Kasi talagang dami. Ay, ayoko po niya.
1: May restriction ka, kumbaga.
0: Pero yung girl, all
1: go,
0: out.
1: Go na go.
0: Oo, so para ako na awkward. So tinapos ko lang yung pelikula. Then after that,
1: hindi
0: ayaw
1: mo na
0: talaga.
1: Gagawin.
0: Hindi talaga bagay.
1: So after nun, hindi mo siya ginawa?
0: Hindi na talaga.
1: Ay! Pero itong film mo, it's called Pasakali. Parang ang spicy naman ng poster dyan.
0: Kasi in-upload yan sa Viva Max, sa VMX. Kwento ko lang. Kasi itong Viva ngayon, parang parang nagre-rebrand or nagdadagdag sila ng mga content na parang

0: every month naglalabas sila ng wholesome na movie na pero pure action.
1: Okay.
0: So parang last month itong pelikulan to ganyan ganyan. Kunyari last month ata parang sila Diego Loizaga yung bida.
1: Mm-hmm.
0: Tapos ngayong buwan, ngayong May, kami ni Marco Gumabaw.
1: Yes.
0: So yan po yun.
1: Sinasab-
0: so ang dami nagtataka. Kasi nga, nasa Viva Max, tapos syempre may mga sexy, pero pag pinanood niyo yung pelikula,
1: hindi siya,
0: isa,
1: ano,
0: wala. Wala talaga.
1: Sabi walang, mo nga, walang kissing,
0: wala,
1: diba?
0: Wala. Zero.
1: Pero meron siyang parang ano, medyo pa,
0: may
1: hindi
0: sexy.
1: Naman, may sexy.
0: Of course,
1: ganun.
0: Of course, meron. Pero ay, hindi, walang, walang nakupad.
1: Or parang
0: walang
1: tease, ganun.
0: Ganun. Walang ganun.
1: So hindi mo siya ine-explore?
0: Hindi, hindi.
1: Ah, meron ka ba ngayon in siguro in films in general, meron kang restriction sa gagawin mo at hindi mo gagawin?
0: Siguro yun lang. Yung mga sexy-sexy na awkward.
1: Oh, anong sexy? Parang kissing?
0: Ah, kissing, oo. Oh, siyempre normal naman.
1: Love yun. Scene, ganun.
0: Mga love scene siguro.
1: Pero
0: na yung, mga yung malala.
1: Ah, siguro yung malala na parang may papakita ka.
0: Oo. Baka sabihin ng tao, the... ang arte ko, ha?
1: Hindi naman, nasa sa tao yan. Oh. Siyempre, eh, itong scene na ito, ay itong movie na ito, this is action?
0: Mm-mm.
1: Parang ganun?
0: Mm-mm.
1: Paano siya naging ano action? With the title na Pasakalye. Para siyang ano eh, nabanggit ko nga kanina yung mga pedicab drivers, no?
0: Actually,
1: para
0: BMX siyang,
1: ano,
0: yan.
1: Uh-huh.
0: So parang ano kasi yan, kwento ko lang saglit. Yung Pasakalye kasi parang kaming dalawa ni Marco Gumabaw yun, para kami magkapatid.
1: Mm-hmm.
0: Para kami magkababata na nasa bahay ampunan. And then tumakas kami at nangarap kami na parang umasenso, pero wala kaming way na para paano ba tayo aasenso, di na, wala naman tayong magulang, wala naman tayong pera, wala naman tayong pinag-aralan. So si Marco yung parang naging kuya ko doon.
1: Mm-hmm.
0: Eh kaso ako nga, grabe yung pangarap ko eh. So, ang dami kong mga pinasok ng mga transaksyon ng mga illegal.
1: Ay.
0: Yes, hanggang sa... Basta ang cool ng ano ko dyan, talaga pinagandaan ko yung pelikulang yun.
1: Wow!
0: Pag pinanood nyo, talaga nagpaitim ako. As in...
1: Ah, nag-prepare ka for the film.
0: Kasi meron akong ginagawa kasabay niyan, yung series na Totoy Bato.
1: Mm. Ay, parang napakinggan ko yan. Sino yung kasama mo dyan?
0: Kiko Estrada.
1: Uh-huh.
0: In fairness, yung Lumbod Ka Sa Lupa, 1 year yon. Tapos itong Totoy Bato, isang taon din. So magkasunod yan, walang pahinga.
1: Grabe.
0: Tapos ginagawa ko itong Pasakalye. Iniba ko kasi parang action din itong ginagawa ko sa
1: para
0: kabila.
1: Para ibang character,
0: yes,
1: naman.
0: Yes, pero pinaitim ko talaga yung sarili ko. As in, may time para every time nag-shooting kami.
1: Nagtatanga, ganun.
0: Oo.
1: So parang nagbibilad ka? Or
0: hindi,
1: may
0: parang
1: ano
0: may nilalagay
1: ka?
0: Sila kaso ang tagal ilagay. Effort talaga kasi pagtatanggalin mo din, ang hirap din.
1: Oo, kapag maliligo ka, di ba? Kailangan fresh tayo palagi.
0: Yes. Okay.
1: Eh ngayon naman, dahil nagsisimula ka na sa action, I mean, you started as a child. Nung nag-break ka ba, anong pinagkaabalahan mo?
0: Yung nag-break ako, yun yung nag-aral ako.
1: Ah, that's when you...
0: Parang nag-try ako mag-college, ganyan. Sa San Beda ako. Entrep and then pero
1: San Beda, Rizal?
0: Hindi, Menjola.
1: Menjola. As a Rizalenyo, malapit sa akin.
0: Rizal ka.
1: Yes, ang layo ng bahay natin dito sa office.
0: Lugi.
1: Lugi. Nagparinig please, Lord.
0: Joke lang.
1: Pero ayun nga no, nung break na 'yon, after a while, talagang inalam mo na ay parang acting pa rin is for me and all.
0: Gusto ko talaga.
1: Mm.
0: And then siguro ngayon nag syempre dito sa industry natin, 'di ba? Parang napapaisip din ako na mag-produce na din ganyan.
1: Talaga?
0: Sana
1: now
0: hopefully,
1: at your age
0: hopefully,
1: today.
0: Yes, yes.
1: Eh syempre minsan tuloy-tuloy ang mga taping. Mm-hmm. You had one in 2022 ba 'yon?
0: Ano ba?
1: Rooftop. So parang sunod-sunod siya pagkatapos nung bumalik ka na.
0: May ang dami kong nagawang pelikula noon.
1: Nag-move from one character to another character without losing your sense of, hindi naman sense of self, pero kasi kailangan mo iba, di ba? Like for this one, your current movie, parang nagpaitim ka, para iba naman ang character. Paano mo ginagawa na hindi same ang binibigay mo?
0: Di ko din alam eh. Siguro talent ko na lang siguro yun. Kasi pag may mga bagong project ako, kunyari pelikula, babasahin ko yung script, tapos di ko alam, parang nilalaro niya, naglalaro na yan sa utak ko kung yung story, parang meron na siyang pelikula sa utak ko. And then pag may naisip akong idea, ipipresent ko sa director or whatever na, o ano, parang tama ba itong naisip ko, ganyan-ganyan. O parang ganun lang yung style ko.
1: Every iba-iba na lang din siya.
0: Mm-mm.
1: Para siyang ano, ikaw na mismo yung nagiging director of your own
0: pero syempre,
1: character.
0: Nagtatanong din ako sa mga directors namin.
1: How was your dynamic with other people in the industry, yung mga co-actors mo, every time meron kang bagong ka-eksena?
0: Di ko, friendly din kasi ako eh. Mm. Makulit ako, yun nga sabi.
1: Pansin ko nga.
0: So parang so, ang bilis mahirap ko din sila maka-vibe. Kahit yung mga, kahit mga oldies natin dyan, yung mga veterans natin dyan, nagiging close ko talaga.
1: Mas madali bang ka-work someone who is already talagang hasang-hasana in the industry? Like mas, your brother, ganun.
0: Mas gusto ko.
1: Ha, talaga?
0: Pili ko mas gumagaling ako dahil sa kanila.
1: Kasi natututo ka.
0: Ang dami kong natutunan sa kanila.
1: What was your best, siguro, learning from them?
0: Attitude, feeling ko. Kailangan, pag andyan kasi yung mga veterans, diba? Ang dami, kahit sila Ate Early, parang sinasabi talaga nila na pag ikaw nag-artista, pag bagong artista ka, ganyan-ganyan, kailangan yung paapak mo lang sa lupa. Eh, yung mga bagong artista kasi ngayon, di ba, medyo, ano na.
1: Na parang,
0: feeling mo naman sobrang tagal na nila. Diyos ko.
1: Ang dami nga sinasabi kapag yung mga new artists nga, they feel like hindi na sila nag-hello sa mga veterans.
0: Yes, yung simpleng pagbati lang ng good morning po, ako po si ganyan, di ba? Dali-dali lang nun.
1: Anong thoughts mo dun sa mga bagong artista? Paano ka makitungo sa kanila?
0: Dep, minsan pagtatanggol ko din sila. Kasi parang yung ibang mga bagong artista, and then kunyari meron silang na nakasama mga veteran, yung ibang artista na baguhan, kinakabahan din kasi sila mag-approach.
1: Totoo yan, I feel.
0: Totoo yan.
1: Diba?
0: So, kaya dapat, huwag tanggalin nila sa utak nila yung hiya. Kasi sa pag may taping kayo, pag nasa work kayo, it's all about work, di ba?
1: Yes, professional.
0: Oo, dapat mga professional tayo. Kung papansinin ka naman yan, hindi ka naman susungitan yan.
1: Tama.
0: Eh. Pag hindi ka nag-ayos sa kanila, masusungitan ka nila.
1: Bakit nga ganun? Parang, kunwari, me, like as a bagong artista yun! Ano, parang siguro asa mo na nagsisimula sa industry, paano ko i-approach ang isang veteran na actor? Eh parang nakakahiya kasi parang feeling close ako ganun.
0: Hindi,
1: diba?
0: Wala, hindi yun. Alam hindi nila yun, tagal-tagal nila sa industry.
1: Talaga.
0: Ano po, good morning po, ako po si Ganto. Ganun lang.
1: Eh hindi ba parang ano, parang nakakahiya din na parang kakalimutan naman ako.
0: Hindi, mas nakakahiya pag binastos mo sila, hindi ka nag-hi, diba?
1: Ay, so talagang tinitake nila yun. Oh my gosh. Pero ikaw, nai-insulto ka ba? As someone matagal na sa industry, nai-insulto ka ba?
0: Hindi naman.
1: Hindi? Talaga?
0: Kasi kunyari, may baguhan dyan. Minsan ako pa nag-hi. Pero
1: ay,
0: parang hindi na para mag-
1: hindi mo,
0: issue siya.
1: Hindi na ikaw yung parang you take it to the heart na ano ba yan? Hindi ako pinapansin nito.
0: Kung ayaw pansin, hindi ako lalapit. Para matuto din sila. Si Andrew, ganyan.
1: Nagtuturo ka ba ng mga new artists?
0: Di
1: on
0: naman,
1: set?
0: Di naman.
1: Hindi, on set.
0: Hindi naman.
1: Talaga? Kahit naman. Yung mga, kunwari, as someone in the midlife, ay ano yan, ano yan? Quarter life. Someone in nearing the quarter life.
0: Parang
1: yung
0: hindi.
1: Mga teens, ganun.
0: Para hindi.
1: Kahit mga onting
0: hindi.
1: Guidance.
0: Hindi.
1: Ay, talaga.
0: Maulit ako.
1: So, mas nangaano ka sa mga veterano. Naku, pag nandito si Mama Jai, kukulitin mo ata siya. Yes. Naku, paano yung mga dynamics mo with siguro the directors? Kapag meron ka bang times na ikaw yung super kulit, inaano ka niya, pinapagalitan ka na on set?
0: Ah, wala. Walang ganun. Pag ako dating sa set,
1: professional.
0: Alam ko na yan. Pero after nung take, sige, dadaan ako sa system, ganyan, tatambay ako, dun ako mag-coffee, dun ako kakain, hindi ako dun sa standby area ko. Talagang machika ako pag nasa work.
1: Pero ano ka, like kunwari, off, tapos na ang set, pack up na, o kaya naman, pag may free time kayo, nakakachika ka naman sa mga directors.
0: Iyayin ko sila uminom. Joke lang.
1: Ay, joke lang?
0: Joke lang, joke lang.
1: Talaga bang joke yan? Nako, pero ang ganda ng usapan natin ha. I want to yung mga ka-vibes natin para makilala ka pa even more sa yung mga heart-to-heart kwentos in life. Mukha namang mga light heart-to-heart heart lang naman. Siyempre, sa oras na 3:37, mag-aano tayo, mag-aasa tayo. Ang sa amin lang.
2: Ang mga katanungang hindi madalas na pag-uusapan, dito ang lapagan sa Asal. Ang sa amin lang. Asal.
1: are back. Ito ang ating Asal Cards, ang sa amin lang. Nako, medyo parang deep siya, pero feeling ko you can take it lightly as a comedian. Charis.
0: So, ano gagawin?
1: Kukuha ka lang ng card, ayan. Read the brown part, tapos sasagti mo lang siya. Ay, yung brown back.
0: Okay, okay. Sorry. Ano ang madalas mong ipagkait sa sarili mo na alam mong deserve mo? Naku, ang hirap naman nito. Ano ang madalas mong ipagkait sa sarili mo? Nakaka-mental block to.
1: Parang ang hirap. Ako rin.
0: Parang mental block ako. Ano ba yan?
1: Isa pa. Yeah. Actually, maganda yung isang cards natin eh. Sige. Yan muna for this round and we have a next round.
0: Sino ang huling taong nagparamdam sa'yo na hindi ka importante? Ang hirap naman yan.
1: Hindi mo masagot?
0: Hindi mo masagot. Pero huling tao na nagparamdam sa akin? Hindi nga eh. Kasi nga parang friendly nga kasi talaga ako. So parang dami kong friends.
1: wala kang masyadong hinanakit, no? Wala. Parang or like in the industry if you've
0: Alam nyo po, kasi ako, sobrang happy-go-lucky ko lang. Ayoko talaga ng problema. As in, kunyari, galit ka sa akin, wala akong pakialam. Kumbaga, maayos naman yung pakikitungo ko sa'yo. And then, so parang di ko siya ginagawang big deal pag may naririnig akong issue about, hinayaan ko lang.
1: Oo nga, yung mga issue na yan, hindi mo sila sinasagot or
0: kaya
1: what?
0: Kaya kunyari may mga bashers or whatever, wala akong pake talaga. Zero.
1: Nakikinig ka ba sa kanila somehow?
0: Minsan, binabasa ko. Ganyan. Tapos wala ko pa kayo. Bukas makakalimutan ko na yun.
1: Kahit minsan parang ano siya, tawag ito, yung constructive. Talaga. Okay, anong sinasabi sa likod ng baraha?
0: Okay. Uy, friend, tandaan mo ha, the only worth that truly matters is the one you see in yourself.
1: Tama. Diba? Ganda nun ha. Pero very you siya eh, no? Okay, another one. Mga lighter naman ito.
0: Okay.
1: Kasi ito ay life over whiskey. Okay.
0: Wala namang whiskey.
1: Wala. Next time. Kung pwede lang dito.
0: Is the age gap really a factor sa isang relationship?
1: Wow.
0: I don't think so.
1: Bakit?
0: Kahit ang anong edad naman yan eh. Nasa experience mo naman sa buhay yan. At saka kung magmamatch naman talaga kayo, diba?
1: Let it be. Galing. Pero parang very young nga siya. Hindi ka masyadong, napapansin ko lang, hindi ka masyadong, hindi naman sa picky, pero hindi ka masyadong nagtitake personally too many things.
0: Yes, ganun. Tatay ko nga ilang taon na eh. Nanay ko, bata-bata pa, di ba?
1: Nako, maraming salamat.
0: Thank you.
1: Promote your movie and take it away. Nako, Andrew.
0: Ayan, so maraming salamat po, no? And yun po, inibitahan ko po kayo na sana po panoorin nyo po yung Pasakalye. Now showing na po yan. Download lang kayo ng VMX. For sure, magugustuhan niyo yung pelikula. Kasi ako pinanood ko na isang araw at nagulat din ako na maganda ito. And of course, kasama ko dito si Marco Gumabaw, si Dennis Esteban, si Kuya Jeric Raval, and of course, si Angelica Hart. Directed by Direk Roman Perez.
1: Wow! Ay, grabe si Denise. Lagi siyang nandito. Nakailang beses na ata siya dito. Parang 3 times na siyang nakilaro, nakigulo sa amin ni DJ Jai Ho.
0: Masipag siya mag-work.
1: Yes! At saka ang dami. Sunod-sunod lagi. Grabe, ang saya naman. Congratulations.
0: Thank you po.
1: And
0: thank you
1: for coming thank here you. Sa susunod. Naku, mga ka-vibes, ang oras natin na 3:42. Ayan nga, si Andrew Mulak. Maraming salamat. Wala pong lilipat. Dito lang tumutok sa 92.3 FM Radio Vibes. Ang lupet.
2: Banana Crew.

0: Banana Crew 92.3 FM Radio.
1: Kavai
2: ang lupet.
0: Ito na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All. Dahil tatlong malalaking awards ang inihatag sa ating ng 7 VP Choice Awards.
2: Woohoo!
0: DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award. At muli, DJ Jaiho para sa

0: 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year.
1: Panalo natin to mga kabibes. Kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig. Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio. Good vibes!
2: Ang lupet! Ang oras sa FM Radio, alas 4 in punto. Ang lupet!
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. ACS.

0: Radio ka vibes ang lupet!
1: Sa buong Metro at Mega Manila, ito na ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio ka vibes! Banana Crew kasama si DJ Jaiho.
2: Magandang afternoon.
1: At DJ Chloe.
3: At ako naman ang pambansang darling mo sa radyo, DJ Chloe.
1: Banana Crew.
2: Tamba.

0: FM Radio.
1: Kavay.
2: Ang lupet.
3: Ang kinis na niya.
4: In fairness, nag-glow up.
5: May

0: 92.3 FM Radio.
1: Ka-vibes
2: ang lupet.
0: Banana Crew kasama si DJ Jaiho.
3: Magandang afternoon.
0: DJ Chloe.
1: At ako naman ang pambansang darling mo sa radyo, DJ Chloe.
0: Banana Crew.
3: Tambalang

92.3 FM Radio Kavibes, ang lupet! Isang magandang hapon pa rin sa inyong lahat, mga Kavibes, sa ating mga tuper, sa ating mga PUV drivers, bus drivers, ang ating mga utility, and hello, hello sa ating mga barberong nakikinig, ng mga salon. Naku, hello, hello sa inyong lahat! Oras natin, 4:21, at kasama niyo pa rin ang inyong pambansang darling, darling, darling, darling ng Radyo DJ Chloe! Nako, kanina nakasama natin si Andrew Mulak, ang saya-saya. He is a very laid-back person. O, diba? Napaka-chill niya lang. Ang dami niya ng experience sa industry. Pero kala mo, parang ano lang siya, no? Very chill about it. Hindi siya masyadong nagte-take things na mabigat sa damdamin. Good vibes lang siya lagi. And I thank you. Ah, diba? Nako, mga ka-vibes. Oo nga pala, dahil Mother's Day na po this Sunday, batiin naman natin lahat ng ating mga mothers, working mothers especially, na nakatutok ngayon sa Banana Food. Ang ating mga ka-vibes, all the way from 101.9 FM Radio Davao at 89.5 FM Radio Davao del Norte. Ang ating mga Davaoenya na talaga namang masipag sa ganitong oras, nasa labas, nagtitrabaho, o kaya naman, alam mo yung mga mothers, simula ng pandemic, ang dami nilang naging entrepreneur. Huh? Entrepreneur. Ang dami sa kanilang nagbenta, gumawa ng sushi bake, ng Dalgona coffee, oh, di ba? Ang daming mga mothers na business-minded talaga. Kasi kahit sila ay, a lot of them, kahit yung ibang mga mothers natin, sila ay housemaker. Sila ay nasa bahay, nag-aalaga ng bahay, nagpapaganda. Dahil sila ang ilaw ng tahanan, nag-aalaga sa bata. Siyempre, gusto pa rin nilang sila ay entrepreneurs. So, syempre, i-commend na natin sila. And of course, maraming salamat din sa ating mga inay. Alam mo, napansin ko na growing up, dahil ang dami nating birthdays, no? Ang dami nating birthdays na talagang very themed talaga. Maraming paandar sa mga birthday natin. Tapos, itong sa birthday natin na ito,

0: Nako, kaya I'm taking this time to greet all the mothers. A happy, happy, happy Mother's Day! At syempre, nako mga ka-vibes, meron tayong pa-surprise sa inyo sa oras na 4:24. Kasama natin today ang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada. Walang iba. Hello, DJ Jaiho! Asa na si DJ Jaiho? Alam ko nandito siya kasama natin. Asa na si DJ Jaiho?
1: Hello, naririnig niyo ba ako?
0: Ayun! I hear my Marsis.
1: Hello, magandang, magandang, magandang, magandang afternoon sa iyo dyan, Sis Mars, DJ Chloe, at sa lahat ng ating mga ka-vibes. Yes, kanina nga po nakasama natin sa Home of the Stars sa programang Banana Crew si Andrew Mulak. At syempre, ako naman ngayon ay nandirito sa labas, ready na magbigay ng mga pinaka-latest na kaganapan sa ating mga ka-vibes. Syempre, dito sa may Amadeo, sa may Cavite. Actually, nasa 13, Martres pa lamang po tayo mga ka-vibes.
0: Cavite ba yan?
1: Yes, Cavite rin ito talaga naman. Oo, nasa lalawigan tayo ng Cavite dito sa bayan ng 13 Martires, diba? Ito yung kung saan tinawag siyang 13 Martires kasi meron doon itong 13 na tulay dati. Yes,
0: wow.
1: Oo.
0: Naging history teacher ng ating Martires.
1: Totoo, ate ko, diba? Sibig at kultura, oh, you like it?
0: I love it. Anong ginagawa mo dyan?
1: Nako, nandito tayo ngayon, syempre, para tayo nga po ay patungo sa Matabungkay, sa may Batangas, dahil meron tayong special na task mula kay Kuya. Wow! Hindi ka mag-bibibi, ate. Hindi, meron tayong kaganapan tomorrow para sa ating mga kapamilya at mga ka-vibes natin sa isang brand na syempre naman hindi ko mababanggit kasi nga hindi naman tayo pinay.
0: Oo nga.
1: Hindi tayo pinay na umeris na sa radyo, oo. Pero nakakatuwa kasi syempre kahit na sobrang init talaga, eto na talaga yung time kung saan naglalabasan ng mga halo-halo, maiskunyelo, saging kunyelo, ayan. At syempre, ito yung mga pampapawi ng ating mga pagkakauhaw. At gusto nating palalahanan lahat ng mga nagtatrabaho sa gitna ng tirik ng araw na dapat drink your water. Anong kasunod?
0: Bio!
1: Hindi, drink your water ka ba? Hindi yung mali ka doon, CZ. Oo, ayan. At syempre pa, sa lahat ng mga tricycle driver, sa lahat ng mga jeepney driver, at sa lahat din ng mga yung ginagawa yung trabaho na mahihirap, yung mga construction, yung mga constru nating mga ka-vibes dyan. Paalala lang po sa inyo ha, kapag kayo po ay napagod, wag na wag po kayong matatakot na magpahinga. Siyempre, pause lang ng very, very light. At pagka okay na po kayo, balik na kayo sa pagpupokpok ng mga pako at syempre ng mga kabahayan, ng mga buildings at kung ano-ano pa, ganun.
0: Wow. Ayan. I love you, Marces. I miss you so much. And because of that, happy Mother's Day.
1: Mother's Day then to your mom.
0: Yes.
1: Syempre, and to my mom, happy, happy Mother's Day. Can I ask you something, Sis Mars?
0: What's the question?
1: The best paandar na ginawa mo ng Mother's Day sa mom mo?
0: Naku, sa totoo lang, mali ata yung paandar na ginawa ko nung time na yun. Kasi,
1: why?
0: I really wanted to give my mom flowers for Mother's Day. Eh, hindi ko alam na ayaw niya pala na talaga ng flowers. Eh, ayun, binigyan
1: kasi,
0: ko siya ng flowers. Ayun, hindi kasi...
1: Is she allergic?
0: Hindi, pero kasi for her, kasi ano siya, she is a very prudent na spender. So, kailangan lahat ng mga binibigay sa kanya ay dapat merong katagalan yun. So, parang kasi the first time na nag-earn ako ng pera, binigyan ko siya ng flowers agad-agad. Mother's Day. Ayun, kahit maliit pa lang ang sweldo natin. Eh kasi, di ba, ang daming mahal kasi ang flowers kapag Mother's Day, yung lalo na yung maganda. So, parang
1: totoo,
0: binigay ko sa kanya.
1: Kapag peak season, ganyan.
0: Yes. So ayun, ginawa ko yun and naku, hindi niya gusto. I mean, super na-appreciate niya. As in, love na love niya. Oh, so sweet. Pero sayang kasi, syempre, mas gusto niya pa rin yung totoong plans na pwede niya malaga. Ayun.
1: True. Ako naman, lagi kong ginagawa. Syempre, flowers talaga. Pero nagustuhan naman niya ng nanay ko. Na-happy siya, na-appreciate naman niya. Pero lagi may kasunod na mga katagang, naku, sana pinera mo na lang. Ah, hindi. Igagaling ng nanay ko lagi.
0: Oo.
1: Tapos, may pa surprise na na dinner kasama ang tatay ko at saka ang kapatid ko. So, talagang yun lang, very simple, okay na. Tapos, hindi naman, ako kasi yung

0: Tipo nang parang hindi ako takot magsabi ng I love you sa nanay ko kahit na hindi Mother's Day. Di ba marami na ngayon mga kabataan na parang they're afraid to say I love you sa kanilang mga loved ones.
1: Nasa shy.
0: Yes. Eh, di ba dapat lagi-lagi natin ginagawa yan? Mag-I love you tayo sa mga taong mahal natin. Kasi hindi natin alam, di ba? Huwag natin antayin yung time na wala na tayong pag-I love you, ha?
1: Naku, mahirap yan. Better now than, ano, never?
0: better
1: better late than never.
0: Pero,
1: do it now.
0: And do it righter. Kanta. Mali. Ayan. Siyempre naman, yun ang muna ang pinaka-latest na update ko mula dito, siyempre, sa May Cavite area na talagang rinig na rinig natin ang mga naglalakas ang mga radyo sa iba't ibang mga convenience store, tindahan, hardware, at alam mo ba, season ngayon ng ano, si Smars, Indian Mango. Sobrang bongga. Dito sa Cavite,
1: nasa
0: 20 pesos lamang ang per kilo. Samantalang dyan sa may Metro and Mega Manila, ay sa Metro Manila, parang mga nasa 50 pesos ang kilo.
1: Hay, ang
0: so
1: mura
0: talagang
1: na.
0: Dito, yes, ang mura ate. Nakabili nga kami kaila Ma'am Shi doon sa may bandang Tanza, Cavite, ng 50 pesos, may piyok pa, 50 pesos sa tatlo, 3 kilos na siya, 50 pesos siya. Kasi parang yung mangga, puno ng mangga, ng Indian mango, nasa backyard lang nila.
1: Wow! Sa backyard may Indian mango!
0: Yes! That's what Cavites are made.
1: Are known for
0: is the correct answer. Yes, diba? Alam mo, grabe dito ha, nakakatuwa. Parang very ano, lumalaban na rin talaga ang lalawigan ng Cavite. Kasi syempre, before, diba, parang amin natin yung sikat na coffee shop. Pagka may sikat na coffee shop, ibig sabihin na nasa ano ka, urbanidad ka, ganon.
1: Ah,
0: yes,
1: sa Cavite.
0: Diba? Eh ngayon, meron na ditong ganun, te, na talagang nga pang malakasan. Marami ng mga shops dito at saka marami ng mga bagong mga subdivision. Kaya naman, go aim high, Cavite! Hindi pa na sa amin kasabihan yung aim high. Sa Pasay pala yun, sorry. Inago ko, di ba? Pero para sa amin, di ba, go, Cavite.
1: Oh, ah, may ganun pala. So you mean to say, dahil wala, dati pala wala sa Cavite yung ganun. And ngayon, unti-unti na siya talagang gumugo.
0: Very provincia, mare.
1: Naku, ang saya naman. Oh. Kaya ang dami siguro.
0: Kung nakikinig kayo tapos taga-Cavite kayo, mag-comment kayo down below sa aming Facebook page. Hanapin nyo lang po 92.3 FM Radio Manila. I-comment nyo lang po dyan sa baba kung saan kayong bayan ng Cavite. Kasi syempre, ang napakalaki po ng Cavite. Diba, nandyan ang Tagaytay, nandyan ang Trece Martires, nandyan ang Indang, ang Silang, ang Dasmariñas, ang General Trias, ang Imus, ang Bacoor. Diba? At sobrang bongga talaga. Amadeo, may mga ganyan pa tayo. Meron pa tayong mga example, Mendez, Noveleta, mga ganun, mga kapamilya at mga ka-vibes, no? I-comment nyo down below kung saan kayong bayan ng Cavite. At syempre, malay nyo, sa ginagawa naming ito, kayo po ang susunod na bayan na pupuntahan natin para may pag-arap tayo,
1: yes,
0: sa 92.3.
1: Nako, yes. May nag-comment na agad-agad. Si John Vincent Sagrado daw ay mula sa Tanza, Cavite. Always nakikinig.
0: Uh-huh. Oh, 'di ba? Ang lakas-lakas natin sa Tanza, Cavite. Oh, ito, bababa ako ng sasakyan. Meron ako nakita dito ng nagtitinda ng ano, ng hindi, 'wag 'yan. Mainit,
1: hindi mo makain.
0: Mainit. Ito may nagtitinda ng ano, yung ano, malunggay pandesal. Pero parang they're closed. Sarado pa sila, mare.
1: Kamusta ang weather dyan?
0: Kasi may sobrang init,
1: mainit
0: ate.
1: Ba?
0: Talagang parang feeling ko, ano na to, audition na to para sa ano, sa paparating na summer, di ba? Kasi nga, syempre, summer is real.
1: Nag-ready
0: na nga tayo ng ating mga summer body eh.
1: Umulan dito kanina ng napakalakas. Eh, di ba sobrang init
0: kanina?
1: Oh my God. May kinakasal!
0: May kinakasal na!
1: Tikbal!
0: Hindi totoo yan.
1: Hindi ba totoo yan? Hindi ba totoo yan?
0: Pero yun ang kasabihan kasi, di ba? Yun ang kasabihan kapag may umulan tapos umaaraw tapos ano, may rainbow.
1: Yes.
0: Sa dulo nun, nandun yung kasalan ng tikbala.
1: Hindi pala totoo yun.
0: May barbecuehan.
1: Naku, kamusta na naman
0: may
1: yung mga...
0: May barbecuehan, ayoko.
1: Ayan. Ayaw mo barbecue?
0: Ito. Dito tayo kay ate, may tindang halo-halo. Ayan, oo. Sandali lang, may tindang halo-halo here.
1: Ayan.
0: Nabababa tayo. At bibigyan natin sila ate. Ayan. Bibigyan natin sila ate na sticker ng 92.3 FM Radio Manila. Okay. wait lang kayo dyan mga ate ko ha. Talagang buwis buhay na ang ginagawa ng Beshi ng Bayan. Para lang talagang maitawid natin ang araw na to. Ayan, eto na po. Kasalukuyan pong bumababa ang nag-iisang Beshi ng Bayan. At syempre live na tayo mamimigay na 92.3 FM radio sticker. Ayan, eto na. Syempre, di ba? Ayan sila ate dito sa halo-haloan. Bibigyan natin ng sticker. Hi ate, magandang hapon po sa inyo. Bibigyan ko lang po kayo ng sticker ng 92.3 FM Radio Manila. Si DJ Jaiho po ako. Ayan. Ito po ang sticker. Ate, dikit nyo yan ha. Ate, narinig tayo ngayon sa ere live na live. Gaano na po kayo katagal na nagtitinda ng halo-halo?
2: Matagal na po. Siguro more than 10 years na po. Kaso dun po kami sa dating pwesto. Ngayon, 2 years pa lang ako ngayon dito.
0: Talaga po? Ano pong pangalan nyo, ate?
2: Grace Obanya.
0: Ate, Grace Obanya. O batiin mo lahat
1: Hello!
0: Ng mga kapitbahay
1: Ayan.
0: Dito.
2: Binabati ko lahat ng mga relatives ko. Oro family, Dilima family sa Tagaytay. Oro family at saka Atas family. Yung ate ko sa Dubai, pamangkin ko sa Dubai. Hello.
0: Ate, saan sa Dubai ate?
2: Ang pangalan sa Alcosar ba? Alcos.
0: Sa Alcos. Ayan, o di ba napapakinggan din tayo doon via live streaming. Ate, kailan ka nag-start nung iyong panindang halo-halo? Kasi syempre...
2: Ngayon, bakasyon. Kasi actually sa school ako nagtitinda. Eh kaso walang school. So, eto yung aking tinda ngayon.
0: O ate, sa susunod babalik kami dito. Ngayon, sticker ang bigay ko sa inyo. Idikit nyo po yan ha. At ano na po ang pinakabago nyong papakinggan na FM radio station?
2: Radio 92.3 FM. Kibibes.
1: Yes!
0: Maraming salamat ate. Pakinggan nyo kami lagi 3 p.m. to 5:30 ha. Yes ha. Salamat ate. O oh, diba agad-agad live na live siya. Thank you ate. Uy, bumili naman tayo kay ate ng ano. May
1: ang
0: may
1: saya naman.
0: May banana kunyelo.
1: Mga panlamig. At dahil 4:30 na, mainit.
0: Correct. O si Smarts, di ba? Live na live kay ate, di ba? Nakasama natin mula dito sa ano, Tres? Barangay Inocencio sa Cavite. Trece Martires!
1: Nako! Trece Martires!
0: Hello,
1: tama ba? Trece Martires!
0: Barangay Inocencio, Trece Martires. Nako sila ate, naka 92.3 na.
1: Nako, maraming salamat for tuning in. Lagi kayong makinig ate.
0: Correct. O bibili na kami, te ha. Sige, yan ang muna ang pinaka-latest na ganap mula dito sa Barangay Inocencio, Trece Martires, Cavite. Live na live, nag-iisang Beshi ng Bayan at ang Diyos.
1: Ang Diyos ay naputol! Ano nangyari? Ang ating signal is... Oh, boom! Boom! Pero syempre, nako, ayun na nga ang latest mula sa 13 Martires. Nako, nag-end po ang call natin na low bat at na ano, na nag-lag ang ating wifi. But maraming salamat, Marcis! DJ Jaiho po yan, ang Diyosa ng Kalsada mula sa 13 Martires, Cavite. Nako, hello sa ating mga ka-vibes sa Barangay Inocencio. Sana ang masaya ang ating mga ka-vibes and it's time for their merienda, paboritong merienda. Ang Banana Crew po, wala pong lilipat. Siyempre, mamaya-maya, magkakaroon tayo ng Banana Crew Daily Top 10 Countdown. Kaya dito lang sa 92.3 FM Radio Ka-Vibes, ang lupit mo!
3: Banana Crew!
4: Galit na naman! Ang lupet!

0: Ikaw ka vibes, nasaktan ka rin ba? Ilabas mo na yan at i-request sa ating Banana Crew Daily Top 10 Countdown. And syempre, kung gusto nyo mag-request, mag-comment lang sa ating mga posts sa ating social media sa 92.3 FM Radio Ka-Vibes, ang lupet. Ito na nga ang ating
1: Banana Crew Daily Top 10 Countdown sa 92.3 FM Radio Manila Ka-Vibes.
2: Gusto mo bang mapakinggan ang idol mong singer? I-comment lang sa Facebook ng 92.3 FM Radio Manila ang kanta na gusto mong makasama sa countdown. Ito ang Banana Crew Daily Top 10 Hits!
3: 92.3 Banana Crew's number 10.

0: FM Radio.
1: Ka-vibes.
2: Ang lupet.
1: Nako mga ka-vibes, nakaano ba kayo? Nakasenti ba kayo dyan? Baka mamaya umiiyak na kayo. Nakatingin sa labas ng PUV or kaya ng ating mga bus. Tapos umiiyak, lumuluha. Oh my goodness. Hello, hello. Shoutout sa ating Tito Popoy. And of course, the Popoy is Angels ng SM City Bagonggong, Caloocan. Nako, sana masarap ang merienda. And of course, ang oras natin, 5:05.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS!
3: Wala ko sa mama ko. Ang mama ko, mas magaling pa sa doktor. Kaya niya ako gamutin kahit anong sakit ko. Ano sabi ng mama mo?
4: Yun lang. Wala yan sa mama ko. Ang mama ko, malakas ang radar. Pag may hindi ako mahanap, biglang magpapakita pag siya na ang naghanap.
5: Eh, ang hihina pala ng mga mama niyo eh. Ang mama mo, wala sa mama ko. Dahil ang mama ko, eh nasa puso ko.
6: Happy Mother's Day! We love you! I'm your baby!

0: drink responsibly.
1: To mom, with love. Make this day more special with Novellino. My wine and only.
2: Sa mga ka-vibes atong Dabawino ug Dabawina sa Davao City ug sa Davao del Norte. Dili lang durian ang pwedeng ipari sa merienda. Apil na usab ang tambalang Jiklong sa Home of the Stars. Banana Crew. Stress hangtod alas 6 sa gabi. Tangi ang mga malulupit na chikahan kauban ang imong paboritong artista o idolo sa 101.9 FM Radio Davao o sa 89.5 FM Radio Davao del Norte.
3: Ito ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio.
4: Kavay!
5: Ang lupit!

0: Radio Ka-Vibes ang lupet!
1: Sa buong Metro at Mega Manila, ito na ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio Ka-Vibes! Banana Crew! Kasama si DJ Jaiho!
2: Magandang afternoon!
1: At DJ Chloe!
3: At ako naman ang pambansang darling! Moserradio! DJ Chloe!
1: Banana Crew!
2: Tambalang Jaiho!
1: Banana Crew!
4: Banana Crew Daily Top 10 Countdown sa 92.3 FM Radio Manila, Kabah!
2: Gusto mo ba ang mapakinggan ng idol mong singer? I-comment lang sa Facebook ng 92.3 FM Radio Manila ang kanta na gusto mong makasama sa countdown. Ito ang
4: Banana Crew Daily Top 10 Hits!
3: 92.3 Banana Crew

0: Banana Crew!
1: Next, bagong riba na! Ang lupet!

0: makes this right.
1: 92.3 FM Radio. The Vibes.
2: Ang lupet!
3: Ang init!
1: Ngayong tag-init, kung aalis ng bahay, maniguro para iwas disgrasya at sakit ng ulo. Siguraduhin lahat ng nakasaksak na appliances ay naka-unplug kada aalis ng bahay. Isara ang lahat ng switch ng ilaw. Ilagay sa angkop na lugar ang lahat ng flammable items. Siguruhin nakasara ang tangke ng LPG. Alamin ang lokasyon ng fire exit sa lahat ng pinupuntahang establishmento. Isa-isip ang pag-iingat para ligtas ang lahat. Isang paalala mula sa 92.3 FM Radio.
2: Ang lupet!
4: Wala ko sa mama ko. Ang mama ko, mas magaling pa sa doktor. Kaya niya akong gamutin kahit anong sakit ko. Ano sabi ng mama mo?
5: Yun lang, wala yan sa mama ko. Ang mama ko, malakas ang radar. Pag may hindi ako mahanap, biglang magpapakita pag siya na ang naghanap.
6: Eh, ang hihina pala ng mga mama niyo eh. Ang mama mo, wala sa mama ko. Dahil ang mama ko, eh, nasa puso ko.
7: Happy Mom!

0: Buntis ka na naman.
1: Ang lupet!
2: Ito ang malupit na pinakinggan. 92.3 FM Radio.
3: Kavay!
1: Ang lupet!

0: Mga kalangkadal, our traffic update muna tayo mula sa MMDA Metro Bay. Silipin natin ang traffic situation dyan sa may EDSA White Plains ngayong Biyernes ng hapon. Unahin natin yan sa kaliwang bahagi ng ating mga television screens. Yan yung southbound lane ng EDSA White Plains. Yan yung galing ng Cubao, galing ng Camanava area at papunta yan ng Ortigas area at papunta ng Mandaluyong at Makati. Sa mga oras na ito ay moderate naman ng usad ang galaw ng mga sakyan habang papalapit kayo dyan sa may Ortigas flyover. Pero kung kayo naman ay northbound, yung nasa kanang bahagi ng ating mga television screens sa nakikita natin, moderate naman pero may kang naiipon ang mga sakyan habang lumalapit kayo dyan sa may Santolan area at papunta ng Cubao. Volume yung nakita nating problema dyan sa northbound lane dahil pauwi na ang mga karangkada natin galing sa trabaho.
1: May 8, 2026, Biyernes, weekend na. Pero inaasahang papasok bukas sa Philippine Area of Responsibility ang Tropical Storm Hagupit at tatawagin itong Bagyong Kaloy. Alamin natin ang update dyan mamaya. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Nina Corpus.
0: Bawat komento o pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kagapay nyo kami sa mausaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM, Radyo Patrol sa Istrenta at lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Gayon din sa Signal TV, Channel 31. Ako, si Jack Batalyones. Ito ang
1: Arangkada Balita!
2: Diesel at kerosene, may big time oil price rollback sa susunod na linggo. Presyo ng gasolina, bahagya namang tataas. Meralco, nagbabala rin sa posibleng muling pagtaas sa singil ng kuryente. Ika-48 ASEAN Summit, formal nang binuksan sa Pilipinas. Subpila, inihain ng NBI, laban kay PGMN anchor CJ Hero. Grupo ng mga nanay sa Quezon City nag-organisa ng fun run para sa mas malusog na Mother's Day celebration.
1: Pinaghahanap na ng mga otoridad ang nanloob sa bahay ni It's Showtime host at rocksteady vocalist na si Teddy Corpus sa Quezon City. Aabot sa mahigit 90,000 pesos na halaga ng gamit ang natangay ng suspect. Yan ang umaarangkadang balita ni Lester Alel.
3: Kuha ang CCTV na ito sa bahay ni It's Showtime host Teddy Corpus pasado alas 3 ng madaling araw nito May 3. Makikitang may isang lalaki umakyat mula sa terrace sa ikalawang palapag ng bahay. Sa isa pang kuha ng CCTV, nakaakyat na sa second floor ang lalaki. Pumasok sa pinto, nag-ikot at nangulimbat ng ilang mga gamit. Bumaba pa ang lalaki sa first floor at sinubukang buksan ang gate at isang pinto. Bumalik ulit ang lalaki sa terrace at nagpalinga-linga bago ito tuluyang tumakas. Nasa 90,000 halaga ng gadgets at cash ang natangay ng lalaki. Nakilala naman ang QCPD Station 14 ang suspect matapos na magsagawa ng follow-up operations ang pulisya.
4: So, dali-dali pong pumunta doon sa area itong mga follow-up operatives natin. Nakipag-coordinate po muna sila sa Purok Leader. So upon showing po yung CCTV footage, na-identify po mismo kagad yung suspect natin.
3: Pero nang kanilang puntahan kung nasaan ang suspect, wala ito roon at tanging inalamang nito ang humarap.
4: Pinuntahan po nila yung pin location, yung last na pin location niya, pero unfortunately wala po nadatnan na suspect doon at yung iPad. Pero naabutan po nila doon sa Riz yung nanay po niya.
3: Sa record ng pulisya, dati nang nakulong ang suspect sa kasong robbery at paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act noong 2018 na. Samantala, sa isang TikTok post, sinabi ni Corpus na naibalik na ang ninakaw sa kanya.
5: Pumunta yung mga barangay sa bahay namin, in-inform nila kami na sinurrender nung kapatid nung magnanakaw yung item na nakuha sa atin. So yung iPad sinurrender sa amin.
3: Naharap sa reklamong robbery habang tinutugis na ng pulisya ang suspect. Ako si Lester Aler ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
0: Arestado ang isang dispatcher na naakuhang nagnanakaw ng kahong-kahong beauty products sa pinagtratrabahuhan niyang kumpanya sa Quezon City. Nagbabalik si Lester Aler.
3: Kuha ang CCTV na ito sa storage room ng isang kumpanya sa Barangay St. Peter, Quezon City hapon itong Miyerkules. Makikitang pumasok ang dispatcher sa kwarto at kumuha ng trolley. Sa isa pang kuha ng CCTV, nagkakarga siya ng kahon sa trolley saka lumabas ng bodega. Ang laman ng mga kahon, beauty products. Ang lalaking dispatcher sa bodega pero isa palang magnanakaw.
6: Na-discover po ng may-ari ng kumpanya kasi hindi na nagtatali yung inventory nila. Palaging kulang yung sales nila kaya nagtaka na po doon yung may-ari at nireview na po yung mga CCTV. At ito nga po, nang nireview, nakita niya yung delivery driver nila na nagnanakaw na ng mga beauty products.
3: Dito na nagpaimbestiga ang may-ari ng kumpanya.
6: Nang bumalik po siya at kukuha ulit ng mga products, hindi alam ng may-ari, doon na po namin siya inaresto.
3: Higit 260,000 pesos ang kabuang halaga ang nakulimbat ng sospek sa loob ng 4 na taong pagtatrabaho niya sa kumpanya na ibinibenta rin pala niya.
7: Inyawako po, pero no comment po ako.
3: Dati nang nakulong ang sospek noong 2014 sa kasong karanaping. Reklamong qualified theft ang harapin niya ngayon. Ako si Lestor Aler ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
0: Inilipat na ng NBI ang founder ng Peanut Gallery Media Network na si Franco Babanta at ang 4 niyang kasama sa NBI Detention Facility sa Muntinlupa. Bahagi ng legal na proseso ang paglilipat sa kanila matapos maaresto sa entrapment operation ng NBI sa Pasig City nitong Martes. Dahil ito sa umunoy tangkang pangingikil ng 300 million pesos kay dating House Speaker Martin Romualdez, kapalit ng hindi pagpapalabas ng content na nag-uugnay sa mambabatas sa flood control anomalies. Pinabulaanan naman ng kampo ni Babanta ang aligasyon. Humiling naman ang NBI sa korte ng cyber warrant upang legal na may proseso ang pagsisiyasat sa mga gadgets ni Babanta.
8: We will file the necessary pleadings in the morning and hopefully this will all be over soon. No statement to be had. It'll be part of our defense. But again, I would like to reiterate that there was no extortion. There was no extortion. There was no crime that was committed.
1: Suportado ni Tingog Party List Congressman Jude Asidre ang pabubukas ng imbestigasyon ng Kongreso sa talamak na political hatred at disinformation sa online platform sa bansa. May umaarangkadang balita si Mari Ocampo.
9: Bago pa man ang pag-aresto kay Peanut Gallery Media Network founder Franco Mabanta, una nang itinaas ni Tingog Party List Congressman Jude Asidre ang pangamba sa plenaryo nitong Lunes, hinggil sa ilang grupo na naghahasik umano ng disinformation sa social media.
10: Mr. Speaker, I propose a national framework for better political discourse. Legitimate criticism must be protected. Peaceful dissent must be protected. Political satire must be protected. Hard questions must be protected. But threats are not debate. Harassment is not accountability. Violence is not speech. Intimidation is not democracy.
9: Isa si Asidre sa co-authors ng inihaing House Resolution 980 na naglalayong imbestigahan ang umano'y organisadong disinformation operations ng PGMN. Suporta ito sa kampanya ni House Speaker Faustino Boji D. III laban sa fake news. Dapat anila tutukan kung sino ang utak nito, ang nasa likod ng operasyon, pati na rin ang pinansyal na aspeto nito. At nangyari na nga ang umano'y pangingikil ng PGMN kay dating House Speaker Martin Romualdez.
10: So parang everything is coming to the full picture now. I even think that there shouldn't even be a wider investigation with regards to these incidents with PGN and other similar instances.
9: Iginiit ni Asidre na dapat nakabatay pa rin sa fairness and truth ang kalayaan sa pamamahayag.
10: As I always mentioned, the minimum indicator, the minimum benchmark for free speech will always be fairness and truth. Without beyond what the truth can establish, beyond fairness, I think we're not giving free speech, we're not giving the people we're giving it the regard it is due.
9: Pinabulaan na din ng kongresista ang kumakalat online na pera mismo ni Romualdez ang ginamit ng National Bureau of Investigation sa kanilang operasyon.
11: As far as I know, the money didn't come from Martin Romualdez. Alam naman ho natin sa mga entrapment operations, katulad nung nangyari, hindi naman ho totoong pera lahat ho yun.
9: Isinusulong din sa resolusyon na masilip ng NBI at BIR ang posibleng tax evasion ng mga nasa likod ng mga umano'y disinformation network. Kung kumikita umano ang mga operasyong ito, dapat deklarado at nagbabayad ng tamang buwis. Ako si Mari Ocampo ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
0: May subpoena na ang person of interest sa tangkang pangingikil ng Peanut Gallery Media Network na si CJ Hero. Pinaharap si Hero sa tanggapan ng NBI sa Lunes, May 11 para magbigay ng impormasyon sa nalalaman nito sa extortion attempt ng PGMN founder na si Franco Mabanta. Yan ang umarangkadang balita ni Naomi Tiburcio.
12: Naglabas na ng subpoena ang National Bureau of Investigation sa anchor at commentator ng Peanut Gallery Media Network na si CJ Hero. Siya rin ang person of interest sa reklamong pangingikil na kinakaharap ng PGMN founder na si Franco Mabanta. Kinilala na bilang person of interest sa kinakaharap ng reklamong pangingikil ni Franco Mabanta ang digital political commentator ng Peanut Gallery Media Network na si CJ Hero. Ayon sa National Bureau of Investigation, kasama siya sa affidavit ng complainant at laman mismo ng umunoy mapanirang video laban kay former House Speaker Martin Romualdez. Sa kasagsagan nito, nag-deactivate ng social media account si Hero. Istilo ng PGMN ang mga matapang na komentaryo, kaya't hindi na bago para sa ilang anchor nito na makatanggap ng reklamo mula sa ibang personalidad.
13: PGMN is not a ragtag band of backyard broadcasters you can bully like some goons in a low-budget kiss-kiss bang-bang movie. We are the real deal, Marvin.
12: Nasa PGMN rin ang ilang dating opisyal ng Administrasyong Duterte gaya ni Greco Bellica, dating chairman ng NABUWAG na Presidential Anti-Corruption Commission, at dating Comelec Commissioner Attorney Rowena Guanzon.
14: You go there and tell them everything you know. Expose all of them.
12: Nasa PGMN rin ang ilang komentarista gaya ni Orion Perez, Jordan Sebastian at kamakailan ang aktor na si Edu Manzano.
15: May simple akong tanong. May respeto pa ba tayo sa sarili natin bilang mamamayan?
16: Philippines is a hopeless hellhole. Let's face it, folks. Pathetic!
12: Umani naman ang batikos mula sa ilang personalidad si Manzano dahil sa pagkakaugnay nito sa PGMN.
17: And that's why he likes people down PGMN, kasi hindi daw nagbabash ang mga tao sa PGMN ng mga ibang... Punta ka lang sa PGMN. Do you see how they reply to people's comments that are against their comments? Sinasabi ng PGMN, ganun sumagot ang PGMN.
12: Bukod kay Manzano, nasa PGMN rin sina James Deacon, ilang mga personalidad sa sports gaya ni Brandon Vega at ilan pang anchors sa paksang legal, pinansyal, digital at lifestyle. Ako si Naomi Tiburcio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Pag-usapan natin ang umano'y tangkang pangingikil ni Franco Mabanta at ang sistema na ginawa ng Peanut Gallery Media Network. Makakausap natin ang public interest lawyer na si Attorney Jess Falsis. Attorney Falsis, magandang hapon po and welcome sa Arangkada Balita.
18: Good afternoon, Ma'am Nina and Sir Jack.
1: Okay, Attorney Falsis, unang tanong, bilang isang political vlogger, ano ang masasabi niyo at sang-ayon ba kayo sa mga ginagawa o ipinapublish ng PGMN?
18: Well, hindi niyo na itatanong, Ma'am Nina, but I was invited to be a PGMN anchor noong 2024, to be one of the founding anchors ng PGMN, and I declined. And the reason why I declined, hindi po natin tinanggap na maging anchor, is because nagkaroon ng presentation noon sa akin at sa ibang mga kasamahan ko noon na ini-invite nila, si CJ Hero was nandun, o Ryan Perez nandun, may presentation si Franco Mabanta noon sa amin na ang profit-sharing model ng PGMN aside sa monetization ng Facebook or YouTube. So kunwari, may gagawin kang video, pag in-upload yan, pag pinublish yan sa Facebook, sa YouTube, kung ano yung monetization nun, depende sa views, depende sa ibabayad ni YouTube or ni Facebook, may share ka. So that's legitimate. Mm. Legitimate yan kasi ano yan eh, ganun naman, that's how social media platforms work. Mm-mm. So trabaho yan, content creation. Pero nung same meeting po na yon, ang concern ko kasi kaya hindi po ako tumuloy sa PGMN is meron ding sinabi noon sa akin si Franco personally na if you bring in a political client, you can get a commission doon sa ibabayad ng client. So ano po yan, personal knowledge ko po yan, na yun po yung isa sa mga monetization or profit sharing models ng PGMN. So ang tanong niyo po is ano bang opinion ko sa PGMN? Ang PGMN po, sa aking opinion, hindi po sila media network. Nasabi na po yan ng isang batikang profesor sa University of the Philippines, na it's really more of a digital media na content creator, hindi naman yung traditional journalism na may layers of review, may editorial review. Ito kasi, ano lang to eh, one-man show usually. Mm-hmm. Yung scriptwriter, yung researcher, yung anchor, yung content creator, ay yung ini-invite ni Franco. Like si CJ Hero, of course, may mag-shooting sa kanya, mayroong cameraman, or mayroong mag-edit. Pero yung standards of journalism na editorial review and investigative research, hindi po yan present sa PGMN. It's just a media network in name, but it's actually just like any other content creator. And hindi masama po yung content creation, no, in general. But in this case, because sometimes they pass themselves off as a legitimate or traditional media network, doon yung nagkakaroon ng confusion or conflation, especially when a lot of the times ang PGMN po ay nagkakalat mismo ng either fake news or misleading na balita or propaganda na commentary that they package as news. So, ang PGMN po, with all due respect to them, of course, they would insist that they're a media network, pero sa lahat po halos ng nasa industriya ng journalism, ako hindi po ako journalist, pero nandito po ako sa industriya ng commentating, ako, I don't call myself as a journalist. I always just call myself as a commentator. Ang PGMN po, hindi po sila journalists. Sila po ay mga commentators.
1: Ayun. Oh, ayun, wala namang masama kung commentator ka. Pero kapag may pera nang involved, kasi napapansin natin, oh, wala namang nagde-defend sa kanila na ibang legitimate media network or legitimate or in general, walang nagde-defend na journalists, anchors, media network. Kasi usually pag ganyan, di ba?
19: Kahit yung group, di ba? Wala nagsabi na, oh, inaano yung press freedom. Wala nang gaganon. Sila lang ang nagsasabi.
1: Eh. Hindi katulad nung, for example, nung pinasara yung ABS-CBN. Ang daming nag-defend.
19: NUJP, PC, PCIJ, di ba?
1: Ito parang wala. Wala tayong naririnig sa ibang mga news organizations.
18: Ang kanilang press statement na ay attack on free speech or attack on press freedom ang nangyayaring investigasyon ng NBI. But we have to note, it's an entrapment eh. Hindi naman pwede matuloy yung entrapment kung hindi nag-solicit si Franco Mabanta ng ganung pera. Nakita natin yung evidence, yung video, yung surveillance, and how the entrapment was carried out. Napaka-transparent kasi dinisclose ni NBI eh. Mm-hmm. Sa media, no, sa iba't ibang network, including your network, yung mga video of how the entrapment was staged. So, kapag nag-solicit ka, hindi na kasi yun press freedom. Ano na yun eh? Paid speech. Ang free speech po, hindi yan pwedeng ano eh, yung practice sa traditional journalism noon, na hindi naman natin sinasabi santo ang mga journalists. No? Even ang mga journalists noon, they were faced under scrutiny. May konsepto po tayo ng attack and collect, tsaka defend and collect, na ang mga journalists, titira yan or magpapublish ng balita or i-withhold nila, depende kung merong patron or merong magbabayad para i-silence yung balita. So, ibang issue po yun, no, sa traditional journalism. But it seems, until now, sa digital media, especially PGMN, which calls itself a media network, if you solicit or nag-extort ka ng bayad in exchange for publishing a story or not publishing a story, hindi na yun free speech. That's already paid speech.
19: O nga, and attorney, di ba, ang tanong nga doon, sino na yung nag-finance sa kanila? Kasi pag pinanood mo yung promo na itong si CJ Hero, sinasabi, hindi, wala silang suitcases, hindi daw sila front for political dynasty sa atin, wala daw sa kanilang nepo babies, yun yung sinasabi sa ano. So ang pupunto sa kanila ay parang sinasabi nila is yung mga donors yata. Ano ba yung pagkakaalam nyo? So based doon sa pagkakasabi nyo na business model nila na lumalabas?
18: Hindi po sa akin dinisclose kung sino talaga yung funder or backer when I was invited to be an anchor way back 2024, no? Nung walang-wala pa sila, mag-i-establish pa lang. Pero ang dating sa akin, it was just my observation, no? Based on what Franco Mabanda said, na if you bring in a political client or a politician, you can get a commission dun sa ibabayad ng client, depende kung anong gusto niya. Attack video or defense, pwedeng i-promote. It's my observation na ang PGMN, ang money model niya talaga is it's funded by politicians na clients. So I'm not saying na itong mga susunod na sasabihin kong pangalan ay talagang mga kliyente ng PGMN, but we have to observe na in the run up to the May 2025 elections, no, ito yung start up talaga si PGMN, bagong-bago siya, talagang nagsisimula siya sa industriya October 2024 to May 2025. That was the filing of candidacy until the actual elections in May 2025. Kapag ika-canvas nyo po kahit sino pwedeng gawin to, i-canvas nila yung mga YouTube videos ng PGMN noon, makikita natin na meron silang promotional videos promoting Senator Marcoleta for Senator, Chavit Singson for Senator, meron silang attack video against Mayor Honey Lacuña as the Mayor of Manila, and meron silang attack video against Congressman Marvin Willio sa Quezon City. So, hindi ko sinasabing mga clients yan, no? Yung sa promotional videos, but if ganun yung sinabi sa akin ni Franco Mabanta noon, it's up to him to disclose whether or not talagang may mga nagbayad either to promote or to attack their opponents.
19: And Attorney Falsis, on a personal note, no, paano po pagkakilala mo dito kay Franco Mabanta? Kasi may napanood nga akong video, nakasama ikaw. Parang ano mo yun, show po ba yan?
1: Masya ka in-invite ka, baka ibang, friends rin kayo.
19: At partner, ibang-iba itsura ni Attorney Jess Falsis noon. Hindi ko nakilala, mukhang hindi pa kayo nakapag-ahit nung
18: Ano po kasi, with all humility, ako po original anti-Duterte ako noon pa. Since 2016, hindi ako nagbago hanggang ngayon. Consistent po tayo. But when I'm invited to debates or when I'm invited to conversations with the other side, yung mga pro-Duterte, like si Franco Mabanda at si Mike Acevedo, I go. Kasi I want to reach out to them so that yung audience din nila, when they publish the video or mapanood ng supporters nila, maririnig yung aking opinion or yung aking side. So yun yung aking intention. We're not friends. He reach out to me kasi naghahanap din siya noon ng makakadebate na anti-Duterte. Ako naman, wala naman tayong takot kahit sino, kahit anong oras, pwede nating idebate kung tama ba ang mga pinagagawa ni President Duterte, and sa akin, I'm confident to debate anytime. So yun po, tinanggap po natin yun. And that was not because of friendship. Yung friendship na nangyari maybe after that episode or that taping, because syempre nakilala natin yung tao. Pag nakilala mo naman yung tao, at least hindi na siya troll or hindi na siya random na tao sa utak mo. Ano na siya, nabubuhay na siya na tao. Pero hindi po kami like nag-hangout, hindi naman po kami nagkikwentuhan ng mga sikreto. Pero kilala ko po siya personally dahil nga doon sa pag-reach out niya noong panahon ni President Duterte. So yung mga nagsasabing hindi DDS, si Franco Mabanta, mali po yun kasi naging social media director lang po siya ni PBBM noon dahil kay President Duterte. Ang una po niya talaga na PR job or ang kanyang blogger group, yung iniikutan niyang industry or circle noon ay mga pro-Duterte. Mm-hmm. Tandaan po natin yung mga pro-Duterte noon ay also pro-Marcos dahil may uni team pa or magka-okay pa noon si President Duterte and si President Marcos.
1: Mm-hmm. Ah yes, oo. Baka nakalimutan eh. Dati nga may unity team, kaya nga nanalo yung mag-tandem eh. Pero Attorney Jess, last question na, no? What about itong na-involve na rin yung mga big name personalities, let's say Edu Manzano, James Deacon, pati si Brandon Vera.
19: Brandon diba? Vera, nandun.
1: Nandyan. So ano po ang magiging effect nito sa mga personalidad na ito? Meron kaya silang legal risk or baka, you know, they may be parang iba na yung reputation na ngayon, parang guilty by association. Ano po masasabi niyo dyan?
18: Well, depende naman po yan sa ebidensya. Kailangan si NBI kapag nagkaroon ng cyber warrant doon sa cellphone or mga devices ni Franco Mabanta at ng iba, kasi may subpoena din kay CJ Hero. We have to remember CJ Hero kasi siya yung may attack video against Marvin Rillo noon. Mm-hmm. And ngayon, siya din ang sinasabing merong attack video na ginagamit pang extort kay SMR. Siya yung parang anchor doon. Yung liability ng ibang anchors will depend on whether or not may alam ba sila sa pag-extort, are they themselves participants na magpo-promote sila ng candidate, or may man silang hindi ipapublish na story against a certain politician in exchange for money. So, it depends. Kasi makikita naman yan na may mga onting evidence na po lumalabas. Like, okay, may mga group chat po ang PGMN na pinagtatanggal lahat ng anchors doon sa group chat, kasi group chat yun para sa lahat ng anchors eh. Eh kahapon or nung isang araw, dahil nga sa mga pumotok na balita, ang ano po, doon sa ebidensya na meron ng NBI, eh pinagtatanggal ang mga anchors doon sa group chat.
19: Okay, sige po. Nako, maraming salamat, Attorney Jess Falsis. Happy weekend, sir.
18: Good evening and good afternoon.
19: Apo.
1: Samantala, pitong Filipino seafarers sugatan sa panibagong drone attack ng Iran.
19: Marami pa ang mainit na balita sa pagbabalik ng
1: Arangkada Balita.
20: 92.3 FM Radio.
21: Ka-vibes.
22: Ang lupet.
23: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
24: Ang galing-galing mo.
25: Smart 2.
24: Smart Dishwashing Paste ko.
25: Smart 2.
24: Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero.
25: Smart.
24: Ang galing for everyday.
23: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
25: Pahit para walang bahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to.
24: Tanggaling-galing mo.
25: Smart Dishwashing Paste.
23: Heavy duty linis bawat pahit.
26: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
27: ACS.
28: Ang kinis na niya.
29: In fairness, nag-glow up.
30: May

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
3: Ang galing-galing mo.
4: Smart,
3: Smart Dishwashing Paste ko.
4: Smart Tube.
3: Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero.
4: Smart.
3: Ang galing for every day.
2: Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
4: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
3: Tanggaling-galing mo.
4: Smart Dishwashing Paste.
2: Heavy duty linis bawat pahit.
5: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
6: ACS!
7: Ito ang manupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio.
8: FM Radio.
9: Kabay!
10: Ang lupit!
11: May malakihang rollback sa diesel sa susunod na linggo. Ayon sa Department of Energy, bababa ng 9 piso. Ang kada litro ng diesel, 12 pesos naman sa kada litro ng mababawas sa kada litro ng kerosene. Pero may katiting na aumento naman sa gasolina na naglalaro mula piso at 60 sentimo hanggang piso at 70 sentimo. Dahil dito, maglalaro na sa 70 hanggang 95 pesos ang pump price ng diesel habang 75 pesos hanggang 105 pesos naman sa gasolina. Paliwanag ng DOE, epekto ito ng pag-usad ng P-stock sa gitnang silangan.
12: Nagbabala ang Meralco na posibleng tumaas pa ang singil sa kuryente. Ayon sa power distributor, ito ay dahil sa humihinang piso laban sa dolyar. Tumataas din anila ang presyohan sa spot market at suppliers. Bukod sa overall rate, tumataas ang demand sa kuryente habang umiinit ang panahon. Ayon naman kay Meralco spokesman Joe Zaldariaga, ilan sa mga nakikita nilang pamamaraan para bumaba ang kuryente ay ang shortened refund period na magbabawas ng 23 centavos per kilowatt hour at ang pag-alis sa value-added tax sa natural or natural gas mula sa malampaya na makababawas naman ng 20 centimos kada kilowatt hour.
11: Sa ibang balita, sugatan ng 7 Filipino seafarers dahil sa napaulat na Iranian drone attack kahapon ayon sa Department of Migrant Workers. Ayon kay Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, nakaligtas naman ang mga Pinoy sa pag-atake at nagpapagamot na sa ospital. 4 sa mga ito ay nagtamo ng minor injuries habang seryoso ang kondisyon ng 4. Patuloy nilang binabantayan ang sitwasyon ng mga seafarers. Nangyari ang insidente habang dumadaan ang sinasakyan nilang barko sa Strait of Hormuz.
12: Formal nang binuksan ang ika-48 ASEAN Summit na pinamumunuan ng Pilipinas kung saan hinikayat ni Pangulong Marcos Jr. ang mga kasaping bansa na magkaisa at magtulungan sa harap ng mga epekto ng tensyon sa gitnang silangan. Yan ang umarangkadang balita ni Christian Bascones.
13: Anchored on the theme, navigating our future.
14: Nanawagan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga pinuno ng ASEAN na magkaisa at simula ng pinakamainam na hakbang para sa riyon, kaugnay ng epekto ng tensyon sa Middle East. Sa pagbubukas ng 48th ASEAN Summit, binigyang diin ng Pangulo na malaki ang epekto ng sigalot sa gitnang silangan sa buhay, kabuhayan at kaligtasan ng mga mamamayan sa riyon. Kaya nagpahayag ng pasasalamat ng Pangulo sa lahat ng mga pinuno ng bansa ng miyembro ng ASEAN na nagtipon sa paniniwalang ito ang tamang panahon para patatagin ang mga kasunduan.
13: If there is one lesson ASEAN has learned over the decades, it is that difficult times do not divide us. For ASEAN, challenges present us with opportunities that have further strengthened our resolve to work more closely, to listen more carefully, and to act more purposefully. This summit gathering is evidence of that commitment.
14: Bilang ASEAN Chair, itinutulak ni Pangulong Marcos ang pagpapatibay ng energy, food at maritime security. Nagsilbi rin bilang tulay ng ASEAN para magkasundo ang Cambodia at Thailand. Pinangunahan ni Pangulong Marcos Jr. ang pagkakamay ni Cambodian Prime Minister Hun Manet at Thai Prime Minister Anutin Charnvirakul bilang bahagi ng pagsisikap ng Pilipinas na pahupain ang tensyon sa alitan sa border ng dalawang bansa. Samantala, habang abala ang Pangulo sa pagpupulong, hindi pinalagpas ng palasyo ang mga banat ni Vice President Sara Duterte nang sabihin nitong hindi nagtatrabaho ang Pangulo.
6: Hindi niya alam ang nangyayari, kung anong tinatrabaho ng Pangulo. Kita niyo naman po, kayo po nandito ngayon for the ASEAN Summit. Ang Pangulo po ay nagtatrabaho. Samantalang ang Vice Presidente nandoon po sa ibang bansa at nagbabakasyon. So, wala po siyang naitutulong ngayon sa ASEAN at wala po siyang nagiging trabaho.
14: Kinumpirma naman ni Castro na nagtrabaho bilang social media director ng Pangulo ang naarestong founder at CEO ng Peanut Gallery Media Network na si Franco Mabanta, kaugnay ng kasong robbery through extortion. Ayon kay Castro, ilang buwan lamang nanatili si Mabanta sa posisyon at kalaunay tinanggal dahil hindi nagustuhan ng style o estilo nito.
6: Kailan ba yung sinasabi nila? 2018, wala naman nagdi-deny na naging social media director ng Pangulo itong si Franco Mabanta. We're talking of now.
14: Ako si Christian Bascones ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
11: Pag-usapan natin ang kinaganap na ASEAN Summit sa Cebu kasama ang Security Analyst at Associate Professor ng De La Salle University, si Dr. Sherwin Ona. Professor Ona, magandang gabi po at welcome back sa Arangkada Balita.
8: Hello Jack and Nina, at again, maraming salamat muli sa inyong invitation.
11: Yes, and salamat po sa inyong oras po, Professor Ona. Una, ito pong ASEAN Summit, ano kadalasan po ba yung agenda dito at ano yung magiging pakinabang po ng ating bansa?
8: Well, kung ang tinutukoy mo ay yung nangyari ngayong araw na to, no? Maliwanag na maliwanag yung agenda ng Pilipinas, ano? Very timely at that, ano? Dahil nga tinukoy ni President Marcos yung mga pressing issues that beset the region, ano? Especially yung energy security at saka yung food security, no? Na isama na rin diyan yung maritime security, yung issue nga ng pagkakaroon ng isang ASEAN Maritime Center para pag-usapan yung anumang maaaring maging sigalot, lalong-lalo na rito sa South China Sea.
12: Nakikita ba natin na dahil dito sa ASEAN Summit na to na mas united yung front ng ASEAN, ano? Kapag pinag-usapan yung buong global relationship, especially pagdating sa China at sa US, kasi may nagsasabi minsan watak-watak ang mga ASEAN countries. Ano po ang take nyo dyan?
8: Yeah, so Nina, no? I totally agree with that point of view, na magpe-present dapat ang ASEAN ng single voice, ano, lalong-lalo na dito sa nangyayaring energy crisis, ano. Maganda yung napag-usapan dito, no, sa pagpupulong na naganap, ano, lalong-lalo na yung tinatawag na ano, no, yung shift to renewables, no. Pag-uusapan niyan mabuti at kung paano kumbaga i-distribute yung demand ng bawat country dito sa ating region, ano. So I'm sure na pag-uusapan ng masinsinan yan at hahanap ng mga alternatibo, lalong-lalo na ngayon, no, mainit na mainit yung pag-focus dito sa renewable sources, ano. Kaya maganda yung ginawa ng Pilipinas dahil nga ito yung hudyat ng kumbaga pagkakaisa rin ng buong rehiyon para matugunan itong crisis na ito.
11: And Professor Ona, no, binanggit mo kanina yung maritime security, and I remember last year, di ba, partner, may pinag-usapan tayo na code of conduct sa West Philippine Sea na dapat ay babalang kasi nga. Ito ba, dyan ba tinatalakay ito or sa ibang klaseng pagtitipon pa?
8: Alam mo, medyo subdued yung pag-mention sa code of conduct, ano. Pero alam mo naman ng mga ganitong klaseng mga diplomatic venues, ano, nag-o-open siya ng opportunities, Jack and Nina, no. At maganda yung strategy ng Pilipinas, ano, dahil nga hindi siya naging kumbaga combative in terms of our rights, no, dito sa South China Sea. But bagkus, ano, pinapakita niya na collective dapat ang approach, ano. Yes, meron tayong mga karapatan, meron tayong mga ipinaglalaban dito sa ating mga teritoryo. But kumbaga binabalanse rin natin dun sa interest ng rehiyon, ano. Kaya kumbaga naghahanap din tayo ng mga opportunities para mag-reach out sa ating mga ASEAN partners and neighbors.
12: At huling tanong po, Prof, the worst is over na po ba pagdating sa tensyon sa Middle East?
8: Nako, Nina, how I wish I can give you an affirmative answer, ano? Mukhang malayo pa tayo doon, ano? Lalong-lalo na ngayon na mukhang nagpapalitan pa ng salita at ng putok itong mga puwersa ng Iran at saka ng US, ano? Mukhang hindi pa to matatapos, lalong-lalo na ngayon na medyo yung mga terms ng agreement na pinupush ng dalawang bansa ay mukhang hindi nagtutugma, no? Although syempre na nga we are hopeful, but unfortunately at this point mukhang wala pang off ramp dito sa conflict na ito.
12: All right. Maraming salamat po, Professor Sherwin Ona. Happy weekend.
8: Thank you, Nina. Thank you, Jack.
11: Bye-bye.
12: Samantala, kumpiyansa si Bicol Saro party list, Representative Terry Ridon, na kasado na ang pag-usad ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte sa Lunes. Nagbabala naman ang mga legal expert na ito na ang huling pagkakataon ng bise para magbitiw sa pwesto kung nais siyang iwasan ang perpetual disqualification. May umaarangkadang balita si Justin Ignacio.
9: Technicalities. Sa mga paligo,
10: nakatakda na sa darating na Lunes, May 11, ang pag-usad ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Bicol Saro Party List Representative Attorney Terry Ridon, si VP Sara ang magiging kauna-unahang impeachable official sa kasaysayan na mai-impeach ng dalawang magkahiwalay na kongreso.
15: She was impeached by the 19th Congress and she will be impeached by the 20th Congress on Monday.
10: Una nang inihayag ni Ridon itong Huwebes na mula sa kanilang konsultasyon, 215 House members anya ang suportado sa impeachment laban sa bise. Sa The Agenda Forum kanina, binigyang diin naman ni Attorney Melencio Santa Maria Jr., law professor at dating dean ng FEU Institute of Law, na napakahalaga ng mangyayari sa Lunes dahil ito ang magdidikta kung magpapatuloy ang paghabol sa pananagutan ng bise. Ipinaliwanag ni Santa Maria na kung magbibitiw sa tungkulin si VP Sara bago ang nakatakdang pag-usad sa Lunes, maaaring hindi na matuloy ang impeachment trial.
16: Kaya napakahalaga ng mangyayari sa Lunes, no? Tama ba? Kung sa Lunes, kasi before that Lunes, kung mag-resign, wala ng impeachment trial. So, hindi matutuloy. Walang okasyon para ipataw yung desisyon na perpetual.
10: Kapag naipadala na ang Articles of Impeachment sa Senado, obligado ang mga senador na simulan ng paglilitis base sa utos ng saligang batas. Giit ni Attorney Santa Maria, Senado ang magsisilbing hukuman at wala silang opsyon kundi tanggapin ang kaso at magdesisyon base sa ebidensya.
16: Trial shall by the Senate forthwith begin. Isang utos yun, isang command yun ng konstitusyon at hindi mababago yan ng majority vote ng ating mga senador.
10: Nagbabala rin ang abogado na magkakaroon ng matinding emosyon at posibleng pagkilos ang taong bayan kung hindi boboto ang mga senador ayon sa ilalatag na ebidensya. Sa Lunes, nakasalalay sa bilang ng mga boto ng miyembro ng Kongreso na pabor sa impeachment. Kung mahaharap ba ang bise sa parusang habang buhay na diskwalipikasyon sa pagtakbo sa anumang posisyon sa pamahalaan. Ako, si Just Tin Ignacio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
12: Usap-usapan ang naging pahayag ni Senator Robin Padilla tungkol sa papel ng Senate Minority pagdating sa posibleng pag-akyat ng impeachment case laban kay VP Sara Duterte. Giit ni Padilla, ang pag-opos ang mismong trabaho ng minorya, pero ilang eksperto umalma. May umaarangkadang balita si Angela Babad.
17: Trabaho po ng minority yon. Yan po ang parliamentary procedure na dapat naming sundin.
18: Bilang bahagi ng Senate Minority, iginiit ni Senator Robin Padilla na trabaho nilang tumutol sa anumang usapin na tinatalakay sa plenaryo. At partean niya nito ang posibleng pag-akyat ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ay sa gitna ng usap-usapan ng posibleng pagharang ng minorya sa pag-convene ng impeachment court. Pero ayon sa ilang eksperto, hindi tama ang pahayag ni Padilla. Ayon kay mamamayang Liberal Representative Laila De Lima, kung palaging kukontra ang minorya sa mayorya, kahit walang basihan o ebidensya, ay hindi na ito pagganap sa tungkulin bilang minorya, kundi isa ng pagiging obstructionist. Ayon din kay political analyst Ronald Diamas, ang trabaho ng minorya ay maging fiscalizer. Ayon sa Adopted Resolution No. 39 ng 15th Congress, o ang Resolution Adopting the Rules of Procedure on Impeachment Trials, malinaw na nakasaad na kailangang panatilihin ng mga senador ang political neutrality sa kabila ng pagkakaroon ng partido, bagay na pinaliwanag ni Attorney Lorna Capunan, senior partner ng Capunan and Castillo Law Office.
19: Nakalagay dyan sa isang rule nila, there would be political neutrality. Ha? Anong ibig sabihin ng political neutrality? You cannot discriminate on account of your political affiliation. Mm. So yung mga senador dyan na bumoto na, nagsabi na that they will be loyal to the Vice President even without looking at the evidence, pwedeng i-question yun. Where is your political neutrality?
18: Dagdag pa ni Capunan, dapat hindi pansariling interes ang unahin ng mga mambabatas.
19: Hindi naman sinabi sa oath of office na I will defend, since I'm a minority, I will defend the minority position. Kung in aid of legislation, wag nilang tignan ano ba yung nakakabuti sa akin. Ang tignan nila, ano ba nakakabuti sa taong bayan.
18: Ayon naman kay Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson, kung sakali mang may magmosyon kontra sa pag-convene ng impeachment court, ay kinakailangan itong pagbotohan ng Senado. Samantala, sa kabila ng binitawang pahayag ni Padilla, iginiit ni Senate Minority Floor Leader Alan Peter Cayetano na wala pang klarong napag-usapan ng minorya hinggil sa usapin ng impeachment. Ako si Angela Babad ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
11: Kumpiyansa si DILG Secretary John Vic Remulla na makukuha nila ang puganting si Zaldico sa kabila ng hirit nitong asylum sa bansang France. Tinututukan din ng DILG ang desisyon ng Netherlands sa asylum bid ng dating tagapagsalita ng Malacanang na si Secretary Harry Roque. Yan ang umarangkad ng balita ni Willie Delgado Jr.
20: Kunin namin siya bago...
21: Naniniwala si DILG Secretary John Vic Remulla na mapapasakamay nila ang puganting si Zaldico sa tulong ng red notice mula sa Interpol. Ito ay bago desisyonan ng bansang France ang hiling na asylum ng dating kongresista.
20: I'm confident na bago siya matapos yung mga asylum application niya, makukuha na natin si Zaldico.
22: Bago mag-grant yung ano?
20: Bago matapos. 6-month application process kasi yan eh. Sometimes tumatagal.
21: Aminado din si Remulla na may bahagya lang pagkakaiba ang mga bansa pagdating sa red notice.
20: It turns out, iba pala ang batas sa Pilipinas saka sa Interpol. Basta doon may political inkling na konti ay di-delay nila. Ininvestigate nila sa kanya ng sarili. But I'm confident we'll get the red notice and I'm confident we're gonna get Zaldico back here to the Philippines.
21: Kinumpirma din ni Remulla na nasa France pa rin si Zaldico.
20: He has a house in Champs-Élysées, a 10 bedrooms na malapit sa Christian Dior. Ganto kalaki yung taas yung mga siling ng 10 bedrooms. Probably worth maybe $200 million or euros yung isang bahay na ganun.
21: Nilinaw pa ni Remulla na walang kinalaman ang asylum ni Zaldico kung bakit natatagalan ang pagbabalik dito sa Pilipinas.
20: It doesn't always work to our favor, eh, di ba? But now we see that this world is getting smaller. Palitan ng palitan mundo niya. Eventually, makukuha rin natin yan.
21: Kinumpirma din ni Remulla na kasamang binabantayan nila ang pagtatapos ng asylum application ni dating Palos Secretary Attorney Harry Roque.
20: Tulad si Harry Roque, officially this week, tapos na ang kanyang 6 months. So we will know kung by today kung granted daw hindi. Kung hindi na grant, pwede na siya expel doon kasi wala na siya travel papers eh. At saka yung kaso niya kasi is human trafficking, kaya iba ang level nun, na banned sa lahat ng mga bansa talaga.
21: Ako si Willie Delgado Jr. ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipinas.
11: Sa San Agustin, Quezon City, may kakaibang pakulo ang isang grupo ng mga nanay para sa pagdiriwang ng nalalapit na Mother's Day. Yan ang umarangkadang balita ni J.M. Pineda.
0: Malaki ang kontribusyon ng isang ina sa komunidad. Sentro sila ng pagbubuklod ng bawat isa. Kaya ngayon papalapit na ang espesyal na araw para sa kanila. Isang grupo ng mga kababaihan sa Barangay San Agustin sa Quezon City ang magsasagawa ng isang fun run para sa selebrasyon ng Mother's Day. At kasabay niyan, ang paborito ng mga mommies na Zumba. Target kasi ng United Ladies of San Agustin ang mas healthy na celebration ng araw ng mga ina.
1: Kasi nga, para ma-focus naman yung health issues ng mga nanay, magtumawa naman, magkaroon ng new friends. And paminsan-minsan makatakas naman sa laging iniisip yung usaping pambahay.
0: Pagkakataon din daw ito para makapag-bonding ang mag-anak dahil bukas rin ito para sa lahat ng gender. Pwedeng isama ang asawa, anak o kaya mga kaibigan.
1: The goal is to set camaraderie. Camaraderie among neighborhood and the family and other groups. Kasi medyo parang nakapag-set kami na standard kasi nga the group was formed through trust.
0: Invited din ang ilang mga nanay sa labas ng Barangay San Agustin. May mga nagpa-register na galing pa sa Caloocan at iba pang parte ng Quezon City. 5 kilometers ang layo ng fun run na iikot sa buong barangay ng San Agustin. Dahil nabuo ang grupo sa pagtutulungan, mismong mga miyembro nito ang gumagawa ng mga race kits na gagamitin sa event. Dito daw ay naipapakita ang toughness at talents ng mga kababaihan, lalo na ang mga mommies, mama, nanay at ina. Binigyan din ng grupo na ang pagiging nanay ay isang trabaho na puno ng pagmamahal na walang pinipili at itinuturing rin na pundasyon ng lakas ng bawat isa. Ako si JM Pineda ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
12: Ang mga nanay ang ilaw ng tahanan pero minsan nagsisilbi rin silang haligi dahil sa hindi maiwasang sitwasyon. Hanggang saan ang kayang gawin ng isang ina para sa mga anak? Nagbabalik si Justin Ignacio.
10: Mahigit 2 dekada nang nagmamaneho ng tricycle ang 65 taong nanay na si Clarita Nicolas sa kahabaan ng Maginhawa sa Quezon City. Sabi nga ng iba, nanay na, tatay pa. Alang-alang ito sa kinabukasan ng kanyang pamilya. Dating tindera si Nanay Clarita, pero napilitang humawak ng manibela ng tricycle nang magkaproblema sa asawa. At sa likod ng karaniway mga lalaking driver, ipinakita ni Nanay Clarita na kaya niyang makipagsabayan sa mga bruskong mga driver para sa kanyang mga anak.
3: Ay, tricycle driver, babae. Ay, si Nanay. Nanay, masarap po bang mag-drive? Oo, kako. Kumikita. At papanok.
10: Sa araw-araw na pamamasada mula umaga hanggang hapon, tinitiis niya ang pagod at ang unti-unting paglabo ng kanyang paningin. Pero ang kanyang paghihirap, nasuklian ito sa pagtatapos ng kanyang 2 anak na noon ay bit-bit pa niya sa loob ng kanyang sidecar tuwing oras ng uwian.
3: Noong maliliit pa sila, elementary pa lang, alis ako sa bahay, nakagayak na talaga. Nakaprepare na yung mga gamit nila yung pagkain kasi nag-aaral pa sila noon. Pagka oras ng dating nila, susunduin ko. Yung isa ang magbabantay, yung isa susunduin ko.
10: Bit-bit niya ang paniniwalang ang puso ng isang ina ay may lakas na higit pa sa anumang makina.
3: Sa mga kapwa ko babae na nagtataguyod sa pamilya, ganyan lang tayo, kahit tayo babae, kaya natin gampanan ng isang pari di pamilya.
10: Sa darating na Mother's Day, hindi luho ang hangad din Nanay Clarita, kundi ang kapayapaan at pagkakaisa ng pamilya na minsan ang sinubok ng mapait na karanasan. Ang kanyang kwento ay isang patotoo na ang tunay na pagmamahal ng isang ina ay handang bumiyahe kahit sa pinakamatarik na landas ng buhay. Maiparating lamang sa maayos na destinasyon ang kanyang mga anak. Ako, si Justin Ignacio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
11: Patuloy na lumalakas ang Tropical Storm Hagupit habang

0: tawaging Bagyong Kaloy. Umalma si San Juan City Mayor Francis Zamora sa mga paratang na napapabayaan niya ang mga ospital sa siyudad, lalo na ang San Juan Medical Center. Katunayan, sinabi ni Zamora na tumaas ang budget sa ospital mula mahigit 315 million pesos noong 2019. Mahigit 644 million pesos na ito ngayong 2026. Prioridad aniya ang healthcare ng bawat residente ng San Juan. Target din ng LGU na gawin ang San Juan Medical Center bilang Level 3 Hospital at maging nationally recognized Green Medical Center of Excellence.
1: Alamin natin ang latest sa showbiz mula sa ating beshi ng bayan, Jai Ho.
2: Heto na nga ang latest na umarangkadang showbiz balita matapos ang Round 6 Sex Bomb Get Get Out Concert Finale sa MOA Arena noong April 30 ay agad nating nakapanayam ang leader ng grupo na si Rochelle Pangilinan. Emosyonal si Rochelle dahil nagawa na nila ang finale concert at nakatapos na din sa una nilang international show. Alamin natin ang lahat ng kwento sa Jai Hot Exclusives.
3: Mula round 1 to round 6 sa punong-puno, sila din mismong sex bomb ang nagde-break ng kanilang record sa MOA Arena. Ano ang say ni Rochelle Pangilinan dito?
4: Sobrang grateful. Unexpected na ganun pa rin kadami yung darating tonight. Half of my heart na masakit sa akin na last na to. But wala ko magagawa eh. And kailangan ko din mag-perform. Hindi lang sarili ko dapat yung iniisip ko. And sa dami ng taong dumating ngayong gabi, grabe, wala akong ginawa kundi titigan lahat ng tao.
3: Bilang leader ng grupong Sex Mom, paano nga ba sila nagdesisyon na baguhin ang venue at ibalik sa MOA Arena?
4: Nung pumasok na yung tag-init, hindi natin kaya yan. Yes. Yan yung init na pag naglabas ka ng itlog luto. Sabi ko, isa sa atin, posibleng may mahimatay. But then, nakita namin yung engagement sa social media na talagang mas maraming pinalaki ng sex bomb na nagsasabi na indoor na.
3: Samantala, ano naman ang masasabi ni Rochelle sa lahat ng mga sumusuporta sa kanila?
4: Maraming salamat po sa lahat ng pinalaki ng sex bomb at sa mga hindi nagsasawang sumuporta at maniwala sa mga pasabog namin na ganito nyo kami sinanay na lagi may pasabog. Kaya maraming salamat po sa inyong lahat.
2: At yun na muna ang latest sa mundo ng showbiz. Ako nga po, ang resident karangkada ninyo pagdating sa mga hotheads and exclusive ganap sa mga paborito nyong artista. Ang nag-iisang beshi ng bayan para sa Jai Hot Exclusives, balik sa inyo.
1: Maraming salamat, Jai Ho. At yan ang mga umarangkadang balita ngayong araw. Ako si Nina Corpus.
0: Happy Mother's Day, partner.
1: Thank you. Happy Mother's Day.
0: At ako naman si Jack Batallones. Para hindi mahuli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na
1: Arangkada Balita.
5: Ito ang manupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio. FM Radio.
6: Kabay.
7: Ang lupit!
8: Wala ko sa mama ko. Ang mama ko, mas magaling pa sa doktor. Kaya niya ako gamutin kahit anong sakit ko. Ano sabi ng mama mo?
7: Yun lang, wala yan sa mama ko. Ang mama ko, malakas ang radar. Pag may hindi ako mahanap, biglang magpapakita pag siya na ang naghanap.
9: Eh ang hihina pala ng mga mama niyo eh. Ang mama mo, wala sa mama ko. Dahil ang mama ko, eh nasa puso ko.
10: Happy Mother's Day! We love you!

0: right. 92.3 FM Radio. The Vibes.
1: Ang lupet!
0: Ang sabi nila, two's company and three's a complication. Pero minsan, lalabas dito ang totoo. Get ready, Ka-Vibes, sa umaapoy na usapan, magbabagang kwentuhan at nag-iinit na damdamin dito sa Too Hot to

0: 92.3 FM Radio.
1: Kavay!
2: Ang lupet!
3: Ang sabi nila, two's company and three's a complication. Pero minsan, lalabas dito ang totoo. Get ready, Kavay, sa umaapoy na usapan, magbabagang kwentuhan at nag-iinit na damdamin dito sa Too Hot to Handle.
4: Let the show begin.
3: Kasama sila DJ Kim Churva at DJ Ivy. Too Hot to Handle.
2: Ang lupet!
1: Kavay.
5: 92.3 FM Radio.
1: Ka-vibes ang lupet!
5: Isang sizzling evening sa mga ka-vibes natin all over the world.
1: All over the Philippines.
5: All over the world of the Philippines. Welcome po sa programang mas mainit pa sa hottest issues.
1: At mas wild pa sa plot twist.
5: Ito na yung inaabangan yung programa, ang Too Hot to Handle. Sa mga ka-vibes natin dyan sa taas, 102.3 Baguio.
1: 97.5 Gensan.
5: And 102.3 3, Bacolod. This is season evening sa inyo and TGIF.
1: Thank God it's Friday!
5: Palakpakan naman natin ang ating mga ka-vibes dahil isang work week na naman po ang nakalipas.
1: Tama.
5: And I'm sure marami sa ating mga ka-vibes ay talaga namang excited ng umuwi at
1: of
5: magpahinga
1: course.
5: At matapos na tong linggong to. Diba?
1: Yes.
5: Ano mga pinaka-inaabangan nyo sa weekend? Ano nilulook forward nyo?
1: Diba? Yung iba dyan na aba kanya-kanya na silang long ride. Yung iba naman dyan kanya-kanya na silang 2 PM na mga nilaman.
5: Tama.
1: Or kaya laundry day.
5: Yes.
1: Yung iba dyan, syempre yung get together with friends.
5: Tama, di ba? Yung hangout-hangout lang.
1: Hangout-hangout. Kanya-kanyang chika na naman kung anong mga naging ganap sa buhay.
5: Oo nga. And speaking of ganap sa buhay, yung mga ganyang gathering, ha? Yan yung mga tipong pag nakita-kita kayo na magtotropa after a while, nagtatanungan, kamusta si ganyan, kamusta si ex.
1: May ganon.
5: Di ba? Kamusta
1: may
5: ang
1: ganon.
5: Jowa.
1: Correct.
5: Pero madalas, ang pulutan dyan yung ex ng kaibigan mo, eh.
1: Totoo. Diba? Lalo na kapag laging nagre-react sa'yo, sis.
5: Ano nangyari? Ba't kayo nagagwalay? Ganon.
1: Correct. Yung tipong alam mo yung parang di pa siya nakaka-move on sa'yo, sis.
5: Diba?
1: May ganon, diba?
5: Sobra. Ako rin minsan, diba, pag sa mga kaibigan ko, gustong-gusto ko tinatanong, huy, so ano, kamusta? Balita ko, dinilit mo na lahat ng story nyo. Dinilit mo na lahat ng post nyo together, ha?
1: So move on ka na talaga.
5: Oo. Or diba? Meron ka pang mga alaalang hinahold on. Malalaman-laman mo kahit dinilit nyo na lahat ng post niya.
1: Meron pa pala.
5: Pagbukas mo ng wallet, andun ang picture!
1: Picture for the memories.
5: Yes. Ang malala niyan is kung may bago na.
1: Ayun
5: tapos
1: lang.
5: Tapos nandun pa yung picture ng
1: ayun
5: ex niya.
1: Lang. Aruy, Diyos ko po.
5: Ang sakit!
1: Talagang hindi ka mapapasana all doon.
5: Oo nga.
1: Diba? Hindi mo yung masasabi. Yes. Mapaparay ko po ka na lang talaga ni malupitod.
5: Diba, isa pa?
1: Ang sakit.
5: Hindi malupet.
1: Ang sakit na malupet. Mm-hmm. Pero parang medyo related yan sa issue natin for tonight, sisi.
5: Oo nga eh. Kayo po mga ka-vibes, kung nandun kayo sa sitwasyon na yon, sa tingin mo ba kaya mong i-handle kung may jowa kang ayaw pa rin bitawan yung mga alaala mula sa ex niya?
1: At saka paano mo malalaman kung talagang wala na lang yun? Diba? Sabay pa tayo.
5: The fact na hinahawakan niya pa yung mga litrato.
1: Does it mean?
5: Di pa niya dinidelete. Ibig sabihin ba noon na nagbibigay pa rin siya ng chance na bumalik sa buhay niya? Oy! Nag-overthink si Ate Ma Girl!
1: Especially kung galing siya sa long-term relationship.
5: Long-term. 6 years, di ba?
1: 7 years.
5: 10 years.
1: Oh wow. My goodness gracious. Tumulong ka na lang na magbalikan sila.
5: Oo nga. Alam mo, hindi siya para sa'yo. Ibalik mo na sa ex niya.
1: Don't force yourself.
5: Oo.
1: Don't force
5: sabi
1: yourself.
5: Sabi na ng mga to, honey, ayoko na. Break na tayo, sabi ni DJ Kim at DJ ID na hindi ka pa nakaka-move on sa ex mo. Ay, pasensya na po. Pag-usapan natin yan dito ngayong gabi sa programang Too Hot to Handle.
1: Correct.
5: Dahil makakasama niyo po kaming sizzling duo niyo hanggang 9 PM ngayong gabi. Kaya naman mga ka-vibes, kasama niyo ako, DJ ID, ang inyong bestie na G-Safan at Kwentuhan.
1: And of course, kasama niyo rin ang chinitang chikadora, Kim Churva.
5: At maya-maya pag-uusapan na po natin ang issue ni Martin at
1: Edna.
5: Kaya naman sa mga ka-vibes natin, wala maglilipat. Dito lang sa 92.3 FM Radio. Ka-vibes ang lupet. At oras natin,
1: 6:46.
2: Ang lupet!
6: This time check is brought to you by Novelino. Pour out what's special. Novelino. My wine and only.
7: This song is brought to you by Novelino. Pour out what's special. Novelino. My wine and only.

0: Radio Kabites ang Lupet!
1: Sa buong Metro at Mega Manila, ito na ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio Kabites!
2: Ang sabi nila, two's company and three's a complication. Pero minsan, lalabas dito ang totoo. Get ready ka vibes sa umaapoy na usapan, magbabagang kwentuhan at nag-iinit na damdamin dito sa Too Hot to Handle. Let the show begin. Kasama sila DJ Kim Churva at DJ Ivy. Too Hot to Handle.
1: 92.3 FM Radio.
0: Kavay!
3: Ang lupet!
4: Ang kinis na niya.
5: In fairness, nag-glow up.
4: May

0: 92.3 FM Radio.
1: Ka-vibes ang lupet!
0: Hello sa mga ka-vibes natin dyan sa taas. 102.3 Baguio.
1: 97.5 dyan sa...
0: And 102.3 Bacolod! Kaway-kaway rin sa mga ka-vibes natin na nasa daan ngayon all over Metro and Mega Manila. Happy Friday!
1: Friday? Correct! Friday talaga! Oh,
0: Friday sa ating lahat. Mm-hmm. Naku po, no, sa mga ka-vibes natin, pinapaalala ko lang. Kalma lang tayo. Alam kong medyo traffic, lalo na pagka-Biyernes, di ba?
1: Yes, kasi syempre, ito yung talagang uwian na mga madlang ka-vibes.
0: Tama, alam kong atat na atat ka na umuwi, pero alalahanin mo ha, na may uuwian ka.
1: Correct.
0: Kaya huwag ka magpadala sa emosyon. Mm, but chill ka lang. Ka-vibes.
1: Correct. Takbong pogi lang.
0: Oo nga, di ba? Uy, nakakagwapo yun pagka-chill ka lang sa daan.
1: Totoo, diba, yung may pag-iingat.
0: Nakaka-yummy.
1: Wow! Yummy!
0: Ito na nga. Ka-vibes natin. Mm-mm. Pagkadating ba sa usapang ex?
1: Ayan na.
0: Kamusta ka?
1: Hindi. Hindi ako okay. 50-50 na to.
0: Oh, 50-50 talaga?
1: Kaya sabi ng mga ka-vibes
0: natin. Yung iba kasi
1: natin,
0: dyan, iba. Parang nagpa-flashback lahat ng pinagdaanan nila. Mm-mm. Yung tipong kala mo, okay-okay lang. Pero yung kung tinanong mo na, sis, kamusta ka? Uy, pre, kamusta ka?
1: Hindi na humihinga pala.
0: Uy! Oh, parang bigla na lang umiyak. Bumuhos lahat ng luha.
1: Shocked
0: no? Ako.
1: Ayun na nga.
0: Basang-basa sa iyak.
1: Iba ang sisi ko. Talagang may baon siya for tonight. Talagang feeling ko magkakaro-okay night ito.
0: Okay, syempre. Wow. Doon tayo dediretso. Friday na Friday. Gigimik tayo, di ba? Pero syempre, bago muna sa gimikan, dito muna tayo sa mga isyuhan.
1: Nako, gusto ko yan.
0: Problema. Yan ang mga pinag-uusapan, di ba? Pagka gumigimik kasama ng tropa.
1: Yung ano, chismis pa rin ang nagpapabuhay.
0: Mm-mm. Kaya naman ito muna. Patikin muna ng issue ngayong gabi. Pag-usapan natin tong buhay ni Martin at ni Edna.
1: O yung hot headlines natin, sisi ko.
0: Uy!
1: Present GF. Nagalit. Dahil sa alaalang hindi maitapon ni BF.
0: Uy! Eto na naman tayo. Di pa naka-move on?
1: Uy!
0: Yan nga ba talaga ang lagay? Ano ba nangyari kasi dito kay Martin at kay Edna?
1: Eto lang naman ang nasagap kong chismis dyan. Wow, talagang Marites na Marites ang datingan.
0: In true Marites fashion.
1: Eto kasi si Martin, in a relationship na siya with Edna. Almost 2 years na lang silang, kumbaga 2 years na silang nagsasama. May anak na pero live-in pa lang sila. At masasabi mo daw silang healthy ang relationship. At yung akala nilang dalawa na healthy, naku, dito na malalaman. Mm-hmm. Dahil noong nagpresenta raw si Edna na mag-live-in na sila, hindi agad pumayag si Martin. Dahil baka
0: because
1: hindi pa sila handa sa ganoong sitwasyon.
0: We, yung totoo.
1: Pero, bandang huli, napapayag din naman ni Edna si Martin.
0: Ah, palakpakan naman natin yan.
1: Nagwagi ang kababaihan.
0: Aba, talaga ba? Nagwagi ba talaga?
1: Eto na nga. Noong mag-live-in na daw sila, tag mo yung ano, bestie mo talagang excited na sa chika. Eto na nga, noong mag-live-in na daw sila, doon daw natuklasan ni Edna yung isang bagay na talagang ikanalungkot sa boyfriend niya. Habang naglilinis daw siya ng kwarto ng BF niya, doon niya raw nakita yung isang bagay na nakabox. At ang laman daw noon ay yung regalo ng ex-girlfriend niya.
0: Ano kaya yung regalo?
1: Eto na nga! Picture!
0: Ay!
1: Nilang dalawa.
0: Spicy?
1: Spicy.
0: Or original?
1: Spicy.
0: Ah!
1: Sweet and spicy.
0: Sweet and spicy pala eh.
1: Teka, meron pa. Hindi lang picture. Mm-hmm. Dahil may short letter pa sa likod. Na nagsasabing, please keep this photo for you to remember me forever. Thank you always and I love you. Takang-taka siya. Dahil bakit na doon pa? Parang nag-flashback nga raw lahat ng mga pagsasama nila ni Martin after niya makita yun. Feel niya, parang fake love lang ito.
0: Fake love?
1: Feel niya, parang ginamit lang siya.
0: Oh my goodness.
1: Agad naman daw niyang kinonfront itong si Martin tungkol dito. Yung mga Martin talagang pangalan, medyo pahamak dyan.
0: Ay, naku, Martin.

0: things doon sa ex niya or anything, mahalaga sa kanya ay yung present relationship niya, which is si Edna. Pero para kay Edna kasi hindi ganun kadaling tanggapin yun eh.
1: Oo naman!
0: Kung past na raw ang isang bagay, dapat kalimutan na. Pero bakit daw itong si Martin? Eh, meron pa rin siyang nakatago para sa ex niya. Eh, kung nalaman niya lang daw kaagad yun, eh, baka lumayo na siya noong di pa sila mag-asawa.
1: Mm-mm.
0: Dahil para kay Edna, hindi lang basta lumang picture yung nasa box, kundi buong alaala ng ex ni Martin na maayos pa rin niyang itinatago. Para kay Edna, parang may part pa rin ng BF niya na nakatira sa nakaraan. Kaya, ayun, mas masakit pa din. Kasi, live-in na nga sila. Tapos, may anak pa. Pero may mga bagay pa rin palang hindi niya alam. Pero para kay Martin, hindi raw fair na na-judge siya dahil lang hindi niya tinapon yung galing sa ex niya. For him, hindi naman daw lahat ng memories eh dahil may feelings pa. Minsan, reminder lang talaga sila ng isang phase ng buhay mo na nalagpasan mo na. At doon nagsimula ang walang katapusan. Banggaan ni Edna at ni Martin. And that's our issue for tonight. Hiningal ako doon ha. Ang haba ng issue natin for tonight. Talagang detalyado kung detalyado. Basta usapang ex, kailangan detailed.
1: Tama. Alam mo, sa sobrang parang ang dami kong gustong sabihin.
0: Nako.
1: Dapat mag-ano muna tayo. Calm down.
0: Yes.
1: Diba? Come back to the calm.
0: Hinga muna tayong malay.
1: Inhale ka, vibes?
0: Correct.
1: Exhale. Baka naman kasi bigla mong i-channel yung energy yan sa mister mo. Baka
0: correct.
1: Biglang kalkalin mo yung mga gamit niya at naghanap ka ng picture ng ex niya.
0: Nako, it's a no-no naman.
1: Baka bigla ka magsimula ng away dyan. Mm-hmm. Kuya, wag na muna.
0: Ate, lolo at lola.
1: Yes, para nanay, sa lahat tatay. Ng mga ka-vibes natin.
0: Correct.
1: Kasi nasabing ex kasi ang sarap. Kumulo. Ano? Sarap mag-warla.
0: Sarap
1: mag-warla. Sabi, tulad nga ng gawin ng ginawa ni Edna, di ba? Sino bang hindi magagalit kung nakita niya ang picture ng ex?
0: Talagang pinatandel.
1: Mm-hmm. Talagang ang init-init ng diskusyong ito. Pero may point na naman kasi si Martin.
0: Mm-hmm.
1: Kaya mga ka-vibes, pag-usapan natin yan. Doon na lang tayo sa ex na gusto natin. Yung ex ng 92.3 FM Radio MNL.
0: Correct!
1: Dahil nakapost na dyan ang ating question of the night na...
0: Kaya mo bang i-handle kung may jowa kang ayaw pa ring bitawan ang mga alaala mula sa ex niya? Sumagot na kayo sa ating poll. For tonight, mga ka-vibes, aabangan namin yan. And for now, live tayo sa ating social media account sa 92.3 FM Radio Manila.
1: Tama!
0: At magbabalik pa rin ang programang Too Hot to Handle.
1: Mas pag-usapan pa natin ang issues ng ating Martin and Edna ngayong gabi sa programang Too Hot to Handle. Kaya naman samahan nyo kami hanggang 9 PM. And for now, back to tugtugan muna tayong lahat. Kaya naman lang maglili lipat. Dito lang sa 92.3 FM Radio.
0: Ka-vibes ang lupet!
2: Bagong cellphone niya, oh! Ang lupet!

0: ultimate pampag good vibes for all. Dahil tatlong malalaking awards ang inihedog sa atin ng 7 BB Choice Awards. Woohoo! DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award. At muli, DJ Jaiho para sa back-to-back, back-to-back Male Radio DJ of the Year.
1: You're a winner!
0: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year.
2: Panalo natin to mga kabibes. Kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig.
0: Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio. Good vibes.
3: Ang lupet!

0: 92.3 FM Radio.
1: Ka-vibes, ang lupet!
0: Kawai-kawai sa mga ka-vibes natin dyan sa ating live stream. Dahil bukod sa napapakinggan na tayo sa radyo, napapanood din tayo. Hello sa ating ka-vibes na sila Giovanni Ardales, Felix Valdez, Gerard Mishano, William Mortel, si Conrado Bautista. Wow, mga mabagong pangalan dito sa ating live stream. No? Sino pa sisi ko?
1: Sina Germa Langit, William Mortel, Vince Salamero, John Vincent Sagrado, and of course, si Gerard Missy Yare.
0: Yung sa mga ka-vibes natin, shout out nga rin pala sa Tanay Binangonan Kainta Santa Lucia Transport wow. Cooperative Jeepney Driver na mabiyahe papuntang Tanay Highway Crossing. Salamat sa pag-tune in sa ating programa. Mga ka-vibes, nag-e-enjoy ba kayo?
1: Yes!
0: Sa usapang ex.
1: We are.
0: Natutuwa ba kayo sa mga reaksyon ng inang sizzling duo? Diba? Gigil na gigil. Pagdating talaga sa usapang ex, pasensya na.
1: Ganun talaga eh, no? Walang bakit, walang why ang makakapagpatalo dyan sa mga usaping ex.
0: Correct. Ang dami-dami ko kayang kilala na pag sinabing ex talaga dalawang reaction lang yan, di ba?
1: It's either, okay, one,
0: hindi pa nakaka-move on.
1: Two,
0: galit na galit.
1: Diba? Perfect.
0: Ganun lang yun.
1: Perfect.
0: Ganun lang yun.
1: Perfect.
0: Di ba? Pwedeng naka-move on pero may galit. Pwedeng hindi pa nakaka-move on at puno pa ng sakit ang kanyang pusos.
1: At saka aminin mo, siya talaga yung nagsisimula. Kumbaga dyan nagsisimula ang mga away, sigalot, di ba? Nang magkarelasyon.
0: Babe, kwentuhan mo naman ako tungkol sa ex mo.
1: It's a trap, girl. Guys, it's a trap, boy.
0: Kuya, wag na wag mong sasagutin yan.
1: Yes,
0: sabihin mo sa kanya ganito ha. I-take
1: okay.
0: Note mo. Kukuha ka ng papel dyan.
1: Kuha ka.
0: Di ba?
1: Or kaya buksan mo cellphone mo, go. Notepad, go.
0: Ang ilalagay at i-re-reply mo sa kanya is, babe, honey, wag na natin pag-usapan ang past. Tapos naman na yun eh. Ang mahalaga, ikaw. Kasi ikaw ang present.
1: Yung
0: future ko! Oh, alam mo na sasabihin sa misis mo mamaya, ha?
1: Correct.
0: Sa jowa mo din na medyo may tuyo minsan.
1: Eh paano kapag ang reply ganito, sisi ko?
0: Gusto na naman palambing yan eh.
1: Eh bakit hindi mo masagot yung tanong ko? Napakasimple lang. Bakit dinadaan mo ako sa ganyan?
0: Si, sabihin mo
1: kaya,
0: sa kanya,
1: paano,
0: honey, I know it's a trap. Honey,
1: parang ikaw,
0: ito naman ang honey ko, gusto lang magpalambing, huwag na natin pag-usapan yung ex ko, lambing lang ba gusto mo? Ah,
1: ayun na.
0: Diba, lalamot ang puso niyan.
1: Correct, ora mismo, baka umuwi ka nang wala sa oras.
0: Yes. Wow. Okay, basahin nga natin ang komento ng ating mga ka-vibes tungkol sa ating question ngayong gabi. Ito,
1: grabe, ang wild ng comment ng ka-vibes natin.
0: Ang sabi?
1: Okay. Si, ano muna unahin natin, medyo wild yung sinabi ni Vince Salamero.
0: Mm-mm.
1: Si Jeff Todd Oliveros, isa yan sa madalas pag-awayan ng mga mag-partner pag naaalala ang ex.
0: Tama.
1: Correct, kek-kek. Si Vince Salamero, eto na. Baka ba maya habang nag-mm-mm kayo, ex pa rin niya ang iniisip niya. At nabanggit pa ang pangalan. Ayun ang pinakamalala sa lahat.
0: Ang saklap nun. Ang saklap nun. Hindi mo alam kung ano mararamdaman mo. Magagalit ka ba? Maiinis ka ba? O iiyak ka ba?
1: Hindi ko alam kung maitutuloy nyo ba yan o isang taon kayong ban. Wow! May pag-ban.
0: No. Wala na.
1: Wala
0: no
1: na. Grounds na. Wala
0: no more
1: na.
0: Baby time. Sorry.
1: Kaya
0: alam mo
1: pa.
0: Kasi yun na nga eh. Pag hindi ka pa nakaka-move on sa ex mo, wag ka muna maghanap ng jowa.
1: Mahirap kasi pumasok sa panibago.
0: Exactly. Kung gusto mo ng rebound, edi maghanap ka ng tao na yun lang din naman ang hanap.
1: Fling.
0: Fling lang. Wag mong seriously masyado.
1: So, kayo kinotolerate natin yung mga ka-vibes natin.
0: Hindi, pero okay lang naman as long as mutual.
1: Kanya-kanyang preference.
0: Tsaka mutual,
1: yes.
0: Ano siya, understanding.
1: Correct.
0: Mamaya, para sa'yo, fling pala. Yung isa naman, ay seryoso pala siya.
1: Correct.
0: Dyan.
1: Correct.
0: Diba? Sakit ng ulo ang mga ending niyan.
1: Totoo yan, mga ka-vibes. At kung ayaw nyo ng sakit ng ulo, eh, iwasan nyo na ang mga dapat iwasan. Nabigay na ng aking CZ ang mga tips para isagot or sumagot ka sa mga katanungan ng iyong girlfriend ngayon or asawa tungkol sa ex. Pero gusto nating malaman, ano ba talaga ang hot take nila?
0: Mm-mm, mga ka-vibes, mamaya tumawag po kayo sa numerong 0954-406-1967 dahil sa oras na yan, tatanggap tayo ng live callers.
1: Correct!
0: Kaya naman sa mga ka-vibes natin, kung hindi nyo pa yan nasa-save, i-save nyo na at syempre naka-flash na rin po yan sa ating live stream sa mga ka-vibes natin. Kaya bahala, kaya nyo na i-screenshot yan.
1: Yes!
0: Maraming salamat sa mga ka-vibes natin na inabangan ang ating live stream at mas pag-usapan pa natin yan live sa ating pagbabalik. Kaya naman,
1: correct.
0: Thank you sa mga ka-vibes natin.
1: Thank you so much. so much mga ka-vibes at syempre manatiling nakatutok lang dahil magbabalik pa rin ang programang Too Hot to Handle.
0: Ang oras natin
1: 7:45.
0: Oy, ang lupet.
2: Pangiting-ngiti lang ah. Ang lupet.

0: gamutin kahit anong sakit ko. Ano sabi ng mama mo?
1: Yun lang. Wala yan sa mama ko. Ang mama ko, malakas ang radar. Pag may hindi ako mahanap, biglang magpapakita pag siya na ang naghanap.
2: Eh, ang hihina pala ng mga mama nyo eh. Ang mama mo, wala sa mama ko. Dahil ang mama ko, eh nasa puso ko.
3: Happy Mother's Day! We love you!

0: Miss makinig sa 92.3 FM Radio Manila tuwing Sabado. Mag-throwback ng all-time hits sa Vibe Rewind. Susundan niya ng All Pinoy Tugtugan sa OPM Vibe. Bibida rin ng mga student jack sa Campus Break. Pati mga indie bands at artists, makikitambay sa Sessionistas. Malupit na non-stop sound trip pa ng 70s, 80s at 90s sa soundtrack ng buhay mo. Sabado, miss the vibe ng tugtugan sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio, the vibes.
1: Oras natin sa FM Radio
2: 819.
3: Ang lupet!
4: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
5: ACS.
6: Ang sabi nila, two's company and three's a complication. Pero minsan, lalabas dito ang totoo. Get ready ka vibes sa umaapoy na usapan, magbabagang kwentuhan at nag-iinit na damdamin dito sa Too Hot to Handle.
7: Let the show begin.
6: Kasama sila DJ Kim Churva at DJ Ivy. Too Hot to Handle.
3: Ang lupet!
1: Vibes. 92.3 FM Radio.
2: Kavibes ang lupet!
1: Napakalupit ng ating mga kavibes na nakikinig dyan sa 102.3 Baguio,
2: 97.5 Gensan,
1: and 102.3 Bacolod. Pati na rin ang ating mga kavibes na nagliligpit ngayon ng kanilang mga kagamitan, di ba? Kasi tapos na maghapunan.
2: Correct.
1: Ayan, isang sizzling evening. Oh,
2: uhugas na.
1: Yes, huwag kalimutan magpahinga ngayong gabing ito. Kung lalabas ka man at mag-i-enjoy.
2: Ingat. And enjoy.
1: Tama, wear that dress. Wear the top, di ba? Mag-makeup kung mag-makeup.
2: Make it drop like
1: Hell yes. Sa mga ka-vibes natin din dyan, oh, shout out dyan sa mga ayaw naman lumabas kasi iniisip pa yung ex nila. Diba,
2: pwede rin iniisip yung mga bayarin.
1: Pwede rin naman yun.
2: Parang
1: pero
2: ako to.
1: Alin mas masakit? Yung bayarin o yung ex nang iwan sa'yo dahil nakahanap siya ng iba na mas trip niya?
2: Alam mo, mas mahirap pag wala kang bayarin kasi maraming maghahabol sa'yo, sisi ko, swear.
1: Correct. Oo nga, yan. Kung gusto mong habulin ka, edi wag ka magbayad ng utang.
2: Ayun na. Ibang habulan ang nangyari.
1: Yon, oh, di ba? Pagdating sa mga ka-vibes natin na ano eh, may mga ex-ex dyan, gusto nila yung iba hinahabol, yung iba nagpapahabol.
2: Yung iba nagpipilit lang.
1: Oo.
2: Pumipilit.
1: Tigil-tigilan mo na yung pagre-relapse. Ma, ate.
2: Lalo na kung may bago ka, mahiya ka naman sa bago mo.
1: Oo nga, i-delete mo na yung mga picture na yan.
2: Correct.
1: Alam mo, wala may dudulot yun na maganda.
2: Tarot.
1: Kung tapos na kayo, at kung gusto ka niya, edi sana pinaglaban ka niya, diba?
2: And it's not about questioning our maturity, okay? Mm-hmm. Sinasabi kasi, hoy, magiging mature ka naman kasi tagal-tagal na nun, nag-aaway tayo dahil dyan, oh my goodness gracious. You're hearing yourself right now?
1: Ano daw?
2: Are you hearing yourself right
1: now? Nag-esnobs bleeding eh.
2: Nako mga ka-vibes, basta tulad na sinabi ng sisi ko, i-delete, itapon, sunugin ang dapat sunugin.
1: Yun ba diba, ang gagawin mo, di ba? Pag nag-break kayo ng ex mo, yung mga binigay ba niya, itatapon mo, ipapamigay mo, anong gagawin mo? Ikwento mo na yan sa amin at tumawag na kayo sa numerong 0954-406-1967.
2: Correct, we are waiting sa mga ka-vibes natin. Gustong makipag-chikahan sa atin on air. Kaya naman, sagutin na natin ang ating unang caller for tonight.
1: Hello!
2: Hello!
8: Hello po!
1: Pangalan
8: Happy Friday, DJ ID, DJ Kim.
2: Ayan, kilala ko na to. Is it Vince?
8: Vince Salamero po, from Malogitundong, Manila.
1: Nag-e-enjoy ka naman ba sa ating issue ngayong gabi?
8: Opo, nakaka-excite yung topic po natin ngayong gabi.
1: But anong ka-excite-excite doon? Is it yung usapang ex?
2: Tumatawa siya eh,
1: Naparelapse ka din ba?
2: Nisip mo yung ex mo, ano?
8: Oo, kasi nagkaroon ako ng GF dati.
2: Okay.
8: Eh ano yung, ay ano, kumula. Hindi ko naabutan yung kwento eh. Magko-comment opinion muna ako.
2: Oh, sige, sige, sige, sige.
1: Ano mo naman sasabi mo doon sa fact na itong si Martin, di ba? Hindi niya tinapon yung mga photos, yung mga sweet and spicy. 2 years na sila ng jowa niya. Nalaman ng jowa niya
2: na may ganun pa rin.
1: May ganun pa rin litrato.
8: Ay ako ano, talagang magagalit din talaga ako kasi kung pass is pass na. Eh ano, kasi kung ayaw mo pa rin i-let go yung ex mo, magkakaroon pa kayo ng comparison yan eh. Kasi magkakaroon kayo ng comparison ng present mo ngayong girlfriend. Tapos magtatanong, tapos iwasan muna magtanong yung girlfriend sa lalaki na about doon sa past ng ex niyang na girl. Oo. Magkakaroon ng comparison, iisipin mo pa na ano eh. Nandudun pa yung litrato, itapon mo na. Tapos yung mga gallery photo niya,
2: i-delete
8: mo na. Tapos kung mayroon mang binigay sa'yo na ano yung things, i-ano mo na, ipamigay mo na.
2: Ganun ba ginawa mo? Maganda yung ginawa niya, pamigay instead of itapon.
8: Oo, huwag mo na itago kasi ano eh, pag nag-asawa kayo, nagkatuluyan kayo, makikita ng ano mo yun, present mo yan eh.
1: Tumpak ano. Eh ikaw ba, ganun ginawa mo? Nung nag-break kayo ng ex mo, tinapon mo ba agad lahat ng litrato?
2: Pinamigay mo?
1: Pinamigay mo ba yung mga bagay?
8: Pati yung mga picture, inalok ko na, tawag dito, dinispose ko na, saka yung mga damit-damit. Para wala lang makapagpaalala sa akin. Para kung nagkaroon ako ng bagong karelasyon.
1: Agad-agad mo bang ginawa yun o medyo natagalan ka bago?
8: Mahirap maka-move on kasi kahit paano yung ex mo, meron na rin kayong pinagsamahan eh. Depende kung ilang taon pinagsamahan nyo, 2 years, 5 years, mahirap makalimutan pero talagang i-let go mo na yan kung talagang ano, talagang pag hindi mo na siya ano, parang hindi na makita ng present mo ngayon.
2: Kumbaga, para iwas gulo.
8: Oo, kasi pag ano yan, pag hindi mo pa nilet go yung mga yan, magtatanong yung present mo.
2: Correct.
8: O ano, mas magaling ba ako sa kanya? Mas magaling ba ako sa ganito? Mas maganda pa ako sa kanya? Sino ba mas sexy sa amin? Ganun yan eh, magtatanong yung present mo. Baka mami, habang nagtitit kayo, bigla kayo mag-away sa kalsada.
1: Alam mo, parang feeling ko, yung mga sinishare mo sa amin, Vin, ha? Parang feeling ko true to life, no?
2: Oh, correct.
1: Talagang pinagdaanan mo siguro yan.
8: Meron pa nga, mas mabango pa siya sa akin.
2: Uy! Na-experience ni Vin, kaya grabe yung chika niya sa atin.
1: So, anong sinagot ba niya? Anong sinagot mo? Oo, hindi.
8: Sabi ko, ano, sweetheart, huwag na natin pag-usapan yan.
2: Wow! So bakit ang taray, sweetheart?

0: natin ang asawang mo, yari ka.
1: Eh, para may pinaparinggan ka rin eh, no? Baka naman gusto mong i-shout out.
2: Anong pangalan niya? Sige. Abangan natin yan sa ano. Yes. Hoy, tumatawa na lang siya.
1: Ayan, sige, i-shout out mo na ang mga ka-vibes na gusto mong i-shout out.
2: Correct.
0: Oo. Shout out na sa laging ex ko. Si ano, si Miss Evelyn po.
2: Wow! Gusto ko yung may
0: pero matagal na yun eh. Ay!
2: Ayan, shout out sa'yo, Miss Evelyn.
0: Ayan, naaalala ko na naman.
2: Baka may gusto ka pang batiin, Vin.
0: Feeling ko binabati ko yung ano, yung mga pangmalakas ng group, FMR Squad. Happy, happy first monthsary po sa ating lahat.
2: Yun! Yan
0: sila President Lawrence Manipor, Sari Lerma, BP, Jan Vicente Sagrado, William Mortel, Felix Valdez, si Paolo, at sa mga bagong members po. At binabati ko po yung ano ha, aking kapili pamilya yan.
2: Wow! Palakpakan natin sa
0: Atong Manila.
2: Salamat, Vince Lamero.
0: Mag-request po ko ng song, ano, I Know I Love You by Savage Garden.
2: I know I love you by Savage Garden.
1: Parang Evelyn ba to?
2: Garden. Savage Garden.
0: Wala na po yun.
2: Ay, wala. Ay, baka may gusto ka pang ano.
0: Sa bago ko na pong mamimit yan, i-dedicate ko.
2: Ay, baka may isa ka pang song na gustong i-request.
0: Yung kay Lloyd Umali sa kay Irma Castro.
2: Anong kanta ito?
0: Yung duet song nila, yung favorite ko yung 90s.
2: Naliligaw na rin kami kasi wala dito. Vin, baka meron ka pang isang song. Sorry na.
0: Ay, ano? Ano na po yung ano yung sa Backstreet Boys? Shape of My Heart.
2: Shape of My Heart. Okay.
1: Shape of My Heart.
2: Maraming salamat.
0: Sige po. Happy weekend, DJ ID, DJ Kim. We love you. Happy Mother's Day sa inyo mga mothers on Sunday.
1: Maraming salamat.
0: Happy Mother's Day po sa mga listeners and viewers natin. God bless us all. Enjoy po kayo sa linggo. Enjoy your family and happy Mother's Day. God bless us all. Happy weekend. Thank you.
2: Thank you, Vin.
1: Maraming salamat kay Vince Alamero. Grabe, nakakatuwa naman, di ba? And nabati na nga ng Happy Mother's Day. Kaya naman, advance Happy Mother's Day sa mga mommies natin
2: sa mga
1: out there na nakikinig
2: there
1: sa atin. Mm-hmm. And syempre, shout out nga pala doon kay Evelyn, di ba? Narinig mo naman. Itong sunod na kanta na to, para din to sa magiging future jowa
2: ni Vin.
1: Alamero. Kaya naman sa mga ka-vibes natin, patuloy lang tayong tumutok dito sa programang
2: Too Hot to Handle.
1: Para sa mga usaping, hindi dapat ibinubunyag. Pero eto live na live dito sa ating programang Too Hot to Handle. Kaya naman wala na maglilipat, dito lang tayo sa 92.3 FM Radio.
2: Ka-vibes, I'm Lupet!
1: Ito na nga ng Backstreet Boys, Shape of My Heart, para kay Vince Alamero at sa future bebe niya. Oras natin, 8:29.

0: na ang Ultimate Pampag Good Vibes for All. Dahil tatlong malalaking awards ang inihatag sa ating ng 7 VP Choice Awards. Woohoo! DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award. At muli, DJ Jaiho para sa back-to-back, back-to-back Male Radio DJ of the Year.
1: You're a winner!
0: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year.
2: Panalo natin to mga ka-vibes. Kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig.
0: Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio. Good vibes!
3: Ang lupet!

0: That's right.
1: 92.3 FM Radio. The Vibes.
2: Ang lupet!
1: Ang sabi nila, two's company and three's a complication. Pero minsan, lalabas dito ang totoo. Get ready ka vibes sa umaapoy na usapan, magbabagang kwentuhan at nag-iinit na damdamin dito sa Too Hot to Handle.

0: namin sa inyo ngayong linggo.
1: Ang energy booster na gigising sa'yo. Good vibes,
0: good morning. Dramahan puno ng comedy.
1: Favorite vibe. Kwentong puno ng real talk.
0: Love me, Kali G.
1: The home of the stars,
0: Banana Crew.
1: Hot issues na hindi madalas pag-usapan.
0: Too hot to handle yan.
1: Pusong marubog sa gabing mapanukso. Yan ang ating main event. Siksik, malupit.
2: Ang lupit.
1: Yan ang vibe ng weekdays mo sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio.
0: The Vibes.
3: Ang sabi nila, two's company and three's a complication. Pero minsan, lalabas dito ang totoo. Get ready ka vibes sa umaapoy na usapan, magbabagang kwentuhan at nag-iinit na damdamin dito sa Too Hot to Handle.
4: Let the show begin.
1: Kasama sila DJ Kim Churva at DJ Ivy. Too hot to handle.
2: Ang lupet!
5: The Vibes. 92.3 FM Radio.
6: The Vibes.
5: Ang lupet!
6: Binabati natin ang ating mga ka-vibes all over the world.
5: All over the Philippines. All over the world of the Philippines.
6: Kamusta naman ang inyong mga gabi?
5: Naku, chupero natin dyan na nasa biyahe pa ngayong oras na ito.
6: For sure, marami. Dahil maraming pasahero ngayon at maraming nasa Friday night.
5: Correct. Ayan, binabati natin ang ating mga TNVS driver, mga moto taxis natin, at ang mga kanilang pasahero. Ayan, ingat po sa inyong mga pupuntahan. At syempre, huwag na kayong maglipat ng radyo dahil bukod sa mga maiinit na topic, diba, tutuloy-tuloy yan sa susunod nating programang
6: Main Event.
5: Kasama ang baby mo sa radyo, DJ Main.
6: And of course, ang papa niyong lahat, si Papa Tonya.
5: 9 p.m. to 12 midnight yan kung gusto mo ng mainit na gabi.
6: Correct, yung mga concessions. Dito yan, ka-vibes.
5: Tama, kaya naman abangan niyo po yan sa susunod nating programa. And as for me and my sizzy, oras na para mag-clock out ngayong Friday
6: correct,
5: night.
6: Correct, because may gimmick rin kami tonight.
5: Naman, wow. Work hard, play harder. Let's enjoy our Friday night. Mm-hmm. And syempre, magbabalik po ang programang Too Hot to Handle sa Lunes.
6: 6:30 p.m. to 9 p.m. mga ka-vibes. Sa Mondays till Fridays po yan. Kaya naman, magkarinigan tayo next week ulit. Huwag kayo mag-alala dahil hindi nyo naman kami mamimiss gaan.
5: Wow, hindi mamimiss?
6: Talaga ba? Nagpapamiss yarn?
5: Kami mamimiss namin kayo. Kaya correct naman sa mga ka-vibes natin, imarkan nyo niyan sa inyong mga kalendaryo. At maraming salamat sa mga ka-vibes natin na inabangan ng ating programa itong buong linggo na to sa mga naging callers natin.
6: Uy, maraming salamat.
5: At mga nag-share ng kanilang mga experiences.
6: Correct.
5: Maraming salamat sa inyong lahat, diba? Enjoy the Friday.
6: Correct. Bago pala ang lahat, batiin ko lang on air ang aking kapatid. Kahit hindi man siya nakikinig ngayon dahil may laro siya. May 7:20 kahapon. Ayan, di ko siya nabati eh. So, happy birthday sa aking butihing kapatid. Wow, butihin yun! At syempre, happy Mother's Day in advance lahat ng mga mommies natin and of course, aking nanay.
5: Yan, syempre binabati din natin ang lahat ng mga mommies all over the world.
6: All over the Philippines.
5: All over the world of the Philippines. Advance happy Mother's Day, kabay. Vibes na ako kung hindi ka pa nakakahanap ng gift para sa iyong mama. Meron ka pa namang bukas at tonight.
6: Yes, correct. Para makabili.
5: Ihabol mo na yan.
6: Para kekek.
5: Yan. At syempre, habulin natin ang susunod natin na programa. Huwag kayong magpatumpik-tumpik pa dahil susunod ang programang
6: Main Event.
5: 9 p.m. to 12 midnight. Dito lang yan.
6: Sa 92.3 FM Radio, Ka-Vibes,
5: ang lupet! Set ng oras natin.
6: 8:47.
2: Ang lupet!
7: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
8: ACS
1: 92.3 FM Radio,
6: Ka-Vibes,
2: ang lupet!

0: 93.3 FM Radio.
1: Kavay!
2: Ang lupet!
3: Wala ko sa mama ko. Ang mama ko, mas magaling pa sa doktor. Kaya niya ako gamutin kahit anong sakit ko. Ano sabi ng mama mo?
2: Yun lang, wala yan sa mama ko. Ang mama ko, malakas ang radar. Pag may hindi ako mahanap, biglang magpapakita pag siya na ang naghanap.
4: Eh ang hihina pala ng mga mama niyo eh. Ang mama mo, wala sa mama ko. Dahil ang mama ko, eh nasa puso ko.
5: Happy Mother's Day! We love you! I'm your babe!

0: Radio ka Vibes
1: ang lupet!
2: Sa buong Metro at Mega Manila, ito na ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio ka Vibes!

0: basta para pagbigyan ang nagpupumiglas mong feelings. Fine. Usap tayo.
1: Okay.

0: Hi, ako nga pala si Boss GK. Siyempre, makinig sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio, Ka-Vibes.
1: Walang iwanan. Ka-Vibes,
2: Ka-Vibes. Chismis na naman. Ang lupet!
3: Pusong marupok. Gabing mapanukso. Oras na para pagbigyan ang nagpupumiglas mong feelings. Fine. Usap tayo.
4: Okay.
3: Kasama ang baby ng bayan sa main event. Main event.
2: Ang lupet!
4: Vibes. 92.3 FM Radio Manila Vibes. Ang lupet. Oras natin 9:18. At ito na ang programang main event. Kasama at makakapiling ninyo hanggang alas 12 ng ating gabi. Siyempre ang nag-iisang baby ninyo, Serajo, walang iba yan. DJ Main. Magandang gabi. Happy Friday night, Ka-Vibes. Oy, sumakses na naman tayo ngayong week na ito. Kaya naman ang daming nagdiriwang at dahil dyan. Oo, hindi lang yan. Hindi lang dahil Friday, kundi iba, sahod day. Uy, paalala lang ha. Huwag masyadong gastador. Hindi ka anak mayaman. Oo, ikaw na naman eh. No? Pabida ka na naman sa mga kaibigan mo. Sagot mo na naman ang lahat. Tapos ang ending. Diba? Kapag ikaw na ang nangangailangan, hindi ka naman pinapansit, pinapahiram. Diba? Minsan eh, may mga ganyan talaga tayong ugali eh. Masyado tayong ano, mapagbigay. Nakakalimutan na natin ang ating sarili. Although, maganda naman yan kasi plus 10 ka sa langit yan kung ganyan ka. Pero, kailangan mo ring unahin muna ang sarili mo. Hindi naman pag nag-no ka, masamang tao ka na, diba? At hindi naman porket hindi ka na libre, hindi mo na mahal at hindi na ikaw ang tunay na kaibigan ng mga kaibigan mo. It's just sabihin mo, hoy, malalaki na tayo, may kanya-kanya na tayong ano, trabaho, ano ba naman yung maglabas ka din? Diba? Mag-ambag ka din. Hindi pa asa ka. Diba? Ganon. At syempre mag-iingat ha, dahil Friday ngayon. Maraming gigimik, I'm sure. Oo, mag-iingat, magtira lagi ng pauwi. At syempre yung mga ka-vibes naman natin na Kiber! Kiber sa Friday, DJ Main. Basta ako magtatrabaho pa rin ako. Eh, tama yan. Tamang mindset yan. Oo, gawin mo lang yan. At sa mga drivers natin, TNVS, GSM, Green Taxis. Oo, may mga ano tayo, may mga EV din. EV Taxi. Nakita ko yung kaninang umaga. Sa lahat ng chuper, pati mga driver natin sa truck, mga pahinante, mga bus terminals natin dito na nagkalat sa tabi-tabi. Kayo po ay mag-iingat ha. 9:21 na ng gabi, nakakalimutan mo ng ano, maghapunan, late naman 'yan, 'di ba? Alagaan mo 'yung sarili mo, tandaan mo wala ako diyan sa tabi mo para alagaan ka. Ako naiinis na ako sa iyo, ayoko ng ganyan. Gusto ko hindi ka nakadepende sa akin. Gusto ko inaalagaan mo rin 'yung sarili mo. Ganon, oo. O 'di ba, may sermon pa kay DJ Main. Hindi, pinapaalalahanan lang kita kasi ayokong nagugutom ka, kasi pag nagugutom ka, baka bigla ka na lang mga gat. Oo, Diyos ko po, kawawa naman yung makakagat mo. Ayan sa mga ka-vibes natin, all over the Philippines. Dito sa 102.3 Bacolod, maayong gabi. Dito sa Baguio 102.3 at hindi magpapuli ang ating mga taga-Jansen 97.5. Ang lulupit ninyo at ganun din ang mga nakikinig gamit ang mga ano nila, mobile phones, Luzon, Visayas at Mindanao at sa lahat ng OFW. At malapit na ang Mother's Day. Ito nga, dahil sahod ngayon, magtipid kaya na lang pala itabi mo. Oo, pang regalo mo sa nanay mo dahil deserve. Oo, ng nanay mo ang, alam mo, kahit simpleng regalo lang. Sabi nga, it's the thoughts that count. Oo, ganon. Diba? At least, ma-feel nila na, ay, hindi ako nakakalimutan ng anak ko. Maraming salamat sa iyo, anak. Diba? Ang sarap pakinggan ng ganun. Kaya magtipid-tipid. Pero syempre, ang oras huwag titipirin. Kailangan tayo yung magkasama. Tayo yung magka-quality time hanggang 12 midnight. At para sa ating main confession, abangan niyan ka-vibes. Alamin natin, sino ang nag-confess at ano ang kanyang kinonfess. At para naman sa ating main question of the night, ang katanungan. Pagdating ba sa relasyon, mahalaga ba sa'yo ang edad ng isang tao? Nakapost na yun sa aring X at aring Twitter. Ito nga eh, sabi sa ating pa-poll. Yes, age does matter. No, love is love. Maybe, ipara sa akin. Ano yun? Hindi ko magets yung maybe ipara sa akin. Ang gulo nun na. Oo. Anyway, highway. Sige na, sagutin nyo na yan. Gusto ko marinig ang mga sentimento ninyo dahil tayo magkakaiba ng opinion. Wala namang tama, wala ring mali. Diba? Kaya mamaya, aalamin natin yan sa main confession. Parang yun ata ang problema ng letter sender natin. Kaya pakatutukan nyo lang yan dito sa programang Main Event para sa mga ka-vibes nating mga pokmarut. Na talaga namang hindi makahindi. Oo, sa mga temptasyon, nagiging marupok lalo na paghating gabi. Huwag ka mag-alala dahil kasama mo ako dyan. Kaya tumutok na kasama ang nag-iisang baby ninyo, si Radyo. Walang iba, DJ Main. Hatid sa inyo ng 92.3 FM Radio Manila Vibes. Ang lupit. Oras natin, 9:24.

FM Radio Manila tuwing Sabado. Mag-throwback ng all-time hits sa Vibe Rewind. Susundan niya ng All Pinoy Tugtugan sa OPM Vibe. Bibida rin ng mga student jack sa Campus Break. Pati mga indie bands at artists, makikitambay sa Sessionistas. Malupit na non-stop sound trip pa ng 70s, 80s at 90s sa soundtrack ng buhay mo. Sabado, miss the vibe ng tugtugan sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio, ka-vibes!

0: na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All. Dahil tatlong malalaking awards ang inihedog sa ating ng 7 VP Choice Awards. Woohoo! DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award. At muli, DJ Jaiho para sa back-to-back, back-to-back Male Radio DJ of the Year.
1: You're a winner!
0: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year.
2: Panalo natin ito mga ka-vibes. Kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig.
0: Basta Good Vibes sa radyo, 92.3 FM Radio. Good Vibes!
3: Ang lupet!
4: Wala ko sa mama ko. Ang mama ko, mas magaling pa sa doktor. Kaya niya akong gamutin kahit anong sakit ko. Ano sabi ng mama mo?
3: Yun lang, wala yan sa mama ko. Ang mama ko, malakas ang radar. Pag may hindi ako mahanap, biglang magpapakita pag siya na ang naghanap.
5: Eh ang hihina pala ng mga mama niyo eh. Ang mama mo, wala sa mama ko. Dahil ang mama ko, eh nasa puso ko.

0: Yes, that's right.
1: 92.3 FM Radio. Ka vibes.
2: Ang lupet.
3: Nakatuto ka na ba?
4: Shh, I got you.
1: Main event. Pusong marupok. Gabing mapanukso. Oras na para pagbigyan ang nagpupumiglas mong feelings.
4: Fine.
1: Usap tayo.
3: Okay.

0: sa inyo ngayong linggo.
1: Ang energy booster na gigising sa'yo. Good vibes, good morning.
0: Dramahang puno ng comedy.
1: Favorite vibe. Kwentong puno ng real talk. Love me, Kali G. The home of the stars, Banana Crew. Hot issues na hindi madalas pag-usapan?
0: Too hot to handle yan.
1: Pusong marubog sa gabing mapanukso. Yan ang ating main event. Siksik, malupit.
2: Ang lupit.
1: Yan ang vibe ng weekdays mo sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio. Good vibes.

0: Nauto ka na ba?
1: Shh! I got you.
2: Main event. Pusong marupok. Gabing mapanukso. Oras na para pagbigyan ang nagpupumiglas mong feelings.
1: Fine.
2: Usap tayo.
0: Okay.
2: Kasama ang baby ng bayan sa main event. Main event.
3: Ang lupet!
0: Kabay! Ang lupet! Dahil ikaw ay nakatutok dito sa 92.3 FM Radio Manila Kabayos! Ang lupit mo, ganon. Siyempre kapiling at kasama ninyo ang napakaganda, ang napaka-sexy. Wow! Ang humble nun, ha? Oo, siyempre wala magbubuhat sa sarili mo. Ikaw din, di ba? Ang bagong baby ng bayan. Walang iba yan ang nag-iisang baby mo pagdating si Radyo. Oo, ako lang yon, ha? Walang iba, dapat ako lang. DJ Main! At ito ang programang Main Event. At sa mga kaka-tune in lang ngayon, oy, kamusta naman ang biyahe? Kamusta naman ang trabaho? Bakit ka nakabusangot? Dahil ang dami na namang iniwan sa'yo ng TL mo na walang ibang ginawa kundi, di ba? Magano, mag-grab ng credit kapag maganda ang iyong nasubmit na ano, na plano at ikaw ang nakaayos. Akala mo naman talaga siya ang gumawa pero pinapagawa lang naman sa'yo. Kaya ngayon, inis na inis ka na naman dahil may tinambak na naman sa'yong paperwork. Hayaan mo na, oo. Masistress ka lang lalo dyan, di ba? Ngayon, ang gawin mo, oo, huminga ka muna ng malalim. Tandaan mo, weekdays, so makakapagpahinga ka. Tsaka mo naisipin niya pag Lunes na ulit, oo, nang mataranta ka ulit, ganon. Eto nga ka, vibes, tumutok ka rito para naman kahit papano, oo, gumaan-gaan yung pakiramdam mo. Alam ko, ang bigat, bigat na niyan. Eh, paano ba naman kasi? Ilang sisi ba yan? Ilang pagsisisi pa ba ang gagawin mo bago mo iwan niyang? Eh, ako sa'yo, oo, niloloko ka lang naman yan. Pero ikaw, nagpapakamartir ka. Halika nga dito sa tabi ko. Oo, mamahalin kita. Eh, akala mo naman talaga totoo. Eh, malay mo, totoo'y sinasabi ko, di ba? Ayaw mo subukan. Eh, hindi mo malalaman. Kaya, oo, itutok mo yan nang masubukan mo. Ganyan nga. Tapos isasagad mo. Kasi yan yung gustong-gusto ko. Yung volume ng radyo. Para naman, alam mo yun, ma-energize ka ngayong gabing ito. And gusto ko munang batiin. Speaking of ma-energize, gabi-gabi daw na-energize sa akin si Mrs. Lopez ng La Union at ang kanyang anak na si Edward. Sabi niya sa akin nung isang araw, kasi lumuwas yun from La Union para lang makita si DJ Main. Sabi niya sa akin, kakaiba ang boses mo pag sa radyo ko pinapakinggan. Pero sa personal, bakit ganon? Oo, parang ang laking babae. Eh, ganun po talaga, nagbabago ang anyo ko. Ay, depende rin sa oras. Eh, dahil maaga mo ako na-meet. Siyempre, ano pa tayo nun? Oo. Medyo malaki-laki pa. Uy, ano yung malaki? Ayusin mo yung boses. Pero paghating gabi, nagiging sweet girl, soft girl. Ganon, oo, ikalman nyo yan. Oo, eto nga ka-vibes. Dahil tayo may confession for tonight, may nagpadala sa atin para bigyan ka ng patikim mula sa ating letter sender mula sa kanyang i-confess tonight. Ito na nga, ipapatikim ko sa'yo yan dahil gusto mo naman yan. Ito na, ibibigay ko na sa'yo. Ito ang sabi ng ating letter sender. DJ Main, sinabi niya rin sa akin na huwag raw akong dumiretso ng hardin dahil ipapakita niya na lamang daw yung kanya sa akin. At dahil 10 taon naman na raw na wala akong dilig, muli niya raw itong ipaparamdam sa akin. Sana all talaga dinidiligan! Ikaw! Kailan ang huli mong dilig? Ay, Bigla siyang nalungkot kasi yung huling dilig niya, yun yung hinding-hindi niya nakakalimutan up to now. Na talaga namang pinausbong ang lahat ng umusbong sa kanya. Kaya talaga namang very sentimental yung araw na yon. Eh, pinaalala ni DJ Main. Kaya ngayon, hindi na naman siya makakatulog niyan. Hayaan mo na, malay mo. Ngayong Friday, may dumilig na sa'yo. Pero syempre, huwag kakalimutan ang proteksyon, ang unang-una bago aksyon, okay? At sa mga ka-vibes natin dyan, samahan ninyo kung alamin ang ating confession for tonight. Susunod na yan, maya-maya lang, kaya kapit ka lang dyan. Huwag kang bibitaw, ako promise ipaglalamang kita. Kaya tumutok lang dito sa programang Main Event, hatid sa inyo ng 92.3 FM Radio Manila. Ka-vibes ang lupit. At para sa mga wala nang maiyak dahil sagad na sila, edi wow, oras natin, 9:54.
4: I'm gonna live my

0: Radio Kavites on the Bed!
1: Sa buong Metro at Mega Manila, ito na ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio Kavites!
2: Nakatuto ka na ba?
3: Shh! I got you.
4: Main Event. Pusong marupok. Gabing mapanukso. Oras na para pagbigyan ang nagpupumiglas mong feelings.
3: Fine.
4: Usap tayo.
2: Okay.

0: si Shania Gomez at palaging tumutok sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio. Kabais!
1: Walang iwanan.
2: Kabais! Kabais!
3: Nakatuto ka na ba?
4: Shh! I got you. Main event. Pusong marupok. Gabing mapanukso. Oras na para pagbigyan ang nagpupumiglas mong feelings.
5: Fine.
4: Usap tayo.

0: Main Event.
1: The Vibes. 92.3 FM Radio Manila Vibes. Ang lupet, oras natin 10:17 at palalim na ng palalim ang gabi. Kaya naman ready na kung ungkatin ang totoo mong nararamdaman. Mahal mo pa rin siya? Ang tanong, mahal ka pa ba niya? Naku po! Etong ating confession, usaping pag-ibig na naman. Tatagos na naman kaya ito sa ating mga puso? Sino ang nag-confess at ano kaya ang kanyang kinonfess? Pero bago ko simulan ang ating confession, ka-vibes tayo ay naka-live sa ating Facebook page, sa ating YouTube at ang ating TikTok na 92.3 FM Radio Manila. So pwedeng-pwede kang sumilip sa livestream natin. Pero kung ikaw ay nagmamaneho, oo, mag-drive na lang, lakasan na lang ang volume ng radyo mo. At malay mo, dito sa confesyo na ito, masabi mong, ay, parehas kami ng nararanasan ng letter sender ni DJ Main. O, malay natin, di ba? Kaya naman ito na, oras na para ilahad ang lihim na dapat mabunyag. Kaya naman ka-vibes, tara na sa Main Confessions.
2: May mga lihim ka bang gustong sabihin? O mga sekretong gusto mong aminin? Halika't ating pag-usapan.

0: Dear TJ Main, itago mo na lamang ako sa pangalang Romeo. 55 years old at kasalukuyang nagtatrabaho bilang isang hardinero. Isa na po akong lolo, TJ Main. May mga anak at apo na rin ako. Kasalukuyang biyudo dahil mahigit 10 taon nang wala ang aking asawa. Pumanaw siya dahil sa isang malubhang sakit at hanggang ngayon, dala-dala ko pa rin ang sakit ng pagkawala niya. DJ Main, mahal na mahal ko ang asawa ko at bago siya bawian ng buhay, may pangako akong binitawan sa kanya. Sabi ko, hindi ako magmamahal ng iba. Kaya noong mga panahong nag-iisa na ako, trabaho na lang talaga ang inatupag ko. Ginawa ko na lang libangan ang pag-aalaga sa mga apo ko at pagtatrabaho sa pamilyang matagal ko nang pinagsisilbihan. Sa totoo lang, DJ Main, kontento na ako sa ganong buhay. Pero hindi ko alam na kahit sa edad kong ito, may darating pa rin palang tukso at doon nagsimula ang lahat. Isang araw, may bagong empleyadong dumating sa mansyon kung saan ako nagtatrabaho. Isa siyang yaya o taga-alaga ng bata. Bata pa. Siguro nasa 27 years old lamang. Tawagin na lamang natin siyang Mika. Maganda siya, DJ Main. Maputi. Maamo ang mukha. At halatang baguhan pa lamang talaga sa trabaho. Noong mga unang araw niya, palagi siyang nalilito. Minsan, hindi alam kung saan kukunin ang gamit. Minsan naman, napapagalitan ng aming amo dahil mabagal kumilos. Tandang-tanda ko pa nga noong napagsabihan siya ng aking amo. Ano ba yan, Mika? Kabago-bago mo dito, napakabagal mo kumilos. Gusto mo ng trabaho, di ba? Eh sana naman ayusin mo. At bilang matagal nang nagtatrabaho roon, sobra akong naawa sa kanya. Dahil nangyayari din iyon sa akin noong bago pa lamang ako sa trabaho. Kaya naman tinulungan ko siya. Tinuruan ko siya kung paano makisama. Paano maging wais sa trabaho. At kung papaano makakaiwas sa galit ng aming amo. Minsan nga, DJ Main, kapag nakikita ko siyang pagod, binibilhan ko pa ng pagkain. Inaasikaso na parang anak ko na lamang. Pero habang tumatagal, parang may kakaiba na akong napapansin. Iba na kasi yung mga tinginan niya sa akin. Tapos kapag binibiro ko siya, bigla siyang namumula. Ayoko na lamang bigyan ng mali siya. Iniisip ko na lang na baka ayun ang paraan niya para pahalagahan ang mga aral na ibinibigay at tinuturo ko sa kanya. And ayoko rin kasi na maghinala sa kanya. Bata pa siya at gusto lamang matuto. Pero yun ang akala ko, DJ Main. Isang gabi ang nagpabago sa aming dalawa. Kami na lamang dalawa noon sa likod ng bahay. Tapos na ang mga gawain at nagliligpit na lamang kami. Nang bigla niya akong tanungin. Kuya Romeo, asan pala yung asawa mo? Hindi ko pa siya nakikita. Ay nako anak, wala na yun dito. Pumanaw na yung asawa ko. 10 taon na rin akong biyudo. Ay, pasensya na po kayo, Kuya Romeo, ha? Natanong ko pa. Ayos lang yun, nak. Matagal na panahon na yun, eh. Eh, Pero wala na po ba kayong balak? Mag-asawa? O mag-girlfriend naman lang? Nang sabihin niya ang mga salitang iyon, napatahimik ako, DJ Main. Dahil habang nakatingin ako sa kanya, at ganun din siya sa akin. Parang may ibang kahulugan yung mga titig niya. Umiling na lamang ako sa kanya. Biglang, kasagutan na wala na akong balak pa. At nang papalabas na sana ako ng pinto, doon para dumiretso naman ang hardin, bigla niya akong hinila. Nang dahil sa katandaan ko na rin, madali niya lamang akong napahiga sa kama. Tinawag niya ako sa aking pangalan. Sinabi niya sa akin na nagpapasalamat lamang siya sa mga nagawa at naitulong ko at magugustuhan ko raw ang kanyang ibibigay. DJ Main, sinabi niya rin sa akin na huwag na raw akong dumiretso ng hardin dahil ipapakita niya na lamang daw yung kanya sa akin. At dahil 10 taon naman na wala daw akong dilig, muli niya raw itong ipaparamdam sa akin. Ang lupet!
1: Kabay!
0: Ikaw ba naman 10 taon? Ay, nawalang dilig. Ewan ko na lang kung hindi ka pa magiging pokmaru, hindi ka pa kakagat dito. Pero malalaman natin yan kung ganoong klase ng tao itong si Tatay Romeo. At bakit naman itong masyadong wild naman itong si Mika? Trabaho ba talaga ang pinasok o maghanap ng tatrabahuhin? Ay nako Mika ha, sinasabi ko sa'yo. Huwag mong sinisimulan ang mga ganyang nasa edad na 55 dahil grabe, yan ay matured enough na talaga at ang gusto niyan stable na at ang hanap niyan pang makakasama niya habang buhay lalo na siya ay byudo. Baka paglaruan lang ito ni Mika, di ba? Eto nga, gusto ko munang batiin ang ating mga ka-vibes na nakatutok dito sa ating live stream. Andyan si Wella, good evening sa'yo. Good evening DJ Main at sa lahat ng buong member ng FMR Squad mula sa Barangay Santa Lucia, Pasig City. Gerard Messiano, magandang gabi sa'yo. At ganun din, dito kay Errol Grimares. Shoutouts from, to the crew of Your Pest, Termite, and Pest Control Corp. Tunasan Muntinlupa,

Talaga namang ang layo ng agwat ng ating confession for tonight. From 55 years old to 27. Ang tanong, magkakaroon kaya sila ng pagkakaintindihan kung napakalayo ng age gap? At magiging ano kaya to, problema sa dalawa? Naniniwala ba kayo na pagdating sa pag-ibig, age doesn't matter? O very ano to, o very mahalaga ito? Kaya naman sa mga ka-vibes natin dyan, nakapost na ang ating pa-poll question sa ating X at ating Twitter. Pwedeng-pwede kayong sumagot. At syempre, unang yugto pa lang ng confession ni Tatay Romeo yan. Abangan natin ang mga susunod na mangyayari sa kanilang love story sa kanyang confession. Ano kaya ang maididilig? Ano kaya ang hardin na maipapakita ni Mika kay Tatay Romeo? Kaya naman abangan ninyo yan. Dito lang yan sa 92.3 FM Radio Manila Vibes. Ang lupit. Oras natin ngayon, 10:28.

0: na ang Ultimate Pampag Good Vibes for All. Dahil tatlong malalaking awards ang inihadog sa atin ng 7 BB Choice Awards. Woohoo! DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award. At muli, DJ Jaiho para sa back-to-back Male Radio DJ of the Year.
1: You're a winner!
0: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year.

0: kilalanin natin itong mga kabibes. Kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig. Basta Good Vibes sa radyo, 92.3 FM Radio. Good Vibes!
1: Ang lupet!
2: Wala ko sa mama ko. Ang mama ko, mas magaling pa sa doktor. Kaya niya ako gamutin kahit anong sakit ko. Ano sabi ng mama mo?
1: Yun lang. Wala yan sa mama ko. Ang mama ko, malakas ang radar. Pag may hindi ako mahanap, biglang magpapakita pag siya na ang naghanap.
3: Eh, ang hihina pala ng mga mama niyo eh. Ang mama mo, wala sa mama ko. Dahil ang mama ko, eh nasa puso ko.
4: Happy Mother's Day! We love you! Ang lupit!

0: vibes that's right.
1: 92.3 FM Radio. Ka vibes.
2: Ang lupet.
3: Nakatuto ka na ba?
4: Shh, I got you.
1: Main event. Pusong marupok. Gabing mapanukso. Oras na para pagbigyan ang nagpupumiglas mong feelings.
4: Fine.
1: Usap tayo.
3: Okay.

0: sa inyo ngayong linggo.
1: Ang energy booster na gigising sa'yo. Good vibes, good morning.
0: Dramahang puno ng comedy.
1: Favorite vibe. Kwentong puno ng real talk. Love me, Kati G. The home of the stars, Banana Crew. Hot issues na hindi madalas pag-usapan.
0: Too hot to handle yan.
1: Pusong marubog sa gabing mapanukso. Yan ang ating main event. Siksik, malupit.
2: Ang lupit.
1: Yan ang vibe ng weekdays mo sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio. Go Vibes!
3: Nakatuto ka na ba?
4: Shh! I got you.
1: Main event. Pusong marupok. Gabing mapanukso. Oras na para pagbigyan ang nagpupumiglas mong feelings.
4: Fine.
1: Usap tayo.
3: Okay.
1: Kasama ang baby ng bayan sa main event. Main event.
3: Oras sa FM Radio, 10:44. Oo, in the evening. At ikaw ay nakatutok pa rin dito sa programang Main Event. Kasama nag-iisang baby ninyo, si Racho, DJ Main. Ayan sa mga ka-vibes natin dito sa may Paranaque. Ayan, magandang gabi. Lagi daw silang nakatune in dyan. At pagdating naman dito sa Norte, dito sa may Commonwealth, ang mga ka-vibes nating tricycle driver na nagdo-nomu-nomu. Anong nagdo-nomu-nomu? Umiinom, tumotoma, ganon. Oo, nomu kasi yan ni Hongo word yan, ganon. Oo, ayan. Kayo yung mag-ano ha? Oo, magtipid-tipid. At ang alak, nilalagay yan sa tiyan, hindi sa ulo ha. At kalmahan ninyo, mag-uwi. Anong iuuwi, DJ Main? Magtira ng iuuwi, ganon. Huwag sagad ng sagad. Okay lang naman yan minsan talaga. Yan yung ano natin eh, pang-distress. Pero wag naman sobra dahil ang sobra nakakasama. Parang relasyon. Di ba kapag sobrang toxic na ang sama-sama na niyan? Eh ang tanong, paano naman DJ Main pag sobra sa edad at hindi kayo same age? Masama din ba yon? Well, it depends on the people. On the people who is in the relationship. Ganon, nasa kanila yan eh. Kung paano sila, paano nila i-handle yung kanilang relasyon. At itong letter sender natin ha, grabe ah, mukhang nagkaroon pa ng mainit na tensyon sa pagitan nilang dalawa. Kaya naman sa mga ka-vibes natin dyan, ito na ang inaabangan nyo, ang pangalawang yugto ng confession ni Kuya Romeo o ni Tatay Romeo, kung ano man yan ang ating ka-vibes. Kaya naman itutuloy na natin ang ating confession.
5: May mga lihim ka bang gustong sabihin? O mga sikretong gusto mong aminin? Halika't ating pag-usapan.

DJ Maine. Nang dahil sa ginawa niya, nabigla ako. Pinilit kong kumawala sa kanyang pagkakapatong. Pero nanghina lamang ako sa kanyang mga sinabi at ginawa. At doon niya tuluyang nakuha ang kanyang gusto. DJ Maine, inaamin ko. Nagustuhan ko rin ang ginawa ni Mika. Sobrang galing niya pala sa ganoong larangan. Para akong baguhan kumpara sa kanya. Sa bawat pagtaas at pagbaba, sa bawat tikit ng aming katawan, para akong nawawala ng malay. Hindi ko alam kung sa katandaan ko ba ito o baka sa pangungulila ko lamang din pagdating sa ganoong bagay. Nagtuloy-tuloy ang ganoong pangyayari hanggang sa makaraos kaming dalawa. Gusto ko man magalit sa kanya, pero hindi ko magawa. Dahil parang ako yung dahilan kung bakit ganito ang nangyari sa amin. Simula noon, sa tuwing makikita kami ni Mika, parang may kumakabog na kakaiba sa dibdib ko. At higit sa lahat, parang pakiramdam ko, pinagtataksilan ko ang aking asawa nang matagal nang wala. Ilang gabi akong hindi makatulog, DJ Maine. Dahil sa tuwing pipikit ako, mukha ng asawa ko ang aking nakikita. Yung mga panahong magkasama pa kami, mga pangakong binitawan ko sa kanya, at yung mga salitang hindi ko dapat kinalimutan. Pero kasabay noon, hindi ko rin maikakaila na parang may bahagi sa akin na muling nabuhay. Dahil sa mahigit 10 taon na pagiging mag-isa, ngayon ko lang ulit naramdaman na parang may taong naghahanap sa akin, na may taong gustong makasama ako. At hindi ko inaasahan na si Mika pa ang magpaparamdam noon. DJ Maine, akala ko isang beses lang mangyayari ang lahat. Pero hindi, dahil pagkatapos ng gabing iyon, mas naging malapit pa siya sa akin. Minsan kapag walang tao, bigla na lang siyang didikit. At malaro niyang sasabihin sa akin kung ano pa ang dapat kong ituro sa kanya. O kaya naman, pabiro niyang sasabihin sa akin na ituturo niya ang kilite ng kanyang katawan. Kaya habang tumatagal, mas lalo kong nalilito sa sarili ko. Hindi ko alam kung tukso lang ba ito o talagang nahuhulog na ako. Pero DJ Maine, hindi rin madali para sa akin ang sitwasyon namin. Dahil sa tuwing naiisip ko ang edad naming dalawa, parang bumabalik ako sa realidad. 60 na ako o 55 na ako, samantalang siya, napakabata pa. May mga anak at apo na rin. At siya, pwede na halos maging anak ko na lamang siya. Kaya minsan tinatanong ko ang aking sarili, tama ba to? O may karapatan pa ba akong magmahal uli? O baka naman, kahihiyan lang ito sa mga anak ko? Dahil alam ko, kapag nalaman ito ng mga tao, siguradong marami ang huhusga. At baka sabihin nilang, matanda na ako pero nagpapadala pa rin ako sa tukso. O kaya naman pag-isipan si Mika na pera lang ang habol sa akin. Hindi ko na kasi talaga alam kung iiwas pa ako o papayagan ko ang sarili kong muling sumaya. Kaya naman napasulat ako sa inyo. Dahil hindi ko alam kung ano ba talaga ang dapat kong gawin. Mali ba akong piliin na maging masaya ulit? At kapag kasama ko siya,
dapat ko bang itigil ang kahibangang nararamdaman ko? DJ Main, sa edad ko ba, may karapatan pa ba akong magmahal ulit kahit mas bata sa akin ng ilang dekada? Sana po mabigyan niyo ako ng payo. Maraming maraming salamat po from Romeo ng Makati City.

0: FM Radio ka vibes ang lupet!
1: Sa buong Metro at Mega Manila, ito na ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio ka vibes!
2: Nakatuto ka na ba?
3: Shh! I got you.
4: Main event. Pusong marupok. Gabing mapanukso. Oras na para pagbigyan ang nagpupumiglas mong feelings.
3: Fine.
4: Usap tayo.
2: Okay.
4: Kasama ang baby ng bayan sa main event.

0: Nakatuto ka na ba?
1: Shh! I got you.
2: Main event. Pusong marupok. Gabing mapanukso. Oras na para pagbigyan ang nagpupumiglas mong feelings.
1: Fine.
2: Usap tayo.
0: Okay.
2: Kasama ang baby ng bayan sa main event. Main event.
3: Kavai.
0: Oras natin, 11:19. At ito ang programang Main Event. Hatid sa inyo ng 92.3 FM Radio Manila Vibes. Ang lupit! Kasama niyo pa rin ang nag-iisang baby ninyo sa Radyo, DJ Bane. And gusto ko lang batiin ang magandang gabi itong mga nandito sa ating Espanya, Maynila na naka-tune in sa atin dito. At dito sa may Pasig, ang ano dyan? Toda, oo, yung mga toda natin dyan. Magandang gabi at sa mga lahat ng security guards, lady guards natin na ito na, bagong shift na, oo, dumating na ang kanilang karelyebo. Yung iba magsisimula pa lang ng araw nila, dapat nakasmile ka, diba? Mas nakakabata daw kapag lagi kang nakangiti, diba? Hindi ka madaling tumanda, o tingnan mo ikaw, lagi kang stress, lagi kang nakabusangot, laging mainitin ang ulo mo, 'di ba? Ilang taong ka pa lang, 'di ba? Nasa 25 ka pa lang pero mukha ka ng 45. Try mong ngumiti. Tingnan mo, magiging mukha kang 12 years old niyan, kakangiti mo. Oo. 'Di ba nakakatulong kasi 'yan, ka vibes. Isipin mo lahat naman tayo, dumaraan talaga tayo sa problema. 'Di ba lahat tayo, walang makakaano diyan, walang exemption. Pero nasa sayo kasi 'yan kung paano mo i-handle at titingnan yung positive side. Kasi minsan ang problema, kaya dumarating yan para bigyan tayo ng leksyon, hindi para bigyan tayo ng pabigat sa ating nararamdaman. Pero dahil nakafocus ka dun sa pain, hindi mo nalalaman ano yung gustong iparating sa'yo ng problema, diba? Kaya kalma lang, oo, relax lang. Tulad ng ating letter sender ngayon, hindi na siya marilax. Ang dami niyang iniisip, ang dami niyang tinanong na ako nagtataka. Ka-vibes, Romeo. Oo, 55 years old ka pero naguguluhan ka pa rin kung ano ang dapat mong sundin. Diba yung sasabihin ng ibang tao, yung nararamdaman mo. Eh ako, kiber, sasabihin ng ibang tao kung saan ako masaya, kung nasaan yung peace of mind ko. Yun ang pipiliin ko, diba? Eh well, minsan talaga, kailangan natin humingi rin talaga ng tulong sa ibang tao. Diba? Para naman hindi rin tayo magkamali sa bawat desisyon natin sa buhay. Kaya naman maraming salamat, ka-vibes Romeo, sa pagpapadala mo ng confession. At dahil nga dyan sa confession mo, kami nagkaroon ng question of the night. Pagdating sa relasyon, mahalaga ba sa'yo ang edad ng isang tao? Ito na ang sigaw ng mga ka-vibes natin. Dito sa atin, maybe, if para sa akin, 0%. Alam mo, hindi ko talaga maintindihan yung maybe, if para sa akin. Hindi ko siya magets. Ito naman, yes, age does matter, 33%. Eh, wala namang mali yan, kanya-kanya tayong opinion at perspective. Eh, kung yan ang standards nila, eh, respetuhin natin. Baka para sa kanila, importante yung mas ahead sa kanila. Diba, ganun naman talaga eh. Ito naman, no, love is love, 67%. Well, it depends on the situation and on that person. Totoo naman yan eh. Wala naman kasi sa edad yan, meron nga bata, pero, diba, matured mag-isip. Meron naman matured na yung age niya, pero bata mag-isip. So, ano yan eh, depende na rin talaga sa tao at paano yung values niya sa buhay, diba? Ikaw ka vibes, ilang taon na ba yung iniirog mo? Oo, wag naman yung sobrang batang-batang-bata, ah, please lang, wag naman, iayon nyo naman dun sa nararapat para sa inyo. At syempre, dahil natapos natin ang confession ngayong gabi, hindi pa rin tayo tapos. So, hindi tayo magtatapos kasi ayokong tapusin. Gusto mo nang tapusin agad? Ay, ang bilis mo naman! Ang bilis mo naman! Magsawa! Oo! Huwag naman ganun dahil maaga-aga pa. May ilang minuto pa tayo. Kaya isagad mo na yan. Itodo mo na yan hanggang 12 midnight dahil susunod na ang ating magiging main advice para sa ating letter sender. Kaya abangan ninyo yan. Tutok lang dito sa 92.3 FM Radio Manila. Ka-vibes! Ang lupit! Oras natin 11:24.

Don't miss makinig sa 92.3 FM Radio Manila tuwing Sabado. Mag-throwback ng all-time hits sa Vibe Rewind. Susundan niya ng All Pinoy Tugtugan sa OPM Vibe. Bibida rin ng mga student jack sa Campus Break. Pati mga indie bands at artists, makikitambay sa Sessionistas. Malupit na non-stop soundtrip pa ng 70s, 80s at 90s sa soundtrack ng buhay mo. Sabado, miss the vibe ng tugtugan sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio. Kabay!

0: na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All. Dahil tatlong malalaking awards ang inihadong sa atin ng 7 VP Choice Awards. Woohoo! DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award. At muli, DJ Jaiho para sa Back-to-Back, Back-to-Back Male Radio DJ of the Year.
1: You're a winner!
0: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year.
2: Panalo natin ito mga kabibes. Kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig. Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio. Good vibes!
3: Ang lupet!

0: oras na para pagbigyan ang nagpupumiglas mong feelings. Fine. Usap tayo.
1: Okay.
0: Kasama ang baby ng bayan sa main event. Main event.
2: May mga lihim ka bang gustong sabihin? O mga sikretong gusto mong aminin? Halika't ating pag-usapan.

huling oras ng programang Main Event at it's 11:36 in the evening. Ayan, magandang gabi pa rin sa lahat ng mga ka-vibes natin. At dito sa may mga wet markets natin, ang mga vendors na talaga namang always daw naka-tune in mapaumaga man o mapagabi. Maraming salamat po sa inyo. At gusto ko lang paalalahanan yung mga nagja-drive ngayon. Oo, ikaw nga. Mag-iingat ka ha, kasi mamahalin pa kita. Eh, gumaganot si DJ Main. Oo, ikaw nga yun. Ngumingiti-ngiti ka pa dyan ha. Alam mo naman ikaw ang tinutukoy ko. Oo, pero dahan-dahan lang ha. Oo, eto na nga. Ka-vibes. Natunghayan at napakinggan natin ang confession natin for tonight. At para i-recap lang ang mga ka-vibes natin na hindi napakinggan ang kabuuan o unang yugto ng confession, ito ay galing kay Romeo ng Makati City. Ang kanyang confession, siya ay 10 taong biyudo na. Siya ay 55 years old. Sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi niya ina-expect na parang mai-in-love ulit siya. Yun nga lang sa isang 27 years old. At yung feeling na parang tinraidor niya ang kanyang namayapang asawa dahil nung nawala ito, pinangakuan niya na hindi na siya magmamahal ulit. Pero parang hindi niya na ata matutupad yung pangakong iyon. Kaya ngayon gulong-gulo talaga si ka-vibes nating Romeo. Sabi niya nga mali ba ako kung nararamdaman kong masaya ko kapag kasama ko si Mika? O dapat ko na lang ba itigil ang kahibangan kong ito? At paano na daw ang sasabihin ng ibang tao dahil sila ay magkalayo ng edad? Diba? Na parang sasabihin sa kanya, siya pumapatol siya sa bata. Doon naman kay Mika, isipin ang habol lang nito kay Romeo ay pera. Kaya naman nandito tayo para, alam mo yun, para tulungan sa nararamdaman ni ka-vibes Romeo. Oo, kung maka-enlighten man tayo sa kanya, edi mas maganda, di ba? Alam nyo, hindi naman kasi masama na may maramdaman tayong saya ulit. Ito, lalong-lalo na si Romeo ng Makati City. Eh, syempre tao ka lang, di ba? At kahit gaano pa katagal tayong nasaktan o nawalan ng naunang minahal natin, darating talaga sa punto na hahanap-hanapin pa rin natin yung lambing, yung may nag-aalaga, at alam niyo 'yun, yung pakiramdam na may taong nakakaalala pa rin sa atin. And walang edad ang pangangailangan na mahalin at mahalaga ka sa buhay ng iba, 'di ba? Kaya para sa akin, age doesn't matter. And minsan kailangan din natin ihiwalay ang lungkot sa pag-ibig tulad nito ni Romeo, 10 taong biyudo, 10 taong nangungulila sa kanyang asawa. Then biglang may isang babaeng makikilala na baka ngayon ay naguguluhan lang din siya sa kanyang nararamdaman. Kaya dapat i-separate natin yan, yung lungkot sa pag-ibig. Kasi kapag matagal tayong nag-iisa, kahit simpleng pag-aalaga o may magbigay sa atin ng atensyon, pwedeng mapagkamala nating pagmamahal agad. Lalo na kung matagal nating ipinagkait ito sa sarili natin, yung saya. And hindi naman porket may naramdaman ka kay Mika, Romeo, ibig sabihin, tinraidor mo na agad yung yumao mong asawa. Hindi naman nabubura ng bagong nararamdaman ang pagmamahal mo dun sa taong nauna mong minahal ng totoo. Ang tanong lang talaga ngayon, yung nararamdaman ba ninyo may respeto, sincerity, at malinaw na intensyon? O baka naman nadadala lang kayo pareho dun sa lungkot, sa tukso, at pagkakataon at yung thrill, di ba? Kasi ang totoong pagmamahal, Hindi lang init ng katawan sa gabi. Hindi lang sex. Dapat kaya kayong panindigan kahit umabot pa ng gaano katagal. 'Di ba? Kahit lumiwanag 'yan, hindi yung sa gabi ka lang pinipili. At kahit may huhusga, kahit may mga anak at taong maapektuhan. Dahil kapag puro lihim at puro pagtatagulang, mas madaling masaktan sa huli.
At doon naman sa edad, oo, totoo naman na maraming tao ang may sasabihin. Kahit naman anong gawin mo, meron at merong sasabihin ang lahat ng tao na nasa paligid mo. Pero hindi naman numero ang basihan para maging deserving ka na magmahal ulit ng iba. Ang pinaka-importante ay yung hindi mo niloloko yung sarili mo. Hindi ka ginagamit. At hindi ka nakakapanakit ng ibang tao habang hinahanap mo yung sarili mong kasiyahan. And depende kasi sa tao at sa klase ng relasyon na gusto ninyo kung kayo'y hindi magkaedad. Kasi totoo lang nga, hindi edad ang pinakabasihan kung mag-work ang isang relationship. Mas mahalaga yung maturity, sabi ko nga, respect, effort, at kung paano nyo inuunawa ang isa't isa. Kasi isipin nyo ka-vibes ha, may mga magkaedad na hindi nagkakasundo talaga. At meron ding malayo ang age gap, pero healthy at matatag. So hindi importante yung ilang taon na ba siya. Hindi siya big deal. Ang pinaka-big deal dito is marunong ba siyang rumespeto? Kaya ka ba niyang panindigan? Pareho ba kayo ng goals at values sa buhay? Komportable at may peace of mind ka ba kapag kasama mo siya? And tinatrato ka ba niya ng tama? And natural lang din na isipin natin na ang daming sasabihin ng ibang tao lalo na kapag may age gap. Pero kasi sa huli, kayo ang magdadala ng relasyon, hindi nyo naman sila karelasyon. Ang importante, legal kayo, healthy, at hindi ka nawawala dun sa sarili mo habang minamahal mo yung isang tao. And may mga taong mas bata pero mas matured magmahal. Meron ding mas matanda pero hindi marunong magpahalaga. Kaya para kay Romeo at sa lahat ng ka-vibes nating nakikinig ngayong oras na ito, bago kayo magdesisyon, huwag mong tanungin kung masaya ka lang kapag kasama mo siya. Tanungin mo yung sarili mo kung payapa ka ba? Kasi magkaiba ang saya sa payapang konsensya. At doon natin malalaman kung tama pa ba yung direksyon ng puso natin. Age doesn't make love wrong. But love should still come with honesty, respect, and clear intentions.

Hayaan mo yung sasabihin ng ibang tao. Kasi wala silang bilang, wala silang ambag sa buhay mo, Romeo. Hindi sila yung pakikisamahan mo. Hindi sila yung makakasama mo habang buhay. Kasi the more na nagpapa-apekto tayo sa ibang tao, hindi natin nabibigay yung sariling saya natin sa sarili natin at yung deserved nating happiness. At wala namang problema dyan. Kahit kayo'y malayo ang age gap, ang importante, eh si Mika ay nasa tamang edad. Diba, 27 years old, matured enough na yan. Ikaw 55. Diba, as long as ikaw ay tinanggap niya ng buong buo, kahit ilang taong ka pa. Diba, at kung genuine naman ang intention niya para sa'yo, eh di why not? Bakit di mo subukan? Malay mo, diba? Maging okay pala kayo kasi hindi natin malalaman ng isang bagay kung hindi tayo susugal. Eh ganun talaga, sa bawat sugal ng buhay, nananalo tayo, natatalo. Pero once na natalo tayo, it doesn't mean tayo ay loser na. Dahil may matututunan pa rin tayo doon. So panalo pa rin tayo, 'di ba? Kaya ngayon, huwag ka nang maguluhan, Romeo. Ang isipin mo ngayon, ano ba talaga ang totoo mong nararamdaman? Lungkot lang ba ito? O ito na talaga yung saya na hinahanap mo? And alam mo yun, take time, one step at a time. Huwag mo masyadong biglain, hindi mo naman kailangan magbadali pagdating sa pag-ibig. Diba? Kilalanin mong mabuti ito si Mika. Tingnan mo kung hanggang saan kayo tatagal, diba? So ngayon, enjoy the moment. Huwag ka muna magpaka-stressed. At kung sa mong mararamdaman yan, ikaw mismo makakaramdam yan kung pag-ibig na nga ba talaga ito. Ayan, maraming salamat, Romeo ng Makati. Naway maging masaya na talaga ang iyong puso. Oo, yun lang ang aking hangarin para sa'yo. At sa mga ka-vibes natin na gusto magpadala ng kanilang confession, eh pwedeng nyo ipadala yan sa ating Facebook page, 92.3 FM Radio Manila. O hindi naman kaya sa Viber natin, 0954-406-1967. Ito nga sabi ni Wella, age is a number kung may feelings ka naman kay girl. At kung wala naman siyang boyfriend, bakit di mo subukan? Huwag mong isipin yung ibang tao, ganun talaga. May masasabi sila sa'yo. Sana, at kung magkatuluyan kayo ni girl, sana maintindihan mo siya at matatanggap niya kung sino ka. Well said, Wella Sanchez. Shoutout sa'yo, Elaine Lanzuela. At sa lahat ng mga ka-vibes nating naka-tune in ngayon, kayo man ay nagmamaneho o yung mga nakahiga na nakabaluktot sa kanilang mga kumot na talaga namang ninanam-nam ang boses ni DJ Main. Hindi ko nga alam eh. Sabi kasi ni Mrs. Lopez, ang ganda daw ng boses ko sa radyo. Hindi ko talaga alam kung totoo o hindi. O binubola lang talaga ako. Oo. Anyway, ayan, maraming salamat ka-vibes sa pagsama sa akin simula alas 9 up to now from the bottom of my big heart. Thank you so much. At syempre, palapit na ng palapit ang Mother's Day, ha? Oo, celebrate nyo yan with your loved ones at yung mga dakilang ina na talaga namang nagpapakatatay. Kami, ako, oo, ay saludo po sa inyong lahat. At sa mga single mom, ayan, ipagpatuloy lang, laban lang sa buhay. At sa lahat ng ka-vibes nating lumalaban sa buhay, sige lang, pagpagod ka na, gumive up ka na, sige na. Yun lang yung talaga magandang payo talaga, DJ Main. Eh, ganun talaga, ang kukulit nung iba eh. Sinasabihan mo ng lumaban, ayaw lumaban! Pero pagdating sa pag-ibig, nagpapakasunga, hindi ko alam sa'yo, oo. Ang lupit nyo talaga. Ayan ka-vibes, happy weekends! Enjoy ang Sabado at Linggo with your loved ones and pamper yourself dahil deserve mo yan! Diba? Natapos mo na naman itong Linggo na talaga namang super grind ka sa buhay. At mapapakinggan ninyo kami, o ako, next week na. Kaya alam kong mamimiss nyo ako. Huwag ka na malungkot. Ganun talaga. Gusto ko nagpapamiss ako para hinahanap-hanap mo ako. Hindi yung ano. Oo, hindi yung pagsasawaan mo ako. Kaya naman samahan ninyo ako Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 12 ng hating gabi para sa programang Main Event. And gusto ko lang pasalamatan UDC, Herticulture by Caldana, Imprint Customs, FKM Motorcycle Philippines, Shifa Tires,
Speed Metal Oil, Spink Philippines, and Zebra Helmets Philippines. At pwedeng-pwede nyo ako i-follow sa lahat ng social media accounts ko. Pare-parehas yan ang main Eugenio at dito sa inyong favorite. Lahat yan, 92.3 FM Radio, Manila. Kaya naman mga ka-vibes, next Monday na tayo magkarinigan. Samahan ninyo ako Monday, same time, same frequency. Kasama ang nag-iisang baby ninyo sa radyo. Walang iba yan, DJ Main, na nagsasabi na worth it na ang pagpupuyat mo dahil meron ang magsasabi sa'yo ng good night, baby!

Minsan, kahit pilitin mong umiwas, kapag may taong muling bumuhay sa puso mong matagal nang nananahimik, mahirap na rin hindi mahulog. Pero mas masakit pala kapag gusto mo siyang piliin, pero hindi mo sigurado kung tama.

0: Ito ang DWFM 92.3 MHz FM, isang komersyal na himpilan ng radyo na pinangangasiwaan ng Philippine Collective Media Corporation na may business address sa Ignacia Place Building, Mother Ignacia Avenue, Barangay South Triangle, Quezon City, at pinahihintulutang sumahim papawid ng National Telecommunications Commission sa 92.3 MHz na may license number 3125 na may bisa hanggang December 31, 2028. Ang DWFM 92.3 MHz ay sumasa ilalim sa paggabay ng mga electronics engineer at radio telephone operators, Engineer Mark Anthony V. De La Cruz, ECE license number 0019068, Ricardo L. Parungao, 94-1PNCR-12403, Reynaldo Cunanan Santos Jr., 14-1PNCR-26667, Brendo O. Sabado, 97-1PNCR-18957, Rogelio B. Apuli, 97-1PNCR-19804. DWFM 92.3 MHz is now signing off.
1: Gumising and busog sa tamang vibes dahil it's Sinog O'Clock na!
2: Ang energy booster na gigising sa'yo 4 a.m. to 8 a.m. kasama si Joko Loco at Mama Mia. Good vibes! Good morning! Dramahang puno ng comedy! 8 a.m. to 12 noon kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Alex. Favorite vibe! Yan ang Silog O'Clock sa 92.3 FM Radio Manila. Ka-vibes!
3: Ang lupet!
4: Panginoong Hesukristo, lahat kami ay nananalangin para sa inyong proteksyon sa nangyayaring digmaan sa gitnang silangan. Naway bigyan mo kami ng tapat na pananampalatayang malalampasan natin ang mga pagsubok na ating hinaharap ngayon. Naway iligtas mo kaming lahat na naiipit sa sigalot ng mga bansa. Haplusin mo ng pagmamahal ang puso ng mga namumuno upang magkaroon ng kalinawan sa kanilang desisyon. Huwag po sanang madamay ang mga inosenteng tao na mapahamak sa gitna ng digmaan. Pagkalooban mo kami ng proteksyon. Nananawagan kami ng sama-samang panalangin na matapos na ang digmaan na ito para sa kapayapaan ng buong daigdig at hindi na madamay pa ang mga kalapit na bansa. Ipinagkakatiwala na namin sa inyong mapagmahal na puso at mapagpalang kamay aming Panginoon ang lahat sa kala ng Panginoong Hesukristo.

0: Radio Kavibes on the Fan!
1: Sa buong Metro at Mega Manila, ito na ang malupit na pinakikinggan! 92.3 FM Radio Kavibes!
2: Balikan ang mga all-time important hits ng 70s at 80s. 70s at 80s. Tugtugan para mag-good vibes ang Sabado mo. Tunog na walang kupas. 5. Rewind.

0: the fat.
1: Good vibes.
2: 92.3 FM Radio, Ka-Vibes, ang lupit. Magandang araw po ng Sabado, mga Ka-Vibes. Welcome sa pinakamahabang tambayan ngayong weekend. Ito po ang Vibe Rewind, ang inyong 5-hour music getaway para sa masayang kwentuhan, kantahan at walang sawang throwback vibes. At syempre, sa mga susunod na 5 oras, samahan nyo kami sa pagbabalik tanaw sa mga kantang minahal noon at hanggang ngayon, minamahal pa rin natin. At syempre, mga awiting pinapatibok pa rin ng mga puso natin. Mga OPM classics, love songs, senti hits, at hindi lang OPM dahil talagang kompletos ricados from the 70s and 80s na mga timeless hits. Ipapatugtog natin para sa inyo, para hanggang feel good anthem siguro. Sabi nga nila, di ba, maging masaya ngayong weekend, siguradong kompleto ang inyong Sabado. At mga ka-vibes, malupit dahil kahit nasa bahay ka, nasa trabaho, nasa biyahe o kaya chill lang kasama ang barkada at pamilya, hinaan niyo muna ang kalungkutan. Kung may mga kalungkutan kayo, o di naman kaya ay huwag niyo muna isipin mga problema. Lakasan ang volume ng inyong mga radyo dahil tuloy-tuloy ang good vibes natin. Ako po ang inyong kuya, ang kuya ng bayan. At sama-sama nating i-rewind ang pinakamagagandang alaala sa mga kantang ipapatugtog natin. Dito lamang ulit sa inyong Vibe Rewind. Kaya huwag kayong aalis ha, dahil puno ng nostalgic moments, kwentuhan at solid na music trip ang inyong Sabado. At syempre, tara na at simulan na natin ang Vibe Rewind. Dito lang sa 92.3 FM Radio, Ka-Vibes, ang lupit.
3: Ang all-time imported hits ng 70s at 80s na tugtugan.
4: Babalikan!
3: Para sa good vibes na Sabado mo, tunog na walang gubas, Vibe Rewind! Vibe Rewind!
0: Sahod niya na ang lupet!
3: Ito ang malupit na pinakikinggan, 92.3 FM Radio.
1: Kavay!
0: Ang lupet!

0: Buntis ka na naman.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All! Dahil tatlong malalaking awards ang inihandog sa atin ng 7 VP Choice Awards! Woohoo! DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award! At muli, DJ Jaiho para sa Back-to-Back! Back-to-Back Male Radio DJ of the Year!
3: You're a winner!
2: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year.
4: Panalo natin to mga kabibes. Kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig.
5: Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio.
2: Good vibes.
1: Ang lupet.
6: Mga pinalangga naton nga ka-vibes halin sa City of Smiles. Hindi na kamo magkabalaka kay sigurado nga pirmi patayon ang kalipay kag kalingawan nga ihatag sang ato.

0: Real vibes.
1: 92.3 FM Radio Kavibes ang lupit. Again, magandang umaga po sa inyong lahat. Nagbabalik ulit ang inyong kuya, ang kuya ng bayan, si Kuya Totoy, para sa programang Vibe Rewind. Napapakinggan tayo sa buong Metro and Mega Manila. Magandang Sabado. Ayan, Sabado morning. Saturday morning po sa inyong lahat. Today is May 9, 2026. Happy birthday rin po sa lahat ng mga ka-vibes natin. Nagsiselebrate ng birthday sila today. Happy birthday! Aras po natin, 4:40 na ng umaga. Kaya nga, magandang umaga po sa inyong lahat. Kami po ang nanggigising! Ayan, nanggigising sa'yo, napakagandang umaga. At syempre, masayang throwback na naman, napakinggan natin kanina, Tarzan Boy. Tarzan Boy, no? Talagang paulit-ulit. Tarzan Boy ng Baltimora, ayan. Alam niyo ba yung kantang to, sumikat talaga nung dekada 80. Ayan, dahil sa sobrang catchy nitong kanta, napaka-iconic. At saka may mga jungle-style chant pa na talagang nakaka-good vibes hanggang ngayon. Di ba yun mga gustong-gusto natin mga ka-vibes? Lalo-lalo na sa mga mabibilis na kanta. Pag gustong-gusto natin maging masaya, gustong-gusto natin sumayaw, o di naman kaya ay magwala. Magwala. Di naman, yung mag-enjoy lang talaga. Di ba? Yung merong talagang jungle-style na chant na woo-woo-woo. Parang iba ata yun eh. Parang aso ata yun na tumatahol. Anyways, pero alam nyo ba yung sa likod ng masayang tunog nito, yung mensahe po ng kanta ay tungkol sa isang magiging malaya. Yung pagkakaroon ng freedom at adventurous. Diba pag nasa gubat ka, walang estorbo. Although marami kang mga makikita doon, marami kang makikita mga animals. Pero syempre, very much carefree ka. Wala ka sa kabihasdan, ika nga. And yung pagbabalik, simpleng saya lang ng buhay. Yung parang isang taong walang takot na sumubok at maging totoo sa kanyang sarili. Wow! Kaya tuwing naririnig natin yung kantang Tarzan Boy, para tayong binabalik sa panahon na carefree lang. Yung game lang sa bawat adventure ng buhay. Diba? Ikaw ba yung tipo na tao na pag sinabihan ka ng mga barkada mo, game ka ba? Game na game! At dahil tuloy-tuloy lang ating rewind session dito sa Vibe Rewind, mas marami pang kantang magpapasayaw, magpapaalala at magbibigay good vibes ngayong Sabado po sa inyo dahil sa mga awiting pinapatugtog natin. Sabi ko nga kanina, we get to play your favorite 70s and 80s timeless hits. At syempre mga kapais natin, nakatulog sa atin, magandang umaga po sa inyong lahat, lalong-lalo na sa mga probinsya katulad po ng 102.3 sa Bacolod, 102.3 sa Baguio at 97.5 sa Jensen. Ang lupit! Kaya mga kabayan, samahan po ninyo ako. Ako po ang inyong kuya, ang kuya ng bayan, si Kuya Totoy. Stay tuned dito lang sa Vibe Rewind sa 92.3 FM Radio, Kavibes, ang lupit!
2: Ang all-time imported hits ng 70s at 80s na tugtugan.
3: Babalikan!
2: Para sa good vibes na Sabado mo, tunog na walang gubas, Vibe Rewind!
4: Uutang ka na naman? Ang lupet!
2: Sabado Miss Makinig sa 92.3 FM Radio Manila tuwing Sabado. Makinig!

0: Campus Break. Pati mga indie bands at artists, makikitambay sa Sessionistas. Malupit na non-stop sound trip pa ng 70s, 80s at 90s sa soundtrack ng buhay mo. Sabado, miss the vibe ng tugtugan sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio, The Vibes. Ito ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio.
1: The Vibes.
2: Ang lupit!

0: bagong cellphone niya, oh. Ang lupet! Ang oras sa FM Radio, 5:00 PM. Ang lupet!
1: Ito ang manupit na pinakinggan. 92.3 FM Radio. FM Radio.
2: Kabay!
0: Ang lupet!
3: Wala ako sa mama ko. Ang mama ko, mas magaling pa sa doktor. Kaya niya ako gamutin kahit anong sakit ko. Ano sabi ng mama mo?
4: Yun lang, wala yan sa mama ko. Ang mama ko, malakas ang radar. Pag may hindi ako mahanap, biglang magpapakita pag siya na ang naghanap.
5: Eh ang hihina pala ng mga mama niyo eh. Ang mama mo, wala sa mama ko. Dahil ang mama ko, eh nasa puso ko.
6: Happy Mother's Day! We love you! Ang lupet!

0: Ngayong tag-init, kung aalis ng bahay, maniguro para iwas disgrasya at sakit ng ulo. Siguraduhin lahat ng nakasaksak na appliances ay naka-unplug kada aalis ng bahay. Isara ang lahat ng switch ng ilaw. Ilagay sa angkop na lugar ang lahat ng flammable items. Siguruhin nakasara ang tangke ng LPG. Alamin ang lokasyon ng fire exit sa lahat ng pinupuntahang establishmento. Isa-isip ang pag-iingat para ligtas ang lahat. Isang paalala mula sa 92.3 FM Radio.
1: Ang lupet!
2: Agbyag kayo amin nga ka-vice ita Baguio. Nalaming ba itata dita? Papudutan tayo iti aldawyo iti ragsak. Kulit, kilig, and good vibes. Kanayon na dumngay kan tumutok iti 102.3 Baguio.

0: FM Radio Kabites ang lupet
1: sa buong Metro at Mega Manila. Ito na ang malupit na pinakikinggan, 92.3 FM Radio Kabites. Ang all-time imported hits ng 70s at 80s na tugtugan. Babalikan! Babalikan! Para sa good vibes na Sabado mo, tunog na walang kupas, Vibe Rewind!

0: your bed.
1: Good vibes.
2: 92.3 FM Radio, Kavives ang lupet. Alam nyo, napakasarap talagang balikan yung mga kanta. May tamang timpla ng lambing. At syempre, napaka-nostalgic. Isa na dun yung Sharing the Night Together by Dr. Hook. Alam nyo, simple pero diretso sa puso ang mensahe ng kanta. Talagang tagos sa puso, diretso sa puso. Tagos sa puso! Alin ba, tungkol dito sa isang taong gustong makasama ang kanyang special na tao sa buhay niya kahit isang gabi lang. Sabi nga niya, sharing the night together. Hindi pala sa magarbong mga bagay o kaya yung masyadong, alam mo yun, yung ma-overwhelm ka dun sa mga ginagawa ng isang tao. Pero kuminsan mas nagiging masaya tayo, nagiging mas masaya tayo kung... Alam niyo, simple lang yung ginagawa niya para lang maramdaman yung saya ng companionship, 'di ba? Yung pagmamahal at pagiging malapit sa taong importante sa iyo. Ayan. Eh habang pinapakinggan natin mga songs na talaga namang nagpakilig sa atin o di naman kaya yung nagbigay sa atin ng marami maalaala sa buhay natin. Pwedeng lungkot, pwedeng saya, pwedeng nung pinaka first time mong nagmahal, 'di ba? Ayan, sariwain natin yung mga feelings, mga emosyon na talagang naramdaman natin ng mga unang panahon. Ay, ang sarap talaga makinig ng mga songs na talaga namang timeless hits. Ika nga, mga 70s, 80s, mga pinapatugtog natin. Ayan, siguraduhin nyo mga ka-fives ha, kapag nag-request kayo ng mga songs, lalong-lalo na sa ating official Facebook page na 92.3 FM Radio. 70s and 80s yung mga ipi-play natin. Ayan. Kaya pag nag-request kayo ng mga song na 90s, 2000, ako hindi natin na mapi-play yan. 70s, 80s lang talaga. Para naman na mabigyan natin ng pagkakataon yung mga panahong yun na ma-enjoy natin. Diba? Kaya mga ka-fives natin, huwag kayong mag-alala dahil gawin natin masaya ang inyong umaga. Kasama po ang inyong lingkod, ang inyong kuya, ang kuya ng bayan, si Kuya Totoy. Ayan. Habang akala natin mabagal yung oras, pero hindi eh, ang bilis ng oras. Tignan nyo kanina, kakaumpisa lang natin ng alas 4, tapos biglang alas 5 or 5:21 na. Grabe, no? Napapasaya tayo dun sa mga napapakinggan natin. Anyways, tulad nga ng Sharing the Night Together ni Dr. Hook na song na super classic love song talaga na swak sa ating Sabado Rewind. Uy, mga pagbati muna tayo ha. Alam ko marami na sa mga ka-vice natin na kanina pa nag-aantabi ng kanina mga pagbati, yung mga comments nila o din naman kayo mga, alam niyo yon. Greetings sila na pinadala sa ating official Facebook page 92.3 FM Radio Manila. There you go. Binabati natin si Mary Dulay. Good morning po Kuya Totoy. Have a blessed Saturday weekend. Take care and God bless you always. Maraming salamat. Same thing din sa'yo. Likewise. Si Giovanni Ardalis. Good morning po DJ Kuya Totoy. Pabati po ang lahat ng mga solid Kuya Totoy squad from Giovanni Ardalis ng Batangas City. Maraming salamat sa'yo Giovanni Ardalis. Mabuhay kayo dyan sa Batangas City. And pinapati rin natin si Altesa Herrera Sino Cruz. Have a blessed Saturday and weekend. Thank you so much. Nakakaaliw daw. Napapasaya siya sa mga playlist natin and nagbibigay ng ligaya. Ayan, sa kanya. Thank you so much, Altesa Herrera Sino Cruz. Si Luna. Good morning, DJ Kuya Totoy. Can I request for the song You're Still the One by Shania Twain? Ayan. Yun na sinasabi ko eh. Pwede sana ma-play natin itong song na to kaso hindi siya 70s and 80s. Ayan. Naku, Luna, enjoy na lang natin yung mga 70s, 80s na pinapatugtog natin. Okay? Si Jessamay, magandang umaga sa'yo, Jessamay Akitanya. Isa mapagpalang umaga sa'yo, Kuya Totoy. Sabi niya, happy weekend. How are you today? I'm doing great. Thank you so much. Thank you for asking. And I hope you are doing great too. Okay? And syempre, binabati rin natin si Randy Santisa sa nakikinig. Sabi niya, listening in radio. Okay, sige. Maraming salamat sa'yo, Randy Santisas. Sabi ni Altesa Herrera Sino Cruz, mabati daw sa bahay nila, special sa lahat ng Sino Cruz and Herrera family na laging nakikinig sa programa natin. Ayan, Vibe Rewind, nakakaaliw at nakakapagbigay ligay sa mga nakikinig na katulad namin, sabi niya. Alright, sige, maraming salamat. And ano pa ba? Magandang umaga po mga ka-vibes. Ah, binapabati ni Jessamay Aquitania ang lahat ng mga ka-vibes. Happy Saturday po. Tara na, samahan at enjoy natin ang masayang Vibe Rewind kasama si Kuya Totoy ngayong umaga. Puno ng saya at magandang musika ang ating araw. Solid lang tayo palagi. From your solid Kuya Totoy President, si Jessamay. Uy, happy happy tunayin sa'yo, President. Talaga lang. Thank you so much. And advance happy Mother's Day daw. Ayan, sa lahat. Thank you, Jessamay. Ayan. And of course, mga ka-vice natin, happy, happy tuning in din po sa lahat ng mga nagsiselebrate ng birthdays nila today. Like I've said kanina, today is May 9, 2026. Happy, happy birthday po sa inyo. May you have more birthdays to come. Alright. At syempre, hindi pa dyan nagtatapos ang ating musical time travel. Na parang time machine, ayan. Dahil dito sa Vibe Rewind, mas marami pang timeless hits at kantang may kwentong ating pagsasaluhan. Again, ako po ang inyong kuya, ang kuya ng bayan, si Kuya Totoy. Maraming salamat sa pakikinig at stay tuned. Lagi-lagi dito sa Vibe Rewind program natin. Hanggang alas 9 tayo ha. Dito lang sa 92.3 FM Radio. Ka-vibes ang lupit. Ang ating oras, 5:25.
0: Ang all-time imported hits ng 70s at 80s na tugtugan. Babalikan! Para sa good vibes na Sabado mo, tunog na walang kubas, Vibe Rewind! Vibe Rewind!
3: Gutom ka na naman? Ang lupet!
0: Sabado Miss Makinig sa 92.3 FM Radio Manila tuwing Sabado.

0: Campus Break. Pati mga indie bands at artists, makikitambay sa Sessionistas. Malupit na non-stop sound trip pa ng 70s, 80s at 90s sa soundtrack ng buhay mo. Sabado, miss the vibe ng tugtugan sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio, Ka-Vibes! Ito ang malupit na pinakikinggan! 92.3 FM Radio!
1: Ka-Vibes!
2: Ang lupit!

0: Busot na naman ang mukha. Ang lupet!
1: Dito na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All! Dahil tatlong malalaking awards ang inihedog sa atin ng 7 VP Choice Awards! Woohoo! DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award! At muli, DJ Jaiho para sa Back-to-Back! Back-to-Back Male Radio DJ of the Year!
2: You're a winner!
1: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year.
3: Panalo natin to mga ka-vibes. Kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig.
1: Basta Good Vibes sa radyo, 92.3 FM Radio. Good Vibes!
0: Ang lupet!
4: Wala ko sa mama ko. Ang mama ko, mas magaling pa sa doktor. Kaya niya ako gamutin kahit anong sakit ko. Ano sabi ng mama mo?
5: Yun lang, wala yan sa mama ko. Ang mama ko, malakas ang radar. Pag may hindi ako mahanap, biglang magpapakita pag siya na ang naghanap.
6: Eh ang hihina pala ng mga mama niyo eh. Ang mama mo, wala sa mama ko. Dahil ang mama ko, eh nasa puso ko.
7: Happy Mother's Day! We love you! Ang lupet!
8: Sa mga ka-vibes natong Dabawine o Dabawina sa Davao City o sa Davao del Norte. Tili lang durian ang pwedeng ipari sa merienda. Apil na usab ang tambalang Jiklong sa Home of the Stars. Banana Crew! Stress hangtod alas 6 sa gabi. At tangi ang mga malulupit na chikahan. Kauban ang imong paboritong artista o idolo sa 101.9 FM Radio Davao o sa 89.5 FM Radio Davao del Norte.

0: 92.3 FM Radio, Ka-Vibes ang lupit. Oras natin, 5:44 na po ng umaga. Magandang umaga po sa inyong lahat. Happy, happy Saturday. Happy, happy weekend. Lahat na ng mga pagbate, no? Grabe talaga, ibang level ang confidence at energy na dala ng song na Material Girl ni Madonna. Alam niyo, isa ito sa mga pinaka-iconic songs ng dekada 80. Hindi lang basta catchy, kundi may mensahe rin tungkol sa mundo ng glamour, fame, at syempre material things. Sa kanta, pinapakita na yung character ng isang babae na aware talaga sa halaga ng pera at luho sa modern na buhay natin. Pero para sa marami, isa rin itong playful at satirical take sa society natin na sobrang nakatuon sa status at material wealth. Well, alam natin lahat ng mga ka-vice natin dyan, syempre ako na rin, we know na at some point in our lives, talagang gustong-gusto natin magkaroon ng maraming mga bagay, okay, na meron tayo, mga bagong damit, bagong sapatos, bahay, lupa, kotse, pera. Di ba? Lahat tayo gusto natin yan eh. Pero habang tumatagal, habang nagmamature tayo, mas marami na tayong nare-realize sa mundo na hindi lang pala mga material things sa mga bagay na nagpapasaya sa atin, kundi marami pang iba. Ano ba yung mga bagay-bagay na pwede magpasaya sa atin? For sure, syempre andyan ang pamilya natin. At hindi lang yan, nandyan yung mga kaibigan, yung relationship natin sa maraming mga tao. Pag ikaw yung tipo ng tao na pala kaibigan, ikaw yung tipo ng tao na mabait, halos lahat ng mga tao, they are being drawn to you. Ayan, maraming, alam mo yun, blessing na yun eh. Di ba? If you have your own family, it's a big blessing for me. Lalo na kapag marami kang, alam mo yung mga na-accomplish. Let's say for example, okay din yung mga accomplishments natin tulad ng nakapagtapos ka ng trabaho, nakapagtapos ka ng pag-aaral, ayan, and meron kang magandang trabaho, malaki yung sahod mo. Pero isa sa mga achievements na gustong-gusto kong ma-achieve talaga is marami akong natutulungang mga tao. At the same time, marami akong napapasayang mga tao. Kaya nga isa sa mga gustong-gusto kong trabaho ngayon, ito yung pagiging DJ natin. Kasi marami tayong napapasay mga tao pag nakapag-play tayo ng mga songs para sa mga ka-vibes natin. Nako, ang saya-saya ko na mga ka-vibes. For me, that's a big accomplishment already. Diba? Anyways, alam nyo, talagang it's another level kapag talagang nakatutok kayo sa 92.3 FM Radio Manila. Bakit kanyo? Dahil marami tayong natututunan. At the same time, hindi lang yan. Marami tayong, alam nyo yun, naaalala dun sa mga songs na naririnig natin. So, huwag kayong mag-alala. Mas marami pa tayong mga kanta from the 70s and 80s na talagang timeless hits na i-play natin para po sa inyo lahat. Hey mga ka-vibes, tuloy-tuloy lang tayo sa ating throwback journey dito sa Vibe Rewind program kung saan buhay na buhay yung mga classics at walang kupas. At malupit na good vibes talaga. Ako po ang inyong kuya, ang kuya ng bayan. Stay locked in at samahan niyo lang ako dito sa 92.3 FM Radio, Ka-Vibes. Ang lupit. Ang ating oras, 5:48.
1: Ang all-time imported hits ng 70s at 80s na tugtugan. Babalikan. Para sa good vibes na Sabado mo. Tunog na walang kupas. Vibe Rewind.
2: Good mood siya. Ang lupet.
1: Sabado, miss makinig sa 92.3 FM Radio Manila tuwing Sabado. Mag-throwback ng all-time hits sa Vibe Rewind. Susundan niya ng All Pinoy Tugtugan sa OPM Vibe. Bibida rin ng mga student jack sa Campus Break. Pati mga indie bands at artists, makikitambay sa Sessionistas. Malupit na non-stop sound trip pa ng 70s, 80s at 90s sa soundtrack ng buhay mo. Sabado, miss the vibe ng tugtugan sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio, Ka-Vibes! Ito ang malupit na pinakikinggan, 92.3 FM Radio! Radio.
3: Kavay!
2: Ang lupet!

0: Chismis na naman. Ang lupet! Ang oras sa FM Radio. Alasais impunto. Ang lupet!
1: Ito ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio. FM Radio.
2: Kabay!
0: Ang lupet!
3: Wala ba sa mama ko? Ang mama ko, mas magaling pa sa doktor. Kaya niya ako gamutin kahit anong sakit ko. Ano sabi ng mama mo?
4: Yun lang, wala yan sa mama ko. Ang mama ko, malakas ang radar. Pag may hindi ako mahanap, biglang magpapakita pag siya na ang naghanap.
5: Eh, ang hihina pala ng mga mama niyo eh. Ang mama mo, wala sa mama ko. Dahil ang mama ko, eh nasa puso ko.
6: Happy Mother's Day! We love you! Ang lupet!

0: Ngayong tag-init, kung aalis ng bahay, maniguro para iwas disgrasya at sakit ng ulo. Siguraduhin lahat ng nakasaksak na appliances ay naka-unplug kada aalis ng bahay. Isara ang lahat ng switch ng ilaw. Ilagay sa angkop na lugar ang lahat ng flammable items. Siguruhin nakasara ang tangke ng LPG. Alamin ang lokasyon ng fire exit sa lahat ng pinupuntahang establishmento. Isa-isip ang pag-iingat para ligtas ang lahat. Isang paalala mula sa 92.3 FM Radio.
1: Ang lupet!

0: Radio ka Vibes
1: ang Lupet!
2: Sa buong Metro at Mega Manila, ito na ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio ka Vibes! Ang all-time imported hits ng 70s at 80s na tugtugan.
3: Babalikan!
2: Babalikan! Para sa good vibes na Sabado mo, tunog na walang kupas. Vibe Rewind!

0: lo pet.
1: Good vibes.
2: 92.3 FM Radio, Kavibes ang lupit. Magandang umaga po mga Kavibes. Isang masaya at makulay na naman na Sabadong umaga sa inyong lahat. At welcome na welcome sa ating programang Vibe Rewind. Siyempre, ang Vibe Rewind ang inyong tambayan, lalong-lalo na ng mga timeless hits. At siyempre, malupit na feel-good memories at good vibes na siguradong sasabay sa bawat galaw ng araw ninyo. Siyempre, ano man ang ginagawa ninyo habang nagkakape, naghahanda ng admusal, o di naman kaya'y maagang naglilinisan ng bahay, kasi most of the time, mga kabayas natin dyan, may mga trabaho sila weekdays pero pag ganitong weekends, siyempre, yun lang yung time na nakakapag-gawa sila ng mga household chores like paglalaba, o di naman kayo paglilinis ng bahay, o pagpapaligo ng mga pets, di ba? Ayan, and siyempre, yung mga kabayas din natin dyan, dahan-dahan nating ayusin yung mga plano natin ngayong weekend. Baka mayroon kayong mga weekend getaway, mga magbibiyahe, magbabakasyon, pwede rin. Lalo-lalo na yung mga malapit yung kanilang mga pupuntahan tulad ng pwede rin yung mga Tagaytay, pag gusto nila ng medyo malamig-lamig, Baguio naman, pag gusto nila ng medyo malayo ng konti. 4 to 5 hours. O, 4 to 5 hours. Ayan. Hindi 45 hours. 4 to 5 hours. Ayan. Kapag sariling sasakyan. Kasi syempre, pwedeng diretso ka lang eh. Kapag mga buses kasi, maabot yan ng mga 5. Ayan. 5 to 6 hours. Kasi may mga bus stop pa yan. O di naman kaya may mga baba, di ba? Taas baba. Anyways, o di naman kaya kung ikaw yung papasok sa trabaho, nasa biyahe, nag-exercise o simpleng nagpapahinga lang habang ini-enjoy ang simoy ng Sabado morning, perfect na perfect ang ating mga throwback hits. At syempre, hindi na throwback hits, mga timeless hits from the 70s and 80s para dagdag energy at good mood sa buong araw ninyo mga kapas. Dahil dito sa Vibe Rewind, ibinabalik natin ang pinakamagandang alaala sa pamamagitan naman ng mga kantang awitin minahal natin noon at hanggang ngayon nadala pa rin ng mga diwa natin. Diwa talaga natin. Napaka nostalgic ika nga. Mula classic hits, dance favorites, mga love songs, hanggang mga kantang alam nating sabay-sabay pa rin kinakanta kahit lumipas na yung panahon. Lahat yan napapakinggan natin dito. Ay mga kapais natin dyan, naku, kalimutan niyo yung mga stress sa buhay. Lakasan yung volume ng radyo at sabayan ninyo ako sa isang masayang morning rewind session mga vibes. Ako po ang yung kuya, ang kuya ng bayan, si Kuya Totoy. Bakit siya tumatawa? At syempre ako po ang yung kavibes, malupit na kavibes ngayong Sabado at sa susunod na mga oras, puno ng saya, kwentuhan at walang kupas na musika. Dito lang pagsasaluhan natin sa programang Vibe Rewind. Stay tuned lang ha, dahil tuloy-tuloy pa ang ating throwback party ngayong umaga sa inyong 92.3 FM Radio, Kavibes ang lupit. Aras natin, 6:26.
3: Ang all-time important hits ng 70s at 80s na tugtugan. Babalikan! Babalikan! Para sa good vibes na Sabado mo! Tunog na walang kupas! Vibe Rewind! Vibe Rewind! Vibe Rewind!
0: Naglalambing siya, oh! Ang lupet!
3: Sabado, Miss Makinig sa 92.3 FM Radio Manila tuwing Sabado. Mag-throwback ng all-time hits sa Vibe Rewind. Susundan niya ng all-Pinoy tugtugan sa OPM Vibe. Bibida rin ng mga student jacks sa Campus Break. Pati mga indie bands at artists makikitambay sa Sessionistas. Malupit na non-stop sound trip pa ng 70s, 80s at 90s sa soundtrack ng buhay mo. Sabado, Miss the Vibe ng tugtugan sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio, the vibes. Ito ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio.
1: The Kavay!
0: Ang Lupet!

0: magbabayad ka na? Ang lupet!
1: Dito na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All! Dahil tatlong malalaking awards ang inihadag sa atin ng 7 VP Choice Awards! Woohoo! DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award! At muli, DJ Jaiho para sa Back-to-Back Male Radio DJ of the Year!
2: You're a winner!
1: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year.
3: Panalo natin to mga kabibes. Kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig.
4: Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio. Good vibes.
0: Ang lupet!

0: Uy, kinikilig! Ang lupet!
1: Sabado, Miss Makinig sa 92.3 FM Radio Manila tuwing Sabado. Mag-throwback ng all-time hits sa Vibe Rewind. Susundan niya ng All Pinoy Tugtugan sa OPM Vibe. Bibida rin ng mga student jack sa Campus Break. Pati mga indie bands at artists, makikitambay sa Sessionistas. Malupit na non-stop soundtrack pa ng 70s, 80s at 90s sa Soundtrack ng Buhay Mo. Sabado, Miss the Vibe ng Tugtugan sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio, The Vibes! Ito ang malupit na pinakikinggan! 92.3 FM Radio!
2: The Vibes!
0: Ang lupa!

0: Uy, kadyat niya. Ang lupet!
1: Ito ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio. FM Radio.
2: Kabay!
0: Ang lupet! Ang oras sa FM Radio. Alas 7 impunto. Ang lupet!
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. ACS.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Mula sa number one, Smart Dishwashing Base.
3: Tanggaling-galing mo.
4: Smart 2.
3: Smart Dishwashing Base ko.
4: Smart 2.
3: Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero.
4: Smart.
3: Tanggaling for every day.
2: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
4: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
3: Tanggaling-galing mo.
4: Smart dishwashing paste.
2: Heavy duty linis bawat pahit.
5: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
6: ACS.
7: FM Radio. Good vibes.
8: Ang lupet. Ang lupet.
9: Good vibes.
10: 92.3 FM Radio. Good vibes. Ang lupet. Hello, hello mga kabayes. Kumusta naman po ang inyong umaga? Magandang umaga po sa inyong lahat. Sana okay na okay ang takbo ng inyong araw dahil mas painitin pa natin yan ang inyong Sabado dito lang sa Vibe Rewind. Kung naghahanap ka ng malupit na good vibes, malupit na throwback hits at syempre mga malupit na kantang siguradong magpapangiti sa'yo, tamang-tama ang pinapakinggan mo dito lang sa Vibe Rewind. Bawat kanta may dalang alaala, saya at energy na swak na swak, pampagaan sa pakiramdam. At syempre, gawin nating masarap din sa pakiramdam. Lahat ng mga kabayes natin, kanina pa nag-aantabay na mabasa yung kanilang mga pagbate. Ayan, nakadami na sila sa ating official Facebook page, 92.3 FM Radio. Syempre, binabati natin si Coats Everyday. Good morning, Kuya Totoy. Happy Saturday. And to all FMR DJs and FMR Squad family, more power. 92.3 FM Radio Manila, sabi niya. Alright. And syempre, requested song niya, One Last Cry. Nako, 90s song to. Pinapatugtog natin mga 70s and 80s mga ka-vibes. Alright. Si Chinita Malu, have a fantastic Saturday. Sabi niya, Sabado and Saturday siguro. Pinaghalo niya. God bless and take care. Maraming salamat. God bless and take care din sa'yo. And solid Kuya Totoy at sa FMR Squad. Good day po mga ka-vibes. Maraming salamat kay Chinita Malu. Actually, si Chinita Malu nakikinig naman sa atin all the way from Mangaldan, Pangasinan. Ito naman sa may bandang Manawag, if I'm not mistaken, yeah, Manawag, Pangasinan, si Nelda Ventinilla. Good morning and happy Saturday, Kuya Totoy. Hello sa Gomez family, Enriquez family, and syempre ang Ventinilla family dito daw sa may Babasit, sabi niya, Manawag, Pangasinan. Thank you and happy weekend. Sabi ko lang nga ba eh. Mga ka-vice natin dyan sa may Manawag, Pangasinan. Si Mary Lou Cabero, good morning, Kuya Totoy. Sabi niya, nakikinig naman sa atin all the way from Pangasinan ulit at dyan sa may Dagupan City. Alam nyo mga ka-vibes, bakit nagtataka siguro kayo? Bakit ang daming nakikinig sa atin from Pangasinan and of course La Union, Ilocos? Dahil ito mga to, mga ka-vibes natin nakikinig dati sa hindi naman sa ano, sa FMR Baguio. Ayan. And since nandito na tayo, nako, lumipad din sila. Kaya alaki talaga ng pasasalamat ko. And syempre, I'm so thankful and grateful sa support ang ibinibigay ng mga kabayes natin ito. Nako, nagulat ba kayo doon? Okay, magulat kasi pag ang mga FMR squad natin, mga solid Kuya Totoy natin ang nakikinig, talagang todo suporta sila sa atin. Maraming salamat. Mabuhay kayo mga FM Radio Angels natin. Sila Mary Lou Cabero, ayan. Sila Sally, binabati rin natin syempre si Jolly and kay Chessie. Si Felix Valdez, good morning po sa inyo DJ Kuya Totoy at sa lahat po ng FMR squad members and officers, pati na rin mga FMR DJs. Always po nakikinig from Rosario, La Union. Ang gaganda po ng mga songs ninyo, sabi niya. Maraming salamat. And syempre, yan po ang ating kabayos na si Felix Valdez. Nako, mabuhay po kayo dyan. Ayun ho, binabati rin pala natin. Happy tuning in si Emma Carlito Carl Catudio. Hello, good morning DJ Kuya Totoy. Nagluluto daw siya ng almusal. Ayan, take note ha, ang kanyang nilulutong almusal, spaghetti. Nako, ang sarap naman. Tara, mamaya kain tayo, sabi niya. God bless. Maraming salamat Emma. Enjoy ninyo mamaya yung kain ninyo ng masarap na spaghetti. Si William Mortel, ayan, kapitbahay natin to, nakikinig ito all the way from Cubao, Quezon City. Good morning, Kuya Totoy, at sa buong miyembro at officers ng FMR squad, ang Lopez. Sabi niya, maraming salamat. Si Teresa Manny D, sad, ano to? Happy, happy Saturday. Blessings to you and your family. May you have a wonderful weekend. Happy Mother's Day to your beautiful mom. God bless and take care. Ayan. Oo nga, no? Happy, happy Mother's Day po sa lahat ng mga mothers out there. At yung lahat ng mga tumatayong mother o mga ulirang ina sa lahat ng mga kabais natin. Si Jessime, mapagpalang umaga sa'yo, Kuya Totoy. Happy weekend. Ayan, nabasa ko na pala to kanina. Thank you so much. And of course, pinabatilit natin ng happy, happy Mother's Day si Altea Serrara Sino Cruz na pinapabati ng happy Mother's Day ang mami ko daw. Ayan. Thank you so much. Happy Mother's Day din kay Maria Editha Sino Cruz Isla at sa mga manugang ko, especially kay Annelyn Sino Cruz, Joan Sino Cruz at Janet Sino Cruz at sa apo ko, si Marlene Sino Cruz Tagulaw. Happy and blessed Mother's Day sa inyong lahat. God bless you all and I love you all, sabi niya. Bitamata rin natin si Juan Miguel D. Gamosha. Ayan. Nagre-request siya ng La Isla Bonita ng Madonna. Actually, kanina, nag-play na tayo ng Madonna. Ayan. Hopefully, mayroon pa tayong time para makapag-play pa tayo ng requested song mo. Alright. Check pa natin, baka may mga pagbati pa tayo dito. Si Ronel Espina, good morning Kuya Totoy, nakatunin ako ngayon sa 92.3 FM Radio Manila dito sa bus number 26, BGC Bus. Ayun, talagang umahataw din sa pakikinig sa atin si Ronel Espina. Ayan, isa sa mga guwapong-guwapong driver na nakikinig sa atin na nagmamaneho naman ng BGC Bus. Actually, nandito siya last time. Ayan, and maraming salamat Ronel Espina. And syempre, happy-happy tunin na rin sa lahat ng mga pasaheros mong nakikinig sa atin dyan. Ayun o, may tula si ano, si Jessamay Akitanya. Sige mamaya, basahin natin ito. Medyo naubusan na tayo ng oras. Sige, magbabalik tayo for more music. Ika nga, huwag kayong bibitaw ha, dahil mas marami pa mga malulupit na throwback favorites, feel good music at masasayang moments ang ating pagsasaluhan sa ating programang Vibe Rewind. Ako po ang inyong kuya, ang kuya ng bayan, at ito pa rin po ang inyong happy play sa ere. Vibe Rewind, relax, enjoy. At sabayan lang natin ang musika dito lang sa 92.3 FM Radio Cavite. Ang lupit!
6: Ang all-time imported hits ng 70s at 80s na tugtugan. Babalikan! Babalikan! Para sa good vibes na Sabado mo! Tunog na walang kupas! Vibe Rewind! Vibe Rewind!
11: Lux, pawis na pawis ha! Ang lupet!
6: Sunday Classics. Kasama ang Mr. Trivia sa FM Radio. DJ Kaloy. DJ Kaloy. Sa Sunday Classics.

0: Radio Station of the Year!
1: Panalo natin ito mga kabibes, kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig.
2: Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio. Good vibes!
3: Ang lupet!

0: 92.3 FM Radio, Ka-Vibes ang lupit. Magandang umaga po sa inyong lahat. At syempre, nagbabalik ulit ang inyong programang Vibe Rewind. Syempre, kasama pa rin po inyong kuya, ang kuya ng bayan, si Kuya Totoy. Dito lang sa 92.3 FM Radio, Ka-Vibes. Anyways, mga pagbati ulit tayo, lalong-lalo na at marami sa mga ka-vibes natin ang nagsasabing, Kuya Totoy, hindi mo pa nabasa yung pagbati ko. Sige, babasahin natin lahat yan. Pero nako, nasiyanta kayo dun sa kanta kanina. Hindi mawawala ang energy at saya kapag napakinggan na natin yung pagtugtog ng Funky Town. Ayan, isa ito sa mga kantang talagang sumisimbolo sa disco era. Napaka-upbeat, danceable at punong-puno ng fun vibes. Ika nga talagang sobrang lupit sa bayan. And hanggang ngayon, kaya pwedeng-pwede tayong magpagalaw, lalong-lalo na sa mga ka-vibes natin na talagang gustong-gustong sumayaw. Ayan, gumalaw pala, hindi magpagalaw. Kasi baka mamaya iba yung ibig sabihin. Ayan, gumalaw at sumayaw. Ayun, igalaw natin yung mga paa, igalaw natin yung mga kamay, igalaw natin ating katawan. At sa lahat ng mga ka-vibes natin, gawin nating sobrang malupit na good mood. Anyways, alam niyo ba mga ka-vibes, sa likod ng catchy at sobrang upbeat nung song na Funky Town, tungkol pa rin ito sa paghahanap ng mas magandang lugar o bagong simula. Ayan, parang sa lahat ng mga ka-vibes nating dumaan sa mga pagsubok, mga ka-vibes nating dumaan sa mga, you know, failed relationships, magkakaroon sila ng panibagong pag-asa para magsimula ulit. Ayan, Funky Town. Kung saan mas masaya ang feeling nila ang buhay, mas exciting ang paligid at you know, mas malaya kang maging dumalaw, lalong-lalo na sa sarili mo. Ayan. It's just a reminder na minsan kailangan natin maghanap ng bagong energy. Bagong inspirasyon. O di naman kaya bagong mga tao mag-i-encourage sa'yo. Diba? At mga bagay na magpapasaya sa araw na ikaw ay nagkaroon ng maraming pagsubok sa buhay. Ayan. Kasi lahat tayo, may mga tinatahak tayo, bawat isa, na may mga tinik, di ba? May mga tinik sa dinaraanan natin. Ito yung mga problema, ito yung mga struggles, ito yung mga trials na dumarating sa buhay natin. Pero sabi nga nila, tuloy lang natin. Huwag tayong mawalan ng pag-asa. Pagpatuloy natin yung laban dahil mga mandirigma naman tayo Mandirigma talaga, no? Kaya siguro hanggang ngayon, timeless pa rin ang dating nung kanta dahil syempre, nagbibigay ito ng pag-asa sa bawat buhay ng mga nakikinig dahil sa kanyang mensahe. Ayan. And syempre, tulad na nabanggit ko kanina, bati tayo. Lalo-lalo na yung mga hindi natin na basa kanina. Binabati rin natin si wait lang ah. Ayun, si Gerard Michiano. Good morning DJ Kuya Totoy. Happy Saturday at sa lahat ng Solid Kuya Totoy Squad from Barangay Santa Lucia, Pasig City. Maraming salamat sa'yo, Gerard Michiano. And syempre, binabati rin natin ng happy tuning in, lalong-lalo na kay Randy Santisas, ayan, na nakikinig naman sa atin. Si John Vincent Sagrado, isang masayang good morning po, DJ Kuya Totoy. Pabati po lahat po ng Sagrado family dyan sa may, o Sagrado family dyan sa may Tansa, Cavite. Laging nakikinig. From John Vincent Sagrado, FMR Squad Counselor. Next naman, syempre hindi rin mawawala sa pagbati natin si Andrew Janabagat. Good morning DJ Kuya Totoy, tuning in from Brisbane, Australia. Nakikinig while nasa work. And of course, maraming salamat sa iyo sa pakikinig sa atin. Sino ba yung mga hindi pa natin nabasa? Si Claudio Gascon. Ayun, isa sa mga ka-good vibes natin. Blessed Saturday morning Kuya Totoy at sa lahat ng Solid Kuya Totoy Squad. Lalo po sa inyo DJ Kuya Totoy. Pa-shout out sa lahat ng mga ka-vibes. Mula naman dyan sa may Tagudin, Ilocos Sur. Salamat, sabi niya, sa pagbasa Kuya Totoy, and God bless. Maraming salamat din syempre sa pakikinig sa atin lagi-lagi si Claudio Gascon. Ayan, si Emma Carlito Calcatudio. Ayan, nabasa pala natin to kanina. Siyempre, binabati ulit natin si Mary Lou Cabero. Thank you so much sa pakikinig sa atin. Si Chinita Malu. Ayan, Coach Everyday, hi to you. And, naku, meron palang ano dito ha. Merong tula. Parang pang finale ata natin, Jessamay, yun, yung tula mo. Para at least kahit papano maging encouraging. Ayan. At saka may oras tayo. Anyways, mamaya magbabalik tayo. Dito lang syempre sa 92.3 FM Radio, Ka-Vibes ang lupit. Ang ating oras, 7:46.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Ang all-time imported hits ng 70s at 80s na tugtugan. Babalikan! Babalikan! Para sa good vibes na Sabado mo! Tunog na walang kubas! Vibe Rewind!

0: malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Mula sa number one smart dishwashing paste.
2: Tanggaling galing mo. Smart dishwashing paste ko. Prito ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
1: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
3: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
2: Tanggaling galing mo,
3: smart dishwashing paste.
1: Heavy duty linis bawat pahit.
0: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
4: ACS.
5: Uy, nakangiti siya. Ang lupet!
6: Sabado, Miss Makinig sa 92.3 FM Radio Manila tuwing Sabado. Mag-throwback ng all-time hits sa Vibe Rewind. Susundan niya ng All Pinoy Tugtugan sa OPM Vibe. Bibida rin ng mga student jack sa Campus Break. Pati mga indie bands at artists, makikitambay sa Sessionistas. Malupit na non-stop sound trip pa ng 70s, 80s at 90s sa Soundtrack ng Buhay Mo. Sabado, miss the vibe ng tugtugan sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio, ka-vibes! Ito ang malupit na pinakikinggan! 92.3 FM Radio!
7: Ka-vibes!
5: Ang lupit!